0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom, itong Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Bili na!
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain.
13: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit nga akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
14: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa doctor. Sa mga butika.

0: patapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
2: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at tinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santone Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow. Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali lang.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Garantisado.
2: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
8: Mag-Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
2: Santone Plus Herbal Oil.

0: Live testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan is ko na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain Mister. The one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Florifes Villadares, taga Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagkapasayamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Oy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
15: Mga katropa,

PNP report to the people. PNP report to the people. Rulimog it mga kapulisan sa bilog na probinsya Itaclan. Mabatian kada adlaw nga Domingo. PNP report to the people. PNP report to the people. Iga presentar it mga kapulisan ro mga programa, aktibidades ag mga accomplishment nga nagkaganabo sa bilog nga probinsya Itaclan. PNP report to the people. Ag makaron, hayra ro inyong mga anchorman.

0: Mayad-ayad nga agahon, mayad-ayad nga adlaw. Happy Sunday morning sa aton karon nga mga igmanghon nga nagpupangape. And syempre no, nagaumpisa, nagaamat-amat na karon ita gaha, nagahikot, itanda karon nga inog ilabas. Mayad-ayad gid karon nga agahon sa aton nga mga nagapamati through sa Facebook live streaming, ita official Facebook page it XFM Kalibo. Aton karon nga mga katropa nga kung sa siin hay umpisa kay nat aga-aga nagamonitor yagi sa numerong istasyon yakon sa Banwat Kalibo ag sa probinsya Takan. Well, nagapanumbalik karon Banwa rung aton karon nga programa hato dit kapulisan no it probinsya Takan. Rung PNP report to the people, rung programa nga magatao kinyo karot mga dugang nga mga impormasyon, dugang karon nga mga updates. Patukoy sa mga aktibidades, patukoy karon sa mga inisyatibo, mga programa nga ginakasayt atong karon nga mga kapulisan. And syempre no, rung mga pila ka mga pagpahanumdom, mga security reminders nga dapat ninyo karon nga masayuran. Inyo karon maging kaibahan rung mga taga-pamaba or mga public information officers sa atong karon nga Aklan Police Provincial Office. Under sa supervision ni atong karon nga Provincial Director Police Colonel Arnel Enrico Ramos. Sir, good morning po no na nagapamati makaron sa aton nga programa. Magandang umaga no kahit busy si sir is sige das ro ana karon nga pag-monitor sa gihapon sa mga pila ka mga istasyon, pila karon ka mga deployment at aton karon nga mga PNP personnel. And syempre ro aton karon nga pila man ka mga kapulisan una no nga naka-detailed sa nakaron nga mga nagkasari-sari nga mga areas of responsibilities. Good morning gid kinyo karon tanan and syempre sa aton karon nga Chief Public Information Officer at the same time aton karon nga Tactical Operations Chief kay Police Captain or soon to be Police Major Aubrey Rubias Ayon. Ma'am, good morning gid no sa aton karon nga Chief Public Information Officer. Sa bilog karon nga men and women no atong karon nga provincial command atong nga command group Police Lieutenant Colonel Besasar Villanoche and Police Lieutenant Colonel Edel P. Hermoso rung mga officers no provincial staffs atong karon nga Aklan PPO. Good morning sirs and ma'am. Well, sa bilog karon nga maging kaibahan ninyo sa aton nga programa Police Sub Sergeant Leonelyn M. Artes. And sa makaroon, ato man karoon nga tawuan ita hugada, atong karoon nga sambilog man nga kaibahan. Nagabuhay ya karoon sa aton karoon nga Public Information Office, no? Na iba o takara, kilaga o takara si Ma'am Jane. So atong karoon ipakilaga man, akong karoon nga ka-partner, Police Master Sergeant Maria Jane Cahilig Vega. Ma'am, good morning, Gid. Welcome sa atong karoon nga pagpanumbalik sa programa nga PNP Report to the People. Iya karoon sa 96.5 XFM Kalibo, ma'am.
1: Yes, Lynn, no, mayad-ayad nga gahon. Good morning no sa aton nga mga listeners nga natingga kita yes. Kaunti no mm-hmm. Kay sa nagaasud-asud naton nga mga aktibidades maghalin pa Lynn ko January kung sa siin do atong ati-atihan.
0: Yes.
1: Sinundan kong aton nga pag-host dito aton nga probinsya sa ASEAN no ag kabaabo nga mga visits ag kabaabo nga mga activities rungging linya da it aton kara nga may bahin it Aklan Police Provincial Office the reason why nga wagid kita uman nakapasundayag and we'll take this opportunity no nga magpasagamat no sa
0: yes.
1: Padayon sa gihapon nga pagpasaylo katon it aton kara nga XFM 96.5 Kalibo ro anda karang pasensya sa paghugat katon
0: yes.
1: No and
0: so,
1: for now mga katropa we're back no alive and kicking
0: yes.
1: No ag mas pinabaskog tungod rong aton nga mga programa nga nakalinyada will be not only covering the Philippine National Police in the province of Baclan, but also rung aton karang mga other agencies, kaibahan dong aton yung mga taga national support units. Mm-hmm. No? So, mayat gid nga agahon sa tanan, ag kabay, no? Nga, may mapugutan dong aton yung mga kaigmanguran nga yes. Minsahe, tanan nga mga disseminations naton makaroon nga agahon, happy Sunday gid, no? Sa tanan naton nga tagpagamati, ag kabay, no? Nga makaabot, no? Hasta, no? Sa regional hasta national office rong aton nga nga programa rong aton nga PNP report to the people. So sa gihapon no, Police Master Sergeant Maria Jane Kahilig Vega, ibhin ninyo kami no sa aton nga talakayan sa aton nga PNP report to the people.
0: Yes, no, tama ron Ma'am Jane, aga sa aton karon nga mga kaigmuhuran hay sa makaron naton nga edition at aton karon nga programang PNP Report to the People. Sanbay sa nakaron kay man may pila kita karon nga mga dissemination, pila kita karon ka mga need karon naton nga tawuan ita igtuo pangod, no? Aga syempre ato man kara siguro sa natawuan pagin dugang pagin nga mga reminders, no? Kasi ko amat nakakaligtaan ita aton karon nga mga igmanghod rung mga ginakabi naton karang mga simple yamang karon nga dapat nanda karon nga tandaan nga para makalikaw sanda sa kung ano man nga mga disgrasya, sa kung ano man karon nga mga insidente or ma-involve sanda sa kung ano man nga mga klase karang nga mga hindi pwede nga yes. dapat yakutan, no? So sa makaron Ma'am Jane, no, hay siguro anuhon ani naton may atong pagid makara pagid nga nga sambilog pagid nga pagadiskusyonan standby yamang don kasi we will be having our guests pagid sa Rondaya karang this week, no, this coming week on karon hay may aton nga igapatigayon nga license to own and possess firearms yes. caravan. So may aton karon nga resource speaker hindu na, no, nga magadiscuss it kung ano rong mga kinahangan, ano rong dapat nada karon nga sikeron. So para at least ay medyo ipatpat baga ag klaro kung ano rong dapat nada karon nga isikyar kapin sa mga for ano na due for renewal ag sa mga gusto nga magbuo it anda karon nga mga lisensya ag mga pertinent documents Ma'am Jane.
1: Yes, tama ron Lynn, no? Pero bago siguro Lynn dong tanan gusto natong ipaabot do dayang kabaho-baho nga good news not only no not only for sa aton nga kaibahan ina sa Aklan Police Provincial Office kasi
0: yes.
1: Nanay Imaurali
0: yes.
1: no pride gid no it aton karang sambilog sa mga nanay it aton ni Aklan Police Provincial Office kasi igto sanda makaron sa na cover imora it other radio stations no pero wa ko nabatian ro ana karanga unga no nga interview kasi taman siguro kasako
0: ta oo
1: igto sa aton nga haray mawa gin actually Linda ya suportado nga mayadra no ni Mayor Juris Sucro, oh, Sucro. No raya nga mga unga nga ra rong aton nga World Championships of Performing Arts or WCOPA kung susiin may mga akyanon kita igdulin nga nakasaka ta no aga nagapaganindo grim bagahibo nga maabot it daya nga ra nga mga pamatanon do daya nga ra nga hamba matangani nga
0: international ano tara no
1: one of a lifetime no nga opportunity
0: yes.
1: para kanda pero sayod mulin sa makaron no actually nagateksanay kami kara it ni Police Executive Buzzer Sergeant Leia Felix Villaruel rong ana karang unga imo abig turo PA no
0: oo nanay na to say ano oh, pa nga personal assistant
1: kung
0: pa.
1: Ako man do unga mas madami nga nanay kita good pwede na open
0: coach
1: na ba wagot bayad
0: yes.
1: pwede mo pa nga ano no
0: sinsiin
1: mo guguro no
0: na.
1: Pero ano gihapon in advance no actually for the estado nanda makaron no hay we would like to congratulate no rong aton nga ra nga mga aton nga ra nga mga contenders naton nga ra no nga ginpadaga it probinsya itakan si Liam Travis Felix Villaruel si Jad Nicolette Ladrido ag si Tricia Ileto no mga kwanda mga Aliw-iw babies sandarali,
0: yes.
1: no? Wa man kita ga-plug, pero sa totoo lang, grabe rong ginabuhos nga oras,
0: yes.
1: no?
0: Oo,
1: it's
0: tama.
1: Not all about the fee nga ginabayad mo sa pag-coach kasi na, sa makita, no? Idaya nga ra nga mga inunga wawot aga katugog si Teacher Aliu Iu. Nagakuan sanda.
0: Kasi time difference matuod,
1: naga,
0: no?
1: Ano sanda eh, naga-monitor, no? Online. And congratulations kasi pasok na silang tatlo, no? Sa semifinals, no? And spoiler gid aman na ako ngara, no, nga kung sa si Indo mga unga ngara ay may mga interviews with Alin ag may mga possible may mga mag-open,
0: yes,
1: nga opportunities kanda daya abing W Copa ngara ay kwanyat emore eh, pag kumbaga stepping stone mo lang to, no, pag sugod mo abidikara ngara may nagabukas ang mga oportunidad. So congratulations, and
0: yes,
1: we are so proud, no? Napaka-proud gid, no? Arong aton karang aton nga mga akyanon nga nag-monitor ag nagtao pagid it, no? It suporta, no? Actually kabaabo nga nag-support kanda karalin prior pa man din it anda karang nga pagpanaw, no? Actually this is not an easy, no, nga
0: yes,
1: preparation dong anda karang naging himo tungod raya nga rahay ginhiwat, no, sa Las Vegas, no, USA, no, from
0: nag-comment kaniya si Ma'am Leia, oh, thank you for the prayers, pasok na sila sa pre-finals, one step to go. Wow, grabe,
1: yes,
0: no?
1: Actually Lin hay do pinaka tinutuyo naton paman gina anunsyo naton da makaron aside from to congratulate late do daya nga ra nga mga inunga,
0: inunga
1: nga ra,
0: yes,
1: no, nga makaron buyot git ananda rong rurok itagumpay mahambag tagita,
0: yes,
1: no, hay would like to ask for more prayers pagid, no,
0: yes, exactly.
1: We'll pray for our aklanons nga ito makaron magakumpit,
0: yes,
1: with other countries. If I'm not mistaken, nasa 70 countries.
0: Grabe.
1: Rin
0: nagalaban-laban
1: ag makapaganindog baga hibo kasi standing for the Philippines,
0: mm-mm,
1: and of course for the province of Aklan,
0: yes,
1: no?
0: Tama.
1: Napaka ano, makita mo abilin nga mahambay nga ruyon contender it Pilipinas ay proud ka na, how much,
0: yes,
1: more nga taga Aklan don, no?
0: Oo. So tubong Aklan din,
1: yes, we are sending our prayers, no, sa kay Ma'am Leia nga anong ra anang mga babies una makaroon nga imaw makaraig to,
0: yes,
1: rong star yaya ito,
0: yes,
1: sa
0: tama.
1: Las Vegas.
0: Pero
1: no?
0: Hindi halata.
1: Yes, hindi halata. Ang ganda niya sa mga posts, no?
0: Yes. Parang imaw mga ni naga ano man imaw sa bilog sa contender.
1: Parang,
0: no?
1: Actually, ginaabangan ko imaw Lin niya, sumugod, no? Roana karang ro number ni Liam, if I'm not mistaken, hay 20123, no, ana karang,
0: yes,
1: nga number basi ba makon si Ma'am Leia, 201234 yung si Ma'am Leia. Pero Ma'am Leia, congratulations, and we are praying, no, sa success it daya nga ra nga ano, daya nga milestone,
0: yes,
1: nga una kamo makaron agkabay hay i-bless gid tanan aton nga mga aklanons, ilabi syempre, no, ginaabang-abangan gita naton si Nini Liam nga,
0: yes,
1: ra, no? We're praying for you kasi si Liam abi nga ra, halin patatong nga ra, mm-hmm, nagakuan yun, nagaimpit-impit,
0: yes,
1: yun sa aton ni Aklan Police Provincial Office, no?
0: Yes.
1: So bilog kusog ita aton nga mga kapulisyahan hagos, no, kagabanan sa aton ni Aklan PPO nakilaga gota imaura. So we are praying for you and to the rest, no, nga kabay hay mabuogid ninyo, masungkit,
0: yes,
1: ninyo rong pinakatugatog itanan, but still congratulations because of this impending, no, opportunities nga nagakatok, no, sa aton nga ra nga mga contestants from province of Aklan.
0: Yes, tama aron, no. So we are hoping and praying, no, sa kadagagan,
1: yes,
0: aton karon nga fellow Aklanons, no, rong dungog it aton karon nga mga inunga nga pagadawhon ito hay mabahut aron nga bagay, no, but sambilog pagid nga kung andang hi buo pagid ron daya karang kadagagan, no, hay mas maano pagid, no, mas taas pagid ra aton karon nga,
1: yes,
0: nga ano ra aton nga pagtan-aw
1: hindi uta man basta-basta ro taga,
0: yes,
1: Aklan.
0: So kumbaga hay naga-level up na gid ro mga talento it aton karon nga fellow Aklan.
1: And would like to congratulate as well si Teacher Aliu Iu, no, Pio Quinto sa anak karang dedication sa pag molde it daya nga ra nga mga inunga. Actually, kaabo-abo sandalin. There are so many good singers, no? Exemplary singers.
0: Yes.
1: Iya sa aton karanga probinsya. Una pagang sa school, no? It ni Teacher Aliu kaabo guta. And there's a lot, no?
0: Yes.
1: Napagid sa ibang mga schools pagid hay maabo pagid so kaabong so, timgasan iya sa probinsya
0: itaka. Abo pa nga ma-discover soon, no?
1: Many. Yes. Kaabo gid alin.
0: So we are hoping, no, and praying sa runday karan naton nga mga inunga, no, nga mag-excel pagid ag mag mabuogid nang daro anda karon nga kadagaan una karon sa nasambitan karon nga patag, no, ita competition. So good luck and more power sa aton karon
1: nga. No? Shout out to Ma'am Aliu Pio Quinto Regalado, team walang tulugan kahit 2 a.m. una naga virtual coach gihapon. Ag for free yan, ha.
0: Wow.
1: Actually, hey, wow taron siguro ni Teacher Aliu ginatanaw ra ano wa taman si pigi ano man ima ron but ginakubaan but the confidence ng gintao na sa mga unga nga ron.
0: Yes.
1: Grabe nakita parang inanugot ana na, no, we know Teacher Aliu kung gaano imo kagaling, no?
0: And dedicated.
1: So rong ana karang atinga sa imo japinamana na ginapinamana na nasa ana nga mga Aliu baby. So congratulations, no, sa tanan-tanan agabay nga mas mag-abo pagid rong akganon nga maging timgasan ka pareho, no, ni umano nato na anda karang mga pangagan si Liam Travis Villaruel. Liam Travis Felix Villaruel, si Jad Nicolette Ladrido ag si Trisha Ileto.
0: Wow.
1: No, so di naton ma-imagine how proud ro anda karang mga pamilya kanda. So once again, congratulations and keep it up.
0: Yes. So siguro Ma'am Jane, no, sa aton karon nga,
1: yes,
0: bago kita mag-silo sa aton pagid nga main topic sa makaron, no, rung mga nagapa shout out nga first karong imbukada.
1: Mm-hmm.
0: Si Ma'am Rosa, babaeng palaban, abang.
1: Wow.
0: Thanks. Palaban gid, laban na laban. Good morning, Ma'am. Shout out ko Jimmy Lachi, Carolani Navara, guapa ng Lisa Lorenzo, Maribet Adalayan Lorenzo, Ivy Rose Villanueva, Eva Joy Villanueva, Raven Villanueva, Rainer Brian Villanueva sa Tigayon. So happy Sunday daw. So thank you kay Ma'am Rosa, babaeng palaban, and kay Ma'am Gemma Keswani, good morning and have a blessed Sunday mga ma'am, and katropa watching from Bacoor, Cavite, congratulations. So thank you so much, no, and si Ma'am Chris Joffel Prado Albacete, no, rung deputy man una karon sa aton nga may nabas MPS, no, have a blessed Sunday morning everyone, good luck sa unga mo Ma'am Leia Felix. So good luck guys, so thank you very much gid, no, sa nday karang nga mga first pang don nga basit aton karon nga mga pagpatamyo ug makaron nga ni Ma'am Jane, no, rung aton karon nga main karon nga topic, no, kasi may aton,
1: yes,
0: karon nga pagabuton nga license to own and possess firearms mismo ya karon sa aton nga may munisipyo it Makato, no.
1: Mm-hmm.
0: Kung di kita magkasala, this coming July 22 and 23, imaura, patigayon, no? So, siguro, aton karon nga i-reach dong linyada, it anda karon nga mismong Assistant Chief RCSU6, no?
1: Uh-huh.
0: Which is, una karon gid mismo na base aton karon nga Police Regional Office 6,
1: yes,
0: in the person of Police Lieutenant Colonel Reynald E. Areño. Kasi ano imaura, Ma'am Jean, eh, sa mga gusto karon nga pangutana, mga dugang karon nga mga inquiries, no, ag mga dissemination siguro ano rong dapat nanda karon nga mga tandaan, ano rong dapat nanda karon nga sikyaron kapin sa mga documents, no, may ina gid abi karon nga naga-interesar nga paano man na rong daya karang need naton, may naunbaga kita karang nga mga may i-undergo abi karang drug test, neuro psychiatric test, may ina man karon nga medical. So I think pagadawhon nanda yeron papanaog ya karon sa aton nga may Banwa it Makato to cater runday karang nga mga clients, no, nga gusto karon nga mag ano nga mag avail it runday karang nga caravan.
1: Pero kinanami ang karali, no, kasi nga ni hay though hindi gid ganon ka abo, hindi ganon ka abo rong anda karang ginakater, no, nga makater, no, nga applicants hay tungod sa raya nga mga ginakandak nga karaban bisan pasang kiri pasang gatos sang gatos imaron may mga ano pagid may mga masunod pagid kasi nga ni nakikita naton nga mas napapadali no mapapadali sa aton karang nga mga kaigmang huran nga mag process kung iya sa aton karang mag-process iya sa aton karang may probinsya itakan and may nakaroon lin ha may nakaroon nga mga nagadayo coming from neighboring provinces may una pa no if I'm not mistaken from Antique from Capiz may ina gita karon nga nagaagto yeah once nga maghambay nga ni nga may caravan well, you just don't know kung may una kita karang nga iga cater no nga walk in applicants sindu na siguro pangutanon ta pag naka Aragon dong aton karang bisita no from the higher headquarters contacting naman na siguro aton karang tech and siguro bago pa man din hay rung aton karang mga kaigmang huran nga nagaplano ha nga mag avail it daya nga rang caravan or plano nga mag-apply it license yes. to own and possess firearm hay sikyaron yun naton no right away rung aton karang mga ano mga requirements naton yes. kasi medyo mahaba-haba le no and would like also to announce nga rung aton karang mga police officers naton hindi lang yung mga civilian lin
0: yes,
1: ha actually even as police officers ginakatok din tayo kinakatok rin tayo no ako may nyaniwa ko ginkatok
0: no, kasi abi no ma'am Jane apart from the issued PNP firearms may mga personal firearms at
1: actually ako linwa ako ginakatok kasi nga ni ginaremind yata ako
0: abi ko ikaw ginakatok kasi ginabuksan mo tagagate po ta
1: awa man awa kita ginakatok kasi nga ni nakasurrender dong aton karong firearm pero kung hindi ako magsaga nasa

0: mayad sa hindi anay kasi mm-hmm. gani masako pero pag si attorney yon do humambagay imo ug tagapahaw mabiit ibangan mahuya ka no so sa aton nga other police officers pagid no we suggest no nga magtaog gid it oras para ma-renew ro inyo kada nga mga personal firearms kasi gani high for of course for our own security
1: yes no so at least siguro para mas mahatagan guro kita sang mas malawig siguro Ma'am Jane, no, detailed no, nga information, nag-dissemination. Yes. Siguro, naka-standby na sa linya ang aton nga guest, no, nga mag-disseminate gid kag mag-discuss gid karon Ma'am Jane. I-welcome naton sa aton nga programa sa PNP Report to the People. Police Lieutenant Colonel Reynald E. Arenyo, rong Assistant Chief RCSU 6, no. Sir, good morning and naka-live po tayo sa 96.5 XFM Kalibo and makaupod mo sir ang aton nga program host Police Master Sergeant Maria Jane Kahilig Vega Police Staff Sergeant Leonelin Artes. Sir, good morning po and welcome sa program.
2: Yes po ma'am, good morning po at saka sa mga takakinig po ng XFM Radio. Good morning.
1: Yes, good morning po sir and sa ngayon po sir no ano po tayo sir? Magtagalog po muna tayo sir or Ilonggo? Ano po yung preferred niyo po?
2: Yes po ma'am, para mas maintindihan ko po. Thank you.
1: Yes,
2: Tagalog
1: no.
2: Tagalog po ma'am.
1: Ah, Tagalog po. So, siguro sir no sa aton nga with regards po dito sa gaganapin na license to own and possess firearms no dito mismo sa bayan ng Makato dito sa probinsya ng Aklan. Ito pong ano po itong activity ng LTAF caravan and sino po yung makakabenepisyo po nitong caravan na Police Lieutenant Colonel Arenyo po, sir.
2: Yes po, ma'am. Okay. This coming July 22 to 23, actually 2 days po ito, ma'am. Pupunta po yung different units. Kasama po yung CSG, RCSU natin, kasama yung health service, yung neuropsychiatrist, at saka yung crime laboratory. At syempre, in partnership po ng Aklan PPO po natin, magkakandag po kami ng LTOP and Firearms Registration Caravan. So sino po ito makikinabang dyan po ma'am? Lalo-lalo na po yung mga gun lover natin, yung mga shooter natin, yung gusto magkaroon po ng baril. So ito na po yung panahon natin na makapunta dyan para at least nandun na lahat po, mapaprocess po natin in one day po. So yung mga community na gusto po magkakaroon po ng baril, kailangan po natin unahin yung LTOP and then later on po yung firearms registration po natin ma'am.
0: Yes. Sir, good morning po. Master Sergeant Vega po, sir. Once again, welcome sa ating PNP Report to the People. Sir, tanong ko lang, mga ilan po ba yung gun owners natin, gun holders natin na pwedeng, may limit po ba ito na pwedeng makapag-renew, makapag-apply ng panibagong rehistro ng kanilang mga baril po, Lieutenant Colonel Arenyo, sir?
2: Ma'am, pwede po kayo ulit. Pasensya na, medyo mahina.
0: Tinatanong po namin, sir, kung... hello, sir. Dinig na po ako.
2: Yes po.
0: Yes, sir. Tanong ko lang po kung ilan po yung makikater natin sa ating caravan dito sa probinsya ng Aklan.
2: Maximum po, makikater po natin ng 100 ng client. Pwede po yan. Pero ma'am, kung yung mga client po natin na pupunta dyan, may available at ready na po yung mga requirement nila, so most likely baka lalampas po pa ng 100 client per day po. So importante po, mahanda na po natin yung requirements, lalo na po yung ELTO po natin. No?
0: Okay.
2: So ang requirements na ito, na-post naman po namin, pero sasabihin ko po ma'am, okay lang po ba?
0: Yes sir, please.
2: Application form po, dala-dala na po namin to. So pwede nila po kunin na to doon namin. At kung hindi naman po, pwede din naman po, bisitahin po nila sa link po na meron, puntahan lang nila yung FEO, CSG, PNP, GOP, may mga forms doon at pwede po nila i-download yun. Affidavit of undertaking, dala-dala na rin po namin to at kailangan in-authorize to doon na po sa on-site, sa venue. Photocopy ng valid ID government, kung may government issue, dalhin po nila to. National Police Clearance, ito po ma'am para hindi tatagal. Ngayon pa lang, pwede na po sila kumuha ng National Police Clearance. Punta lang po sila sa police station dyan para at least pagdating nila doon, may police clearance na po sila.

0: birth certificate, wag po natin kalimutan, at saka po yung proof of income. Now, yung neuro at saka drug test, doon na po yun pupunta. So, yun po ma'am. Mapapadali po lalo kung kumpleto po natin yung requirements natin at saka po may dala-dala po na may dala-dala na po sila police clearance. Although, pwede din po doon kukunin ang police clearance sa on-site po. So, 100 per day, that's the maximum that we can cater. But, pwede po ito lampasan kung yun nga po at ready na po yung mga requirements nila at dala na po yung police clearance po.
1: Okay. So, just to clarify po, sir, pwede po pala yung mga walk-in clients po natin?
0: Yes po, ma'am. Pwede po. Doon po magpa-process lahat. Yung dali lang po nila yung mga requirements nila at ipa-process po natin yung dala. Lahat po doon.
1: Okay. So,
2: hindi ito limited, sir, sa mga aklanon lang. I-cater din natin. Baka kasi syempre posted ito, sir.
1: Yes.
2: Baka may mga pumunta dito na from neighboring province like Capiz and Antique, sir?
0: Yes po, ma'am. Yes po. Pwede naman po yun. Actually, nagkaroon tayo ng first conference, coordinating conference meeting. Yun po ang isang concern na na-raise din po ng LGU po natin na pwede po yung mga neighboring na municipalities, so pwede po sila puntahan. Agahan lang po nila. By 8 a.m., ready naman po, nandun na po. Before 8 a.m., nandun na yung mga tropa, ma'am. So dapat nandun na po din sila. Para at least, maaga po.
1: Okay. Sir, may nagpapatanong po, siguro ito is interesado po no na mag-avail ng caravan. Ano po yan, sir? May pwede po silang maka-choose ng 5-year daw or 10-year na ano daw po ito? Parang term siguro ng kanilang license?
0: Yes po, ma'am. Actually, meron po tayong tinatawag na typing ng LTOP. So, kung gusto nila ma'am na type 1 lang, ito po maximum na pwede magkaroon ng dalawang baril.
1: Okay.
0: So type 1. Now,
1: okay,
0: kung type 1 naman po, private individual po tayo, kung 5 years po ang gusto nila yung LTOP na license nila, so ang premium is 1,000 po. Ang pagka 10 years, 2,000 po.
1: Okay.
0: So depende po kung ilang years. Now, meron naman po, type 2, ito naman yung mga tao na gusto magkaroon ng maximum of 5 firearms. So, tumataas din po yung bayad na yon kung 5 years is 5,000 and kung 10 years, that is 10,000 para sa individual. Iba naman po yung sa LGU, 50%, I mean, the government employee, meron pong discount 50% at sa senior citizen din po, meron discount 20% doon sa sinabi ko na fee. Now, kung type 3 naman, ma'am, maximum po ng 10 firearms na pwede po nilang i-possess, no? So, ang fee naman po kung 5 years is 7,500 at kung 10 years naman po is 15,000. Meron din po tayo type 4, maximum of 15 firearms and type 5, maximum of 15 up, ma'am. So, umi-increase din po yung fee. Depende po kung 5 years and 10 years po.
1: Okay.
2: Sir, may nagtanong kasi dito sir sa akin, no? Kung halimbawa lang sir ha, actually this is not related doon sa caravan, pero sir may nagtatanong lang kung baka pwede niyong masagot na kasi yung firearm niya registered naman siya pero paso na, no? So kailangan niya nang mag-renew. Pero itong firearm niya sir, gusto niya nang ibenta. So, kailangan talaga siya, sir, magkaroon ng license to own and possess?
0: Initially, ma'am, yun po ang requirement na sinasabi po doon sa RA 10591.
2: No? Okay.
0: So, dapat kung gusto natin ibenta yung baril, kailangan valid din yung LTOP na magbebenta. Tapos yung magtatanggap din po, may LTOP din po siya. So, yun nga po wino-work out natin. Actually, yung headquarters na wino-work out yung mga bagay na yan, baka magkaroon. Although hindi pa po approved, magkakaroon ng parang temporary na LTOP para sa mga tao na ayaw niya na i-possess yung firearms pero expired na rin yung LTOP niya.
1: Yes.
0: So, para at least to make them easier na ma-dispose tong baril na to. But I suggest yung mga kung expired na po yung LTOP ng holder ng baril na yun, ma'am, mas maganda po kung i-deposit natin muna sa nearest police station na yan para at least na mas maayos po.
1: Mm-hmm.
0: And then later, ipaprocess lang po. So pwede din po niya po bisitahin doon kami, ma'am. So we can actually educator niyo kung sino man na may ganun na situation.
2: Yes, yes.
0: I-explain po natin yun. But definitely, ang kailangan doon, of course, we have to fill up yung application form para i-transfer po ito, no, firearms niyo na to. And then, yan, valid LTOB. Both parties dapat may valid LTOB. And then, yung registration ng firearms dapat valid din po. And then, yun, papasok yung date of sale. So, magkakaroon po yun para mailipat po doon sa kung saan o sino niyang gustong ibenta po.
2: Yung deed of sale na yun, sir, saan yun gagawin?
1: Doon din mismo?
0: Usually, sa labas. Hanap sila siguro na.
2: Okay.
0: Po, ma'am. Tapos, yun, doon nila gagawin po doon sa atin, sa caravan.
2: Pero yung,
0: to dapat.
2: Yung transfer po ng name ng firearm, saan po yun gagawin?
0: Yes po, dyan na po sa, pwede po sa caravan. Kasi ayusin po natin kasi both na yung account nila. So dapat makita po natin yung account at makita doon at mailipat talaga. Mawawala doon sa original owner.
2: Okay.
0: Depende nga po, ma'am, yung sinasabi ko kung valid yung LTOP at valid yung firearms registration. Kasi as of now, yun kasi ang requirements sa 10591 natin sa batas. But the headquarters are looking, working on this para paano ba ito mapa-easier magpa-dispose ng baril na ito na at least man ng angkop naka-align din po sa 10591 po, ma'am.
2: Yes, napaka magaling, no? Mm-hmm. Kasi meron talaga, sir, na mga firearm holders na kumbaga, lalo na even to us, no, police officers na may mga personal firearms na gusto natin na ibenta na lang kasi yung iba kasi hindi naman nagagamit.
1: Yes. Oh, no?
2: So, maganda yun, sir. Yun yung...
0: Yes po, ma'am. At sa mga nakikinig, at I will just take this opportunity, ma'am.
2: Yes, sir.
0: Ma'am, marami nakikinig po. You have to check, baka meron na po sa atin dyan na naibenta po yung firearms na hindi po dumaan sa proseso.
2: Mm-mm.
0: Eh, tingnan po natin, baka mamaya hindi po nailipat yung pangalan yung account ng firearms na sa kanila pa rin.
2: Mm.
0: So, delikado po yun. Baka mamaya magamit sa ibang bagay,
2: tama,
0: yung baril, sila po ang hahanapin.
2: So, may liability talaga yun, sir? Pagka halimbawa ginamit at hindi pa na-transfer?
0: Opo, ma'am. Siyempre po, i-check. Usually sa investigasyon, pag may firearms involved sa pag-commit ng krimen, kine-check po natin yung record na yan. At sila po ang magiging person of interest na yon. Siyempre sila po hahanapin. No?
2: Okay.
0: Lalo na pag nabenta. At saka yung mga firearms na nawala at hindi na-report. So, dapat po may report po nila yun. Siyempre po, naka-record sa pangalan nila, lalo na kung meron po yung registration at LTOP sa nung nag-process sila. So, make sure po, ma-report po natin. So, I'm just taking this opportunity. Baka may mga instances po na mga holder natin na naibenta pero hindi po dumaan sa proseso at nawala yung firearms at hindi din po na i-report po.
2: Mm-mm.
0: So, dapat po ipaprocess po natin yun. It's not too late. Pwede pa naman po, no? Gagawin yun ng paraan.
1: Sir, idagdag ko lang po. How about yung mga ano po? Kasi dito sa probinsya ng Aklan, no, kung di tayo magkakamali, may mga nagko-collect po ng mga antique na mga firearms, ng mga etong mga bala. So ano po yan?
0: Yes po, ma'am. Specific, meron din po doon para sa antique firearms collector license. So
2: okay.
0: Mapasok po siya doon sa typing na sinasabi ko, hindi ko po na-mention to kanina, no? So, may mga requirements din po doon sa antique firearms collectors para
2: okay
0: na ito. So, iba din po yung fee para sa kanila.
2: Okay.
0: So, meron din po. Wala pong problema doon. Pwede po natin i-process yun. Bisitahin
2: okay
0: po nila doon during caravan at i-entertain po natin sila.
1: Okay. So, at least clear siya, no? And it's one of the, ano to, sir, parang maka-less sa hassle sa part ng mga gusto mag-renew. Kasi usually, pumupunta kasi sila dyan sa may Iloilo, no? To process the pertinent documents, the renewal, and
2: yes,
1: everything. Pero ngayon, dinala nyo talaga dito yung services, which is napakalaking bagay ito and napakalaking tulong sa ating mga fellow na mga gun holders and gun owners, no? And it's one of being responsible gun owners na i-process nila and maging lehitimo yung mga firearms nila, no, na may mga dokumento sila, no. So siguro Ma'am Jane, if there's any na mga dagdag na mga questions prior sa mensahe ni Police Lieutenant Colonel Reynald E. Areño, yung Assistant Chief RCSO 6, no, on behalf ng kanilang chief, no, kay Sir Galgo, no, so si Sir ang nag-represent, Ma'am Jane.
2: Yes, siguro lastly, sir, gusto lang namin itanong gaano po ba, just to remind the public, gaano po ba ka-importante, no, sa ating mga gun owners, enthusiasts dito sa probinsya ng Aklan in particular, yung pagiging meron talagang pertinent documents yung mga firearms natin. Gaano po ba yun ka-importante?
0: Yes po, ma'am. Napakahalaga po yun dahil po kung if we are holding a firearms, unregistered firearms, at hindi po dumaan nga po sa proseso, so alam naman po natin firearms considered as deadly weapon, at you are holding a illegal possession of firearms, at makakakulong po kayo pagka kayo po ay nahuli at nalaman, no, na meron po kayong dala-dala na firearms pero wala naman po kayong lisensya na, at hindi po natin na-proseso. So, importante po itong mga proseso na ito. Why is that? Kasi aside from making it legal to hold a firearm, meron din po tayo na gun owner safety seminar, no, to be a responsible owner, yung mga may hawak na baril na ito. Dumadaan din po sila dito sa set na ito. So, sana po, kung meron po kayo dyan hawak na firearms na sa mga nakikinig po sa atin ngayon at katingin po natin hindi po yung registrado, so pumunta po tayo sa malapit na police station, no, at deposit muna natin itong firearms na ito na wala pong papeles na ito. At kung kayo po ay interesado magkaroon ng firearms, so bukita po kayo dito sa firearms caravan po natin itong coming July 22 to 23. At ipaprocess po natin yan with all the requirements na linyo na po. At para mas mapadali, sinasabi ko po, pwede na po tayo kumuha ng police clearance in advance. Dala-dala na po natin yon, at gumawa na rin po tayo ng account, no, para at least may record na po, madadownload na po natin lahat ng requirement. Kung nahihirapan po tayo gumawa ng account natin para dito sa ELTO, pwede po natin bisitahin yung stakeholder assistance center namin. Andiyan po si DAX, no? Now, meron po kami dyan sa PTO, bisitahin nyo po siya at i-assist na po kayo paggawa ng account po. Yun po, ma'am.
1: Okay, oo nga po, kasi si Sir Dax talagang kahit mag-isa siya dito, sir, cater na cater niya po talaga yung mga client po natin dito, no? So thank you very much talaga, sir, no, kasi meron tayo ditong masasabi natin na satellite office. By the way, sir, siguro message of appeal on behalf of your Chief of RCSO 6 kay Police Colonel Galgo, sir, mensahe po sa ating fellow Aklanons and sa lahat po ng mga gun owners and gun holders po natin. Police Lieutenant Colonel Reynald E. Areño, sir.
0: Yes po, ma'am. Thank you. Una sa lahat po, ma'am. Salamat po sa pag-imbita po dito sa XFM radio po natin at sa mga nakikinig po ng Aklanong natin dyan. So, punta po kayo doon, 8 a.m. Mag-start na po kami ng caravan. 8 a.m. Tapos may cut-off yung neuro natin hanggang 2 to 3, parang gano'n. Then ipaprocess po natin. We can able to process 100 client po. But pag ma-ready po yung lahat ng mga documents natin, madadagdagan po to. So that is 2 days, 2023, 2026 sa ABL Sport Complex, Makato, Aklan. Makita-kita po tayo doon, at kung may mga question po kayo, available naman po yung number namin. Iwan po namin yung number po namin, ma'am. Pwede po kayong tanungin dito. 0947-262-3662. Ulitin ko po, number namin 0947-262-3662. Tumawag lang po kayo at pwede po kayong magtanong lang, sasagutin po namin. Yun lang po, ma'am. Good morning po sa atin lahat and God bless po.
2: Yes, sir. Thank you so much po. And see you po dito sa municipality na Makato. Mag-visit po kami yung public information officer para makipagkita sa team nyo po. Baka pwede po kami mag-conduct ng kaunting interview. Thank you, sir. Thank you, thank you.
0: Thank you po. Thank you.
1: Yes. So, thank you very much, no, once again sa aton nga dinapit nga bisita. kay Police Lieutenant Colonel Reynald E. Areño, rong Assistant Chief RCSU 6. Matika si sir, no? And the first time lang niya karon nga ano nga na i-guess nato, no? And very ano si sir, no? Very tawag ka rin ng informative big katuraan ng mga gin-discuss. Yes. So hopefully, no, sa aton karon nga mga igmang hod sa maabot ka to nga July 22, 23, kita kids, ro, aton karon nga mga mag-proseso at anda karon nga mga lisensya, renewal, agtanan nga mga pertinent documents patukoy sa anda karon nga mga firearms, no? Hay magpaduho nga mang sa Banwat, Makato, ina kami sa ABL Sports Complex, Makato, Aklan, no? So see you lang karon Banwa, mga katropa. Well, siguro Ma'am Jane, no, rung ato lang siguro kara Ma'am Jane, no, rung pagtao pagid it appeal ag reminders lang sa aton karon nga mga inunga, mga estudyante, ag sa aton man nga mga ginikanan, no. Go ahead, Ma'am.
2: Well, actually, Lynn, no, we'll take also this opportune time, no, nga mag-apila sa aton nga mga parents, teachers, ilabi sa aton nga mga ginikanan, parents and guardians gid, no. Aton nga ra nga mga pamatanon kung sa siin nag-engage lin sa raya nga ra nga away-away, pangbubuli, riot, no? Or may aton yung mga pamatanon nga sa gihapon ay uwa nakakauli on time, yes. No? Ag may una nga nagaagto sa eskwilahan pero uwa nakakaabot sa classroom. Mm-mm. Ganyan ba? Raya nga ra kay mga the same cases as before, no? Mm-hmm. Nga nakikater man it aton yung Philippine National Police. But for now, kung kisa medyo naisip na nanda nga hindi ito hidot lang itbala. Bakit? Because of this aton nga rang technologies, yes. No? Akala nila hindi ito sa damadot lang kasi nga ni hay raya nga ray, pwede ito natong gamitin da para hindi kita makita, hindi kita makilaga. Would like to remind everyone, no? Even aton yung mga inunga nga sayod naton bisan unga pa pero nakaintindi. Yes. This is for everyone. Parents, guardians, sa aton yung komunidad sa probinsya Itacan, would like to remind you nga pwede gid malusutan dong aton nga mga kapulisan. Bisan siin, pwede kakalusot sa aton nga PNP, mag-ubra kat krimen, mag-ubra kat saga, pwede kalusot sa aton nga PNP. But, limited lang yan. Hindi abiron lin unlimited, no?
1: Yes,
2: time.
1: Tama.
2: Makaron, makalusot ka, hinaga, makalusot ka. The day after tomorrow, you'll realize nagabuyot ka gun sa rehas or nakadetain ka na. So please, sa aton yung mga parents, teachers, guardians, sa aton yung mga ano, aton yung mga tiyo, lola, lolo, lead them. Let's lead them, no? Aton sandang atunan nga agig at araw pagiging bata. No? Aton yung mga ginikanan agigang, gaagigang, no? Aton yung mga inunga sa pagiging bata. Kita gid, no? May mabaho nga sagabton kung sanda hindi makaabot, no? Sa anda kara nga maayo nga destinasyon in time ag uwa sandat naging manami nga puturo. So please, sa makaron, giyahan aton sanda, aton sanda nga tuytuyan para at least ay mas maging guided sanda sa andang adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Ag any reports, no? Dayaro pirmi nga ginabilin it aton kara nga Provincial Director Police Colonel Arnel Enrico Ramos, any report, no? Tanan nga mensahe ninyo nga pwede pwede makabulig, mabakog o maisot, pwede makabulig, makaresolba itsang kakaso. Mm-hmm. Please, do not hesitate nga magpagapit sa aton karang nga kapulisan. Mm-hmm. I-report kasi nga ni mabahugid ra nga butang bulig sa aton nga kapulisyahan in order for us to sustain the security and safety of the whole province of Aklan. Thank you so much once again, Police Master Sergeant Maria Jane Cahilig Vega, sa pag-ibakamon iya sa aton nga PNP report to the people.
1: Yes, no, so thank you very much, Gid, no, sa aton karon nga mga igmanghod, no, medyo ko gabos na kita karabanwa sa aton karon nga pag programa, no. So sa masunod karon banwa, mga katropa, ibahan ninyo kami, no, sa runday karang nga programang PNP Report to the People. And sa mga last shot it aton karon nga mga mensahe, thank you very much, nagapa shout out gid si Randy Archaga Santisa, so si Toto Day nagapa shout out imo kay watching with Nanay, good morning. So hello Kuya Day, no, naga monitor gid. Ag si Sir Grant Solorano Hikali, good morning, shout out po una kon sa mga isla ita Boracay. So thank you very much gid sa mga naga paabot it anda karon nga mga messages through sa aton nga Facebook live streaming. Well, Ma'am Jane, thank you very much gid, no? Medyo ko gaabos sa kita karaban mo sa aton nga programa,
2: no?
1: So, sa nga dit atong karon nga amay atong nga Aklan Police Provincial Office, Police Colonel Arnel Enrico Ramos sa pagiyat aton karon nga Chief PIO, Police Captain Aubrey Rubias Ayon. Inyo man karon naging kaibahan, Police Sub Sergeant Leonelin M. Artes nga nagaiwan kinyo karot maydayad nga adlaw and God bless Aklan.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: ipatapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
3: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
4: Ang hinita po, itwar po ako. Halos po yung pananakit ng aking katawan, aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Halos yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
5: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
2: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
3: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
6: Ako si Jeff, isang online manager ng TeenJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision X Plus Capsule ako.
3: Mission next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
3: The secret of health.
2: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
2: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: The secret of health.
2: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
3: The secret of health.
2: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
3: The secret of health.
2: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santons. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
1: XFM.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: XFM.
1: XFM.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Samsung Plus Gold.
4: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
3: Samsung Plus Gold.
5: Samsung Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, panalong panalo. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
1: XFM.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Samsung Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain.
13: Si Gary, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
12: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: XFM.

Hari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayungad lang naman sa inyo, mga suki gidaton, yung mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Amuning manami sa kada programa, takay makahatag kita sa inyo sa mga mapuslanon nga mga health tips and informations. Ang ato sini nga tinutuyo balang magiyahan kita tanan sa mga bagay nga gusto kag dapat ato sini mahibaluan para balang maproteksyonan ang aton nga lawas nga hindi kita magmasakit sang malala. Pagkatapos kon may ara na kita ginabatya kon paano naton mapadasig ang ato sini nga recovery. Kag may mga balatian, komplikasyon nga reversible. Botamolos ni, pwede naton mapabalik sa naandan sa normal kag balanse nga pagfunction nato sa ning lawas. Nga hindi naton mabatyagan ang mga simptomas ang mga pamalatian. Kay mabaskog ang ato sa ning lawas. Kun kaisa nagadepende man lang ini sa aton nga mga ginakaon mo, sa aton ba lang ginahimo sa kada adlaw-adlaw or every after, kada tapos nato sang kaon or what we call as habit and habits. Well, sa ato sa rin nga pagparagad sa programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan nga mga XFM stations sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kag siyempre sa ato sa rin nga pagparagad, as usual, upod na ato sa rin nga certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa rin nga programa.
1: Thank you, Sir Josiel, kag welcome sa aton sa pagpangalagad, kag gina-welcome taman upo ng aton sa mga suki ng mga tagpalamati nga nagahulat-hulat naman na ako nanong aton sa pag-istoryahan sa sining edisyon sa aton pagpangalagad. Kag sining adlaw maghahatag kami ni Sir Josiel sa inyo sa pila ka mga bintaha na hanungod sa isa ka pamaagi sa pagpabakod sa aton sininga lawas. Kag ining pamaagi, Sir Josiel, ano, damo gid ang mabiktima sini kagdutay lang actually ang mabinipisyuhan sini. Tungod nga sa kalabanan na muning weakness. Amuning kaluyahon sang kalabanan, Sir Josiel, kag ti hambal gani sang kilala ko. Sanya, no, abi kay amugin ng una nga tintasyon nagabot sa una tanga ginikanan eh.
0: Amuning hambal nila, Bidok Leo, kunong, kundi in patukuin kisa ang bawal na mo patukunong manamit po.
1: Oo, istorya gani sa Sir Josiel. Samtang dira ko no sa hardin, so no, sa istorya, sa kasaysayan, ginatagman silang tanan nga makaon nga libre. Pero nga, ang dito ko no sa ginabawal, dito ko no manamit, Sir Josiel, balik-balikon, tulukon, hikap-hikapon, kagkaon.

0: Bahod man kay daw ara na sa to sining instinct bala Doc Leo nga ginabawalan ako siniman. Mm-hmm. Pero kon eksperto na gani maghambal sa imo nga hindi pwede sundon ta pagkatapos kon maghambal man abisalin niya hagan-hagan na lang. Mm-hmm. Sundon ta hagan-haganon ta man bangod kay we are not an expert labi na gid sa pagtipig sa to ni kayong lawas. Kag ko nakahibalo na kita ang ginahimo tagali hindi pagpaayo sa ato sa nga kondisyon sa lawas di sundon ta na ang mga advices sa ato sa mga eksperto Doc Leo.
1: Correct Sir Josel, kag ang the best si kuno Sir Josel nga expert o kag manunudlo ining gina-apply niya na isaya sa nga kagalingon ang niya ginatudlo.
0: Amo na pinaka-importante sa tanan eh. Mm-hmm. Kiti pariyos din mahambal nga hindi ka mo ano yubra ka inom sa linya sa mga sugary drinks ha kay basic kon maka-develop ka mo sang type 2 diabetes. Mm-hmm. Sige ka lang hambal nga ang mga sugary contents or drinks makadulot sa aton sang type 2 diabetes. Pagkatapos kita mo to sa siyang isang litro ng tubang yan.
1: Sinyasan mo talang yung tipos.
0: Naparihos ang kilala at leader sa una man dari sa aton, bala Doc Leo. Mm-hmm. Ang inasiling, it's okay. Just follow what I say, but do not follow what I do.
1: Kada mo, nasa nabalaan to sa Sir Josel.
0: Pero subong sa ato sa ring edisyon sa programa The Secrets of Health, hindi kami sa inyo magpakaon ni Doc Leo. Ang aton nga himay-himay yon subong amo ini ang bagay nga manifest na sini ang simptoma Doc Leo lala na ining ginatawag naton sini and every day ga suffer kita ga guwanta nga to sini nga lawas sang ginatawag nato sini nga inflammation especially ang ginatawag ta nga chronic inflammation only that Doc Leo gina neglect gina baliwala ta ang mga simptoma o kon ang iya sini nga maminsahi sa aton Doc Leo kay makaya pa man sa aton lawas.
1: Tama Sir Josel no pero sa amat-amat gali ginapalipot naton kon ginabuhinan naton ang mga sinigundos minutos sinoras and eventually Sir Josel inadlaw sa aton sinikabuhi kung nagapadayon kita sa hindi paborable sining environment kung sining ginabutang o kung ginapahamtang naton ang aton jogalingon kag isa sinadira sa may pinakadako ang bahin Sir Josel amo ginahimo naton kung kaisa tatlo ka beses isa kadlaw kung kaisa lima ka beses kung kaisa anum ka beses kung kaisa Sir Josel waay sing pahuway nga lunod naton sa kung anum man nga tripla natin ilunod sa galingan sa aton lawas
0: tama na kung kaisa nga bisan ang treser gani nagagaling man lang na Doc Leo kung kaisa gakadunlan mo
1: ang termino sing kilala ko sa umas yung kasulugak mo
0: amo nang hambal nila nga sinagan-hagana lang ka pansya kay pansya tawag sina ng lunod mm-hmm. kabalas ang gina-treaser nga ginarab mo. Kasi ganagana na lang pa sa dunglan karon selling niya treaser ta.
1: Gusto na.
0: Amo man ang lawas na tondog Leo. Isan ano pa kayo galikon halata ka pansya lang ka pansya permi ya kadunglan man ang ato sining lawas.
1: Correct Sir Josel. Dunlan gani treaser Sir Josel, rice treaser ha.
0: Oo.
1: Nga sa ngalan pa lang adaan rice treaser.
0: Mm.
1: Ang ginalunod amo gid mismo ang galingon niya.
0: Mm.
1: Much more sa aton nga damo kita ginalunod nga hindi dapat galingon sa aton sining lawas.
0: Amo nang gapanginam kinam kon kay isang baba kag dila ta Doc Leo pero why kita kahibalo nga dito gali sa sulod nang kakorisong nang atay ta dito kag apdo.
1: Correct Sir Josel.
0: Amo nang sa treaser mabalaan mo na mahambal. Oops, yan daw madunglan ng rice treaser tao. Gapugok na gapok na mapatay na.
1: Gaoy-oy makina.
0: Eh gaoy-oy. Ang lawas ta, lugar ta mabalaan nga nagawi-oy ng lawas ta. Doc Leo kon kaisa hindi din kita kabangon.
1: Mm-hmm.
0: Kon kaisa way nakita gana magkaon. Kon kaisa gani Doc Leo mahambal ka na lang do ini nagiko gwanta bidara ako sa ospital.
1: Mhm. Kag makuhaan pa na Sir Jose, manumpa pa na.
0: Mm-hmm.
1: Hindi nagin sa magliwat.
0: Pagayo.
1: Pero kung magnamiya naman matyag, liwat naman.
0: Bulgon talaga silang bulgon. Kaunan tanga kalanon. Now, dari kita sa health advantage, sa isang ginatawag na ito sa ninyo, anti-inflammatory diet. Actually, dapat aton mahibaluan kung ano mga activities, ano mga pagkaon nga nagadulot sa ginatawag. We're speaking ginahambal taning parte sa chronic inflammation, Dr. Leo, no?
1: Correct, Sir Josil. Kay kung nga gindalate ning topiko sa ning edisyon sa pagpangalaga, tungod sa kadamo kagmadata nga balatian, Sir Josil, ang may angot sa kakulangan sa nutrisyon kag mga inflammatory food. That's why aton tunaan karon ng pangontra sa inflammation, especially chronic inflammation, amuning anti-inflammatory diet naton. Imaginable, Sir Josil, iblan mo kung naging dalatan eh, because diet is one of the largest effect pag-abot sa aton sa nga health sa patag-iya sang nutrisyon. Panumdumun, huna-unaon lang nato ng sunod sa research, ni 80-90%, Sir Josil, sa type 2 diabetes, pwede tani malikawan through diet.
0: So pwede ta malikawan kag kon madisiplina tang kogalingon naton kun naga labot-labot na kita sa threshold. Pwede kon tani ma-reverse, Doc Leo.
1: Pwede gid, Sir Josil, sa diet pa lang na ha. Kag imaginable isa pa gid sir 80% sang heart disease pwede magili, Sir Josil, malikawan sa pagkaon pa lang.
0: Oo.
1: Kag mga 40% sang nanari sari ako nagkalain-lain na cancer pwede man, Sir Josil, malikawan sa pagkaon pa lang.
0: So, most likely, ang nagapalala sa aton niya kondisyon, triggered, Doc Leo, sang kadalukon sa aton sa ninyo baba.
1: Correct, Sir Josel. Tuman kadako ang porsyento, dra. Pero siyempre, parte pa lang na, Sir Josel. Ang ginahambalang naton, tuman kadako ang bahin sang aton sa ninyo diet, especially pag-abot sa aton sa ninyo nutrisyon. Tingadaan niya kadamo sang kwan, Sir Josel, kadamo sang bisyo sang tao mo.
0: Mm-hmm.
1: Actually, ang pagkaon, isa na, Sir Josel, sa bisyo.
0: Asan
1: tao. Ang pagpangapi, isa na sa bisyo. Timayo, tani ko ng ginakapi mo is may mga anti-inflammatory compounds kag-benefit. Ang kafe pa lang mismo, Sir Josel, may chlorogenic acid na nga may anti-inflammatory benefit eh. Amo man ang isa karason nga kung narimbalo ginatuyo kita, madula aton sa nangyong katuyo. Hindi lang ito magpatama. Hambal sang kilala ko. So yung mga asta lang, Dok, apat ka tasa nga kwan. Premium D3. Sold ako sa isa kaadlaw sina. Kaya matamaan man ta, syempre, bisa na nung maayo, kung masubrahan man, mag-indi mayong resulta, Sir Josil.
0: Pero dapat tagidumdumon niya, kada kaon ta, mahambal nga, ano dapat diri sa mapagkaon niya, arap las tubang mo, Dok Leo, na handa na sa babaw la misa, kag kung ma-order ka man, kung din ka makaon, nang may pilian ka bala, mahambal nga, ti kaunon ko, ini kung hindi, pila ka order ang akon nga i-orderon, sini isa lang, o kung tunga lang, o kung duwaon kugid. So, dapat nga kahibalo kita sang content kag madulot sining benepisyo sa may nakaon sa lawas ta magluwas sina on the other hand kaya dapat kahibalo kita kung anong perwisyo nga madalaya sa lawas ta kung kaunon ta ina pagkaon. The choice is always ara sa ato sa ikaw galingon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, kag makahimo kita sang better choices kun nagatuon kita kung ano ang maayo kag hindi makapaayo. Kag ang isa sa pamaagi sana among pagpadayon na pagsunod diri sa aton sa nga pagpangalagad.
0: And isa dira, Doc Leo, if we can say mga 80 to 90% of male, especially male Filipinos nagapangapi, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Either ang frequency lain-lain, miara yang kada oras ya gaturos kapi mo.
1: Mm-hmm.
0: So ang choices ara sa aton because of thousands ang variants ang kape. Linibo ini ang klase sang kape nga available mo, pili ka lang da. Ang aton ginapensyon di sa inyo, ang makasiling kita nga may benepisyo gi kamo makuha kon maginom kamo. It's just like the coffee nga gina-offer sang Yeast Wells Incorporated, Santon Plus Coffee Mix. The Santon Gold Coffee Mix and the Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo. Nga may nagkalain sini nga nutrients kita nga makuha.
1: Correct, Sir Josil. Kagari bala, ang isa sang dapat naton sini huna-hunaon, sa ginakaon o kung sa ginainom, hindi lang kita dapat nagbase sa sabor, Sir Josil.
0: Oo.
1: Hindi lang siling na, ay, imnon ko na yung kape, kay kahumot pagkatapos manami ang sabor niya. Kumusta hunta ang iya sa nagabinipiso sa lawas? Like for example, bala, damo, alaga silin, Sir Josil, kakita mismo. Kaya nag-inom, magkita sa ni, Sunthorn Gold Coffee Mix. Ara ang kananam, ang kanami sang blending, bala, Sir Josil, sa iya sa nga mga sangkap, bala.
0: Mm.
1: Ara ang kananam, ang kahumot, real coffee taste. Pero may mga anti-inflammatory benefit kita. Yeah, kaya ara man at the same time ang balungay. Ara man, especially ang ahos, Sir Josil, tuman nakadako eh. Sang anti-inflammatory properties nga madulot diri sa aton, ti ara man ang sunthorn, salin sa panit, sinisang mangustin. Kung in anti-inflammatory nga aton, salin nga pag-istoryahan, makuha na to na samtang nagapangapi-kapi kita. Tindi man na magpulihi, Sir Josil, ang premium D3 coffee mix. Kag ti ara man ang damo, sininakauyon, sinibisan mga kabataan, Sir Josil, sa aton, salin nga sunthorn plus coffee mix nga pati gani sini ang may mga hormonal imbalances na gani daw hindi kin chindi sa ila sini kinabatyag tungod may mga symptoms sa pag menopause. Mabuligan magani sila, Sir Josil, nga bisan paano makarelax kung makainom sa ring aton nga sunthorn plus coffee mix. Kati may ara iya sang isoflavones nga nagabulig ya bisan paano pahagan-hagan sang mga sintomas nga mabatyagan sa pag menopause. Nagabulig pa panami sa aton sa ring brain functions sang memory tungod may lecithin kagiban pagid yung mga binipisyo.
0: So dapat natong tandaan, ang ginatawag nato sininga chronic inflammation, actually sinyal ini sang lawas ta, signal ini sang lawas natong Dokleo nga may problema na kita sa ikayong lawas. Makaya pa naton ini ang kalabanan niya sinyas or signal problema sini kay ginapabay-an tak mambala, makaya ko malani pareos ni karon ginatuyo ka na nambal nga selinga birabirahan ko lang anay inom sang may caffeine para nga hindi ako selinga katulog, pero way ka kay balong ang lawas mo galigahambal, tulugi na na nunoy, tulugi na na inday, bangod kay kinahanglan nasang aton selinga mga body organs nga magpahuway kag trabahoon ang ila trabahoon samtang nagapahuway ato na lawas, Dok Leo.
1: Tama.
0: So dapat kay balo kita sina, ha, kay nga amo na galing ina siling naton. Ang lawas naton may kaugalingon nga repair schedule kang mekanismo, Dok Leo.
1: Tama gyud, Sir Josil, ano? Ibutang lang naton sa favorable sering environment ang aton sering lawas. Hindi na kita magpalibog kung anong himuon sa sulod. Kay sila na ilaya mismo kung ang aton sa mga organs and systems among bahala ya sa pag-maintain sang balanse dira. Hindi nga kung pabuyan-buyan ta, Sir Josel, magganto kitas balatian. Abi mo kung anong isa sang palaligban na ton. Ang inugbayad na to sa doktor sa pag-repair kung sa dapat mga tuhilon dira sa sulod sang lawas tungkol na pabayaan na ton.
0: Kiti, kung hambalon talagin man subong, pila ang inyong savings tinago bala parang ipa-check up ninyo? If in case nga maglala ang inyo sa nigidabatyag, pilang inyo tinago subong parang ibakal ninyo sang kung ano man da nga bulong for treatment na, ha, kung in kaso nga maglala ang inyo nigidabatyag, wala. So amo na nga panilagan tang lawas ta. Kay ang kada sinyal or kada signal may buot hambalon sinang aton lawas. Again, katulad sa tuyo. Ang hambal sa aton, tulugi lang bala nunoy, tulugi lang bala inday. Kay kanilang sang nutritious nga mga pagkaon, ang aton body organs, ang aton sining mga body cells will take charge of the rest, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Halimbawa, blati, kung hindi uman makuha ang mga sustansya na kinanglanon, kiti dako gali ang parte sa isang nutrition para ma-maintain ato ng ikaayong lawas. Tingnan kundi ari man ang aton sa Sir Josil magluwas sa kape, aram na aton sa mga suplemento kung gusto ninyo, dira man lang available sa mga butika. Depende na lang sa aton kung anong choice na aton, Sir Josil. Mabakal kita sa mga kalanon nga hindi pabor sa aton lawas. Ang punto, mabakal mong yapon kita eh. Or provide na ton ang kinanglanon through supplement kundi na ton makuha sa aton sa regular prepared lawadlaw.
0: Pareho sa abisin ni Dok Leo ang hambal nila. Kung mag-exercise ka the first time around, gapala nakit yun ang imo lawas. Is it really, mambal, ikaw nga natural ina nga pala nakit sang imo nga lawas, o kung ang lawas ni mo gulpi lang nga nakulangan sa mga nutrients, it's because nga nagbaylo gulpi ang imo sa ninga physical activities, Dok Leo.
1: Both man, Sir Josil, may labot man.
0: Oh.
1: Tungod sa pagbaylo, bala kung mamaguhan lang aton sa ninga lawas, siyempre way sa manad sang stretch eh. Way sa manad sang hulag eh. Na gulpihan man siya eh. Tidugangan pagid karon, Sir Josel, kung kulang kapagid sa nutrisyon. Pero ari ang bintaha, ang kalabanan sa tao, Sir Josil, nga conscious sa ilas ripang hulag, physical activity, exercise, conscious mo na sa ilas rin nga ginakaon, ka ginasupply sa lawas ng mga suplemento, I mean, ng mga vitamins and minerals, ang iban kabalo sila hindi nila makuha sila sa mga ginakaon, nagabakal, kung ginatumaran nila sa mga supplements. Kagmadamo, Sir Josil, sa niya ang nagpamatuod ng atinami, gidag maintain ang mayong pamatsyag, instead of mag-maintain kasi mo sining nga problema sa lawas kung magbalatian na ang pagtumar, Sir Josil, gid sa nga ton, sa nga ultimate trio eh.
0: Oo. Kay ang lawas na gali, pwede ya makamintinar sa iya ko galingon niya, Dok Leo, without outside intervention. In short, hindi na kinanglanta ang doktor, hindi na naton, masami kinanglan ang doktor, may eksperto, kung kita mismo nagahalong kagkahibalo kung ano ang kinanglanon sa aton lawas nga kaunon, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josel, no. Kaya actually, tuman man ka na ko ang papel, ah. Sa nga ton, sa mga practitioners, isa dira. Kung kaysa may mga bagay, Sir Josel, na komplikado sa aton. Pero kung magpalapit kita sa mga eksperto, sa kundiin mga linyadan, nilang amo na siya nga problema sa lawas, makasaling kita ng simple malang gali. Pero naghatag sa aton, makadali isang anxiety, kung hindi kita sinimo klaruhan dayon.
0: Amo ni nga the best doctor para sa kogalingon ta, kita mismo.
1: Correct.
0: Kaya ang doktor gani or mga eksperto gahambal pa nga ano ginabatsyag mo. Why lang ang iban sini nagapangusisa kay nagapamangkot pero ang ginabatsyag mo nga ina gintunan ina sa mga eksperto kung anong bot hambalon. Amo ni nga mahambal dayon na mga eksperto just like the doctors selling niya ay nagasakit selling niyang imulikod kag daw indi kasi makaginhawa kag pirmi ikaw ginahapo basi may problema ikaw sa baga siya pa x-ray ta ikaw.
1: Mm-hmm.
0: So para may baluan kung anong problema sa baga kay ang kahap ang pirmi ma ginahapo kag daw ginakabos sa paginhawa basi may problema katod sa baga kay ang baga naton amo na nagatago kag nagaproseso sa ginapasulod tang oxygen, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel.
0: So with that dapat kahibalo kita kay dito sa sulod ang aton yadi mga body cells ni Dok Leo kag komunikar man isa kag isa, no?
1: Yes, Sir Josel, may mga pag-intindihan ay kag may mga pagsinanto sa ila sini tagsa-tagsa ka mga obligasyon sa isa ka goal para ma-maintain ang aton sini nga ikaing lawas.
0: Pero kinanglan nila ang insakto sini nga maintenance o kon supplementation nga hindi sila pagutumon sa mga nutrients, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kasi ano naman lang karon ko may komunikasyon ka man tuon pero gakulog akulurog na imo karon tudlo karon liba. Mag-text or mag-chat. Gaplamungol ni mo dulunggan karon magpamati karon sa tawag or kung ano man yung mode of communication dira. So affectado, Sir Josel, kun hindi ma-provide ang kinanglanon sa material, raw material especially para ma-maintain ang maayo nga kondisyon sa sulod sa lawas.
0: So that's why nga dapat kahibalo kita sa ginatawag nga anti-inflammatory diet. Kay kon kahibalo kita sa ginatawag nga anti-inflammatory diet. Just like for example sa pagkaon, kalabanan din siya ni guilty, Dok Leo, sa excess.
1: Mm-hmm.
0: Buta malo siya sobra-sobra nga panginaon, pero kulang sa nutrisyon.
1: Correct, Sir Josel. Kagabi niyo kung nano, ano ang kabangdanan sina kung nga pala nubrang aton ginakaon? Because ang aton, kalabanan ginapasalod sa lawas are pro-inflammatory. That's why, hindi kita basta makabatyag sa ang ginatawag satisfaction. Hindi kita makabatyag sa satiety. Daw, pero may lang kulang aton ginakaon despite ang quantity sa aton ginapasalod kadamo na.
0: So, kung bastante kita sa nutrients nga ginapasulod, Dok Leo, bastante kita tawag nga anti-inflammatory diet or mapagkaon nga makabulig agad to ma-lessen ang ginatawag nato sa nga chronic inflammation yung nabatyaganta. Isang gamay lang tuod kaon mo, ambal lang niya gamay mo, tinay, guro kay gamay mo kaon, niya busog ka na, Dok Leo.
1: Pero tanaon naman, Sir Josel, ang physical sining appearance kag panglawason sa isang katao.
0: Mm-hmm.
1: Kibisan gamay lang siya kung proporsyon man niya sa iya sining ginatawag lawas structure or may tawo man gyud, Sir Josel, iya nga dako ang iya sining build.
0: Mm-hmm.
1: Dako man gyud iya kumbaga ang iya sining frame. So depende man, Sir Josel. Kaya indi butang balon nga damo o kung gamay ka pakanon. Kumbaga nagamatter ina, Sir Josel, pag abot sa imo sining pagdako o kun pagniwang man kundi ang quality. sang imo sining nga ginkaon. Kaya nga man, kung husto ang komunikasyon susulod sa aton sining alawas, malabot na naton Sir Josil sining husto sining nga kabulusgon, kag nagakaigo sining enerhiya kinang lanon naton, kag signal lang automatic ang aton sining alawas.
0: Amo nang pamangkot gani Dok Leon no sa tanan bala. Kaya nga aton lawas is being protected, ginaproteksyonan kita sang ginatawag nato sining immune system. We have our own body armies. My Armed Forces of the Philippines kita, kag may Philippine National Police, kag ang mga kaaliado nila sininga mga nagabantay dito, mga hangaway. Kunin sakto nga ito sininga pagkaon, Nukleo. Mapag-on man ni sila. Botamalos sininga. Maglos nga mapag-on para magdaog ko. Hindi lang dapat ko, no, Nukleo, porsado ikaw. Dapat maalam ka.
1: Correct, Sir Josil. Kay daog ko no sang tao nga maalam bisan gamay ang dako pero kulang sa hibalo.
0: Oo.
1: Kaya nga man, ideya ang nagahampang si Nadira Sir Josil. Hambalag na isang kilala ko siya no. Ano mo, Sir Baribe lang yung mga balon talaga. Mga hindi mataas ah.
0: Arang hambal nila ko nung kung hindi pala saot, pala sugid mo.
1: Ang punto dire, pag-abot sa itong saring immune system, hindi naglay Sir Josil nga basta bakod sila. Kundi dapat alam man sila. Amo na ba na ka-importante, Ged? Mabakod na, maalam pa. Pero ang pinakapunto sa ni Sir Josil, kung maalam, kabalugid magpabakod ang tagiyasan eh. Kaya nga man, ang aton sa nga immune system, hindi lamang sugod nga sugod. Kadamo sa mga anti or kadamo, Sir Josil, sa mga autoimmune diseases. Anong kausa sa ni? Overactivity or overreaction sa aton sa nga immune system. Bakod sila. Nagaplanubra lang ganyang reaksyon nila eh. Pero ginaunay ang aton sa nga lawas. That is our problem. So dapat, Sir Josil, paalamon man nato ng aton sa nga immune system through nutrition. Hindi lang sila na basta pabakuron, sugod lang nga sugod, ratsada, tanan. Kundi dapat kabalo sa sang dapat halungan, kag dapat niya kontrahon. Dapat niya limpyuhan, kag dapat niya, Sir Josil, tabugon. Amo ni mga punto nga kinanglangid naton ang ginatawag nagakaigo nga nutrition kay isa ini sang pamaagi hindi lamang para mapabakod ang aton immune system kundi mapaalam man sila
0: sa pagpabakod kinanglantan nutrition Dok Leo para magbakod aton immune system depensa sa lawas ta amo na nag-away sa viruses bacteria fungi nga naga atake sa ato sining lawas nga nagadala man sang pamalatian or infection. Sa pagpaalam, Dok Leo, anong kinanglanon ta? Same? Amo gihapon? Nutrition gihapon, Dok Leo?
1: Nutrition gihapon, Sir Josil. Actually, kung ang balon dyan ba na to, nutrition kinanglanon gid na ton. Pero, kabahin lamang ina, ang point lang naton abi, kati daku gid ang bahin, actually, o kung abi, sang diet, sang nutrition, pag-abot niya sa pagpabakod, hindi lamang sina, kundi pagpaalaman sang aton sa ninyo, mga soldado sa lawas.
0: And speaking about inflammation per se. Inflammation actually, kung medyo lala na siya. Buta mo lang siya nga, nag-elevated, nag-grabe na ang tawag na ito siya problema na ito internally, yung chronic inflammation na tawag. That resulta siya niya actually physically, makabatsyag na kita somehow sinisang palanakit sa lawas na ito, Nukleo, no? Signal na ina, buta mo lang siya nga, medyo nag-lala na ang ito siya nga pamatsyagan. So kung bastante gali sa ato, sa nutrition ng ato sining lawas, ginabuhinan niya maning palanakit sang lawas naton or ang mga sinyalis kay ni Dok Leo nga nagapatiman sa aton nga may dako kita nga talalupang do sa aton ni kayong lawas.
1: Correct Sir Josil, kun kulang abi kita sa nutrition, especially kun may mga ang ginakaon bla naton is anti-inflammatory suppose, but instead ara kita sa mga pro-inflammatory sining nga pagkaon, ang aton sining nerve Sir Josil mangin more sensitive because of this inflammation. Kag ang threshold naton sa sakit o kung pala nakit, naganubo, Sir Josil. Ang punto na ton, sini, ang punto na ton, dire, sa una, do, agwantado man ko sa sakit. So, buong gamay lang, do, tuman ka sakit na pamatsya ko, do, tuman ako kasensitibo sa buong sa sakit. Isa sa kabangdanan sina, ang inflammation. So, dapat may ara kita sa pangontra, dira, anti-inflammatory diet. Sa diet pala na Sir Josil. Kaya ang isa sa punto na ito, dari, hindi man siling na makuha gid ang pagpalanakit sa lawas, kaya hindi man ito perfect, Sir Josil, dari mo. Damo mga factors ang pagkaon, isa lang, though, dako lang galing ang iyas nga bahin dira. Pero ang point na ito, dari, ang sakit, hindi kita basta-basta, Sir Josil, mapapundo o kung ma-cripple sang sakit, Sir Josil, tungod nga may ara kita pang bulo balanse.
0: Mm-hmm.
1: Ang pinakapunto, wala na ito, kating iban, sige pa mangkot sa ito, Dok, ano ang akon sininga maayo tumaron o kung maayo sini imnon palanakit sa kalawasan. Kadamo, Sir Josil, sa encounter na ito, ang iban, gamay nga palanakit, tumar sang pain reliever. That's why, masami na ito, kag permanente, ginaton, ginabilin nga, kung kaya pa malang mabulo banyusan sang santhon na plus herbal oil, banyusin nyo lang ano yung palanakit sa lawas.
0: Hagod-hagura lang anay.
1: Correct, Sir Josil. Kaya posibleng kulang lang ina sa nagkaigo. Sari nga ginatawag circulation tungod sa ginatawag inflammation sa lawas. Kag mag-uha abing imo sari nga lifestyle, more ka sa vegetables, mga fruits, water, basi kulang ka lang sa nagkaigo sari nga tubi. Pero kung di magwantahan, syempre ara man ang sasdapin niya makabulig. Amo na parang premise na ito, Sir Josil, na kung doon di naging magwanta bala. Pero ang isa gid sa dapat na itong dalapang doon, namung aton sari nga diet. Kay once gani karon nga, ang aton sari nga diet is healthy, mangin anti-inflammatory, maka-experience sa kita, Sir Josel, sang less pain every day. Kag mahimo, Sir Josel, nga sa amat-amat, sa adlaw-adlaw, ang palanakit na ginabatsyag na ton sa tuhod, sa hawak, sa likod, sa abaga, sa tangkugo, ang may posibilidad nga amat-amat madula, Sir Josel.
0: Pero ang pinakimportante sa tanan, nga hindi dapat na ton pagkawatan, Dok Leo, sang tiyempo, sang inoras. Kon i-divide naton sa tatlo ka parte ang bilog nga adlaw, that's 24 hours, tungaon naton sa tatlo ka parte tag 8 ka oras, dapat ang isa ka parte sa tatlo ka parte, 1/3 dapat ihatag tagin sa lawas ta amoy nang chimpo nga dapat may good sleep gigitaya, Dok Leo.
1: Dapat gid, Sir Josil, amo nang pagbalanse naton sang aton sa ninyo kabuhi. Sa adlaw-adlaw. Ang tulog gaan gid naton sang ginatawag ikatatlo nga parte, Sir Josil. At ito nga o naton ang utso-utso-utso mo. Okay, 8 ito ni 24 tanan ina. Ang 8 nga ini diri na kapertenisar sa aton sa tulog. Tungod nga ang tulog kag inflammation ang may gidatawag, Sir Josil, nga kaangtanan gid sa isa kag isa. Kun kulang sa tulog, mataas, Sir Josil, sining risgo sa inflammation. Kay ang pagtulog is restorative. Lagabulig, Sir Josil, pabalik sa balanse. So paano karon kon kada gabi na lang kulang kita perme sa tulog? Ginaamat-amat naton, Sir Josil, dugang sa utang naton sa nagligad na gabi, sa nagligad pag nagidabi, kagang pamangkot naton sa mga nagpamati sa aton. Pila na bala kaadlaw, simana o kon bulan ang utang nyo sa lawas nyo pag abot niya sa tulog?
0: Ang problema sa ni Dok Leo, kaya ang utang naton nga tulog sang nagliligad niya mga ginabi, base ko nakadulot na ito sang hindi na pwede pa ma-reverse or hindi na pwede pa ma-repair nga damage sa sulod sa ato sa ninyo lawas.
1: Ambal ganis ang kilala ko, Sir Joseph, niya maayo pa ng compounding interest sa utang ko mo.
0: Pwede mamata-mata, no?
1: Correct. May ideyahan na ya.
0: Oh.
1: Pero sa lawas, budlay kayo.
0: Oo. Oh. Kiti pareho sini kulang ka sa pagtulog. Ang lawas mo kung tani ma-repair. Pareho sa abisang isa ka makinabala. I-repair ya kung tani ang tawag na to sini puli or kuriya. Bailuhan niya kung tani, Dok Leo. Ugaling kay waay mo gintulugan, so ay mabailuhan ang puli o kung ang kuriya. Ti pagdalagan mo sunod kung ang salakyan mo, padalaganon mo liwat. What if mabugto ang puli o kung ang kuriya, Dok Leo? Disgrasya ka.
1: Kadamo sang mahimo, Sir Josil, nga halitan niya sa sulod sang makina instead nga kung tani dito lang to sa belt or sa puli niya kung nahatagan sa ginatawag pagpahuway for repair.
0: Amo ni nga ang iban gali, Dok Leo, hindi lang iban na may eksperto ginatulok kay kadayon kagina examine ang texture sang imo sining skin o kon panit.
1: Correct.
0: Kay kon makita ya sila niya daw hindi nami ang texture, ang color sa imo panit. May problema kaguro ay internally. Buta malo sini. May dako ikaw sila niya nga medical condition. Ang other term sa medical condition, masakit ha. Ya, may sakit kaguro ay. So dako gali ang patimaan, Dok Leo, bisan sa color sa nga to sila niya panit, kung may problema kita internally or may masakit kita nga ginabatsyag sa sulod sa lawas ta, Dok Leo?
1: No? Tama gid Sir Josil ka dako, no? Ang mga palatandaan, dira pagabot sa ton sa ringa panit.
0: Mm.
1: Pero kabalabala ka mo, nga ang diet may dako man yung factor sa nadira Sir Josil.
0: No.
1: Dasig nagaidad ang panit kung pro-inflammatory ang aton sa naginakaon. In short, nabalong talaga man direkta sa mga paborito sa kalabanan subong kung mahilig sa kanamiturn.
0: Mm-hmm.
1: O nga mga pagkaon. Hambala na sakilala ko dito sa Rojas, ah.
0: No.
1: Sa kanamiturn ba?
0: May drinks ka na, may cream ka pa mo.
1: Tapos may mga kwanja pa Sir Josil, may ano bang tawag Sri? May mga pangbara ka pa bala nga kargados kalamay bala.
0: Uh-huh.
1: Siyempre kung may pangtulak dapat may pambara eh.
0: Mm.
1: Kasi ano man kung itulak kung wala may nagabara. Pero perfect din sila Sir Josil na kombinasyon gali sa nagkarain lain sa din nga ginatawag problema sa aton sa nga lawas ngayon sa sining nga maefektuhan ang mga aton sa nga collagen nagadamage ang aton sa nga panit nagapahinay sa nga pag-repair kag may labot Sir Josil sa madasig nga pag-edad sa nga aton panit. Dala na dira ang pagmalasang panit, ang pagkurinot sa nga aton sa nga panit, ang paglaboy sa nga aton sa nga panit.
0: Oh. Kalakip sinadara, Dok Leo, aton pagin magluwas sa diet ha, ato sa nga physical activity. Kay kaparihos man balasang why mo permi ginagamit sa lakyan man or gamit man Dok Leo ginatuktukan lang.
1: Mm-hmm.
0: In short sini kondamol man siya nga tubo. Mamal nga ti pag-on pa man tuod pero naganipis na. Da parihos man sa aton gali sini nga muscles no kuno ato sini nga mga unod bala. Kun indi ta pag-exercise pagkatapos aton Dok Leo kaon dayon ta man lang luko. Dayon ta man lang tulog. Pagkatapos why naton yun na inat-inat ang ato sa nga lawas, hindi naton magamit ang ato sa nga mga muscles. Amo nang ginatawag nila ka-atrophy man gali Dok Leo, naga-itos daw nila sa ni, naga-itos, nagagamay kag amo na dali ka magtigulang.
1: Correct Sir Josil, pero pwede nga naga-itos ang ato sa nga muscles Sir Josil nga nagadako kita. Tungod tambok ang nagadamol instead of muscles. That's why pagka mga madugay na nato yung mga reason sa pagpangalagad Sir Josil. Amo na yung rason ngayong isa at kakilala na niguro isang turbo supplement po.
0: Kaya mo nang inasiling nila Dok Leo nga na eh. Yung nagadako pero nagaitos ang muscle.
1: Mm.
0: Dako tiyan gamay tiil.
1: Pero hindi,
0: supunin nyo lang.
1: Ang pinakapunto lang sa ni Sir Josil, ano man yung bagay, no? Ako kung parte sa lawas na ito, nga hindi may herisiso sa masami, afektado kita ni Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Sa ginatawag pagluya.
0: Mm-hmm.
1: Isa sa ni Dre, manutara na ito nga nagaluyang aton sa ni ginatawag muscles. Kung sa pagpanguyat na ito, Sir Josil, hindi hugot.
0: Oo.
1: Especially sa mga may edad-edad na.
0: Mm.
1: That's why madali mapuklid, balantayan gid, madali madulaan sang balanse Sir Josil. Kung may ginauyatan, masami, o kung hindi man masami, mabuyan ang mga ginauyatan, pinggan, baso, even kutsara. Even mga pang-adlaw-adlaw nga butang Sir Josil nga ginauyatan man nila, isa yung isang sign nga ang emotion nga strength ang nag-amat-amat hina. Kag ang isa sina sang ginatawag dapat atong talupang doon, ang aton sa nga muscles.
0: Mm.
1: Ayhan, nagkulang kita sini sa nutrisyon pag-abot sini sa mga ginakaon naton, ginainom naton. Ang isa makabulig sa nadra, protina. But instead, ang ginapasulod naton, Sir Josil, refined carbohydrates.
0: No.
1: Sugary. Kay kung kaisa ang aton sini nga ginahimo kung makabatsyag kita sang ginatawag gutom instead nga protein rich nga mga drinks and food nga aton ginapasulod sa lawas ang mga carbohydrate especially refined carbohydrate based nga mga kalanon. So hindi si Sir Josil naging paborable sa aton lawas lakip sa aton sa nga muscles. That's why gina-recommend ganin na aton na kung nalibwa pagpabakod sa aton sa nga muscles. Kung mga pia naman lang kamo, try nyo Sunthorn Plus Coffee Mix.
0: Mm.
1: Kami protina, nag-strengthen sa aton sa nga muscles. Kagang kalabanan sa ni Sir Josil nga afektado ang mga nag-edad o kung may edad-edad na.
0: Okay. Speaking about this anti-inflammatory diet, Abi Dok Leo. We do understand. Amo na ang masami nga ginarason nga mabatian naton. Siya ti kay amula nang masarangan ko. Buta malun sini nga hindi sa makasarang kon kaisa sa tiempo kag sa kinawara magbakal kag magpreparar. Makasarang kung kaisa magbakal Dok Leo. Pero ang preparasyon kulang sa tiempo.
1: Mm-hmm.
0: May ara man nga may tiempo pero wa isang ikasarang.
1: Mm-hmm.
0: Pero diri kita sa may ikasarang pero kulang sa chimpo.
1: Mm-hmm.
0: Ang Santhon Plus Gold Capsule natin, Premium D3 Soft Gel Capsule natin, ang Santhon Vitamin C, Dok Leo, can we say nga, ini makabulig para sa, natawag nato sa ni, satisfaction, sa nato sa ni nga, anti-inflammatory diet, Dok
1: Leo. Ang role, abi, Sir Josiel, sang supplements, pag-abot sa ni sa ginatawag, anti-inflammation, o kon part, sa nga ton sa ni nga, anti-inflammatory support, tuman kadako, Sir Josiel.
0: Mm.
1: Kay, tanaw na ton, examino na ton bala, ang aton sa ni nga lamesa, or pingga na ton, kadakaon na ton. Paano mo tanawon yung imo sini nga gidatawagin na kaon is anti-inflammatory.
0: No.
1: Ang mga ginakaon na naton, tungaon na ton sa tatlo.
0: Why na naton ang inapanumlumlok leho? Importante siya namit tsura, namit guro jay.
1: Correct. Kag importante mabusog.
0: Oh.
1: Kung kay isa gani iban sir Joshua tungod sa tuman nakagutom, why na naginabaling sudan basta may kanon lang. Ang masobra kag madamo pirmi nga white rice isa sir Josiel sa may labot man sa inflammation. Chronic inflammation especially. That's why dapat tanaw naton pirmi nga aton sa nga pinggan amo na ginatawag bla sir Josiel nga pinggang Pinoy bala. Kung sa Amerika healthy plate bala nga ginademonstrar nila.
0: May glow, may grow kag may ano pagin na?
1: May glow kag may go food. Dapat sina ang katunga sa aton sininga pinggan is vegetables.
0: Mm.
1: Ha, dapat gina, may vegetables gina. Ang katunga sina is, ang nabilin nga, ang katunga, kung may katunga, Sir Josiel nga nabilin.
0: No.
1: Kay katunga, vegetables na mo.
0: Mm.
1: Pagkatapos, ang nabilin na katunga, tungaon na itong sa duha. Ang 1/4 quality protein, kag some fats dira, kag ang nabili na katunga kung may mo palang sa carbohydrates na ton, pili o na ton ang complex carbohydrates, root crops, ukon and polished rice, ukon, controlled portion lang gino, sang aton sa nga white rice kundi malikawan. Pero kadamo kita Sir Johnson sang sources sang aton sa nga carbohydrates nga mangin healthy, kag mangin anti-inflammatory, amuna dapat ang aton sa nga kaon. Sa kada, nagabugos ng aton sa nga pinggan kung nagakaon kita. Kag kung di nyo malikawan magkaon sa prutas, ibutang nyo na sa uluulihin na lang para at least hindi ka mo matamaan sa isang sugar.
0: Oh.
1: Kung halimbawa, mangid. Or, kung mauna nyo, ma-advance nyo yung inyo sa nga prutas, depende sa nga inyo, pero ang highly recommended gid sa anti-inflammatory diet, amod to, laban gid ang utano na ton, katunga gid sa pinggan, tapos ang nabilin nga 1/4 sa quality protein, pagkatapos ang nabilin on fourth, amuning complex carbohydrate source naton.
0: Amuni gani gali Dok Leong as much as possible ordinary nga mga sitwasyon. It is much better unless otherwise dictated sa mga circumstance o kung kondisyon mo na sa lawas mo. But generally, for prevention purposes, para hindi kita mag-suffer sang chronic inflammation, it is highly recommendable nga ang pag-inom sa Santhon Plus Gold Capsule, for example, Dok Leo, must be before meal.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Oh. Generally, ha? Why kita naghambal nga, ay dapat before meal. Pero generally, sa mga waay pat may ginabatsyag, it is highly recommendable nga inom ka mo antes magkaon sang Santhon Plus Gold Capsule.
1: Correct, Sir Josiel. Ano? Kati may mga utanon ina dira nga. Sangkap. Okay, kagte mga bitamina, mga minerales kanang lanon naton. Kag amo ganin ni Sir Josiel, sa gani recommend sa nga pinggang Pinoy, ang pamangkot naton. Sino sa inyo makasunod sina? Kung may makasunod te, gina-congratulate gid naton ni Sir Josiel. Panginbulahan gid sa inyo. Pero sa mga hindi makahimo nga mabugos ang komposisyon sinang pinggan naton sa adlaw-adlaw, diri si ni Sir Josiel magasunod ang papel sa naton sa ultimate trio.
0: Oh.
1: Nga ton nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C para mapunaan ang kakulangan sang aton sa ginakaon para nga sa kadakaon aton Sir Josiel, gina-feed na ton ang aton sa health, hindi ang pag-develop ang matamat sa badatian.
0: Mm-hmm. Kay actually, ang mga ginakaon na ito na mo, maninagadala sa aton porsa, hindi blanok layo. Mm-hmm. Kung gamay ang konsumo sa nga lawas nga nutrients. Hindi ang kabulusgon ha, kundi nutrients. Bisan permi kabusog sa ginakaon mo, Dok Leo, luya gyapon lawas mo.
1: Base, karon Sir Joshua, lugangan pagit ang luya sa lawas mo, especially kung may hiligon, kaya karon sa ginatawag refined carbohydrate sourced, plant-based, nga mga kalanon.
0: Oh.
1: Kaya pagkatapos mo kaon, karon tsakto ka lang nagluko, kay gintuyo ka na, nagluya lawas mo.
0: Amo na ganin na tingala kita, kay may mga sumalang kita masami, Dok Leo. Siya na ano man yung akon niya, ginabatsyag man. Siya kada tapos ko balakaon, siya agapang way up ako.
1: Mm-hmm.
0: Balko, ginanad mo nang ko galingon mo sang tulog kada tapos mo kaon ha. Sige, lately man lang ini.
1: Posible to din na Sir Josel, resulta na ina sang iya sa nga denikada na nga lifestyle bala. Nagresulta na sa insulin resistance. Pero ginaklaro lang naton, hindi man tanan Sir Josel na ginatuyo kung nagapanguyab tapos kaon may insulin resistance na ha.
0: Okay, base to do ay sa tulog bala sang gabi.
1: Correct.
0: Oo. Pero ang why mo pagtulog sang insakto the night before kagang hindi insakto mga pagkaon ati laban-laban gid amo nang hambal nga gapanguruting ka sang manok bala mga kruting di gadapo manok gadapo dira ang inatawag sining problema mo and that's possibility ha ang pagdevelop sang insulin resistance worst type 2 diabetes.
1: Correct Sir Josel, kami labot gid na dira influence gid sana dira ang nutrition kag gusto sining pagtulog.
0: Oo. Kag speaking about this puwersa, Dok Leo, bisan amo nang hambal nato, hindi lang puwersa, kun wala ka puwersa dula man na ang imo sining gana maghulag, gana an interest sa mga bagay-bagay sa palibot mo nga dani ga enjoy ikaw kun hindi luya lawas mo, including imo sining sexual activity, Dok Leo, dula gana mo gid sina magamona.
1: Correct Sir Josel, kun sa hambal sang kilala ko sa Sir Josel, siya may utanon gid yan, Dok, nga bisan anhon mo hindi mo gid yan patiga. So, kalimbawa, be, siya ang latoy. So, hindi ko na yung patiga. Pero kung nakapunto na ito, sa nito ni Sir Josel, may, ang mga parte sa lawas na ito, pwede gid na ito, Sir Josel, mapabakod, mahatagan sa dugang puwersa, kung makabalo lang kita, kung ano mga nagkakadapat na ito ihatag, dira. Limbawa, bla, specifically, pag-abot sa sexual performance ni, sa makalalakinhan.
0: No.
1: Tuman ka dako, Sir Josel, ng bintaha sa ika-ayong lawas, isa ina sa nagapalawig sa aton sa nikabuhi. Kay it's a form of exercise man. Nag-burn man kita sa isang kaloriya. Kag nagapahanuot pa Sir Josel sa ginatawag relasyon sa mag-asawa tungod sa ginatawag hormone nga oxytocin nga nagabulig panami sang relasyon sini sa panimalay kag mag-asawa gid mismo. Tama mo ning hambal blas ang kilala sa para malikawan gani nga kun hindi matabang tamantam iskapinyo. Sayuhan yung bunyag. Ang isa nga makabulig sini among turbo dietary supplement Sir Josel. Kag ang papel man sini magluwas nga may anti-inflammatory Sir Josel. Nagabulik-balik sa balanse. Balanse sa circulation, balanse sa libido, balanse sa Sir Josel sa aton sa nga ginatuwag responses sa lawas, sa aton sa nga brain, sa aton sa nga sexual organ, gidabidra. Kaya tuman ka na ko influensya Sir Josel sa utok eh. Pag-abot dira eh. Kaya ang ginatawag aton sining paminsaron ng aton sining imahinasyon, kung hindi na kondisyon Sir Josel, ginahambal dira sunod sa mga pagtuon that erection is number one killer of erection. Pero ang manami Sir Josel kay ang maka kaklawo huwas ka, ang gin-combine niya nga duha, patigilin Sir Josel ng aton paminsaron, mabuligan nga bisan paano magpanaya-naya. Tapos yung naganami ang aton sinipamatsyag, kag mabuligan Sir Josel, amat-amat mabalik ang gana. Kag tiyan mo nang hambalan nun Sir Josel nga tiyang obligasyon nga ulayhon na lang sa katulugon, hindi na ganyan Sir Josel malampasan. Kag ang bintaha, may pabalon pas kagahon.
0: Oo, amo nang hambal nila nga, ulayhon sa katulugon, pero importante pagin siling niya. Nangga pamukaw kong kagahon.
1: Alarm clock ba?
0: Oo. Pero, kung hindi suplementado sang nutrients ang lawas ta, temporary relief lang iniya ang turbo dietary supplement for men. Pero mahambal nga, paano ko na masustain ang dietary requirements sa aton nga sa akong lawas? Kay siling yung hindi man ko yung makauta na dog, trabaho ako, aga pa ko mahalin sa balay. Tapos siling yung gabi na ko mag-abot. Ang himuon, Thais, inom kita sa Santon Plus Gold Capsule, premium liters of gel capsule, kag Santon Vitamin C, is just like nakainom ka mo sa utan, na dugangan pagin ang mga nutrients and supplements sa sulod sa ato siling yung lawas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kung isa siling ka-advise advantage siya, no? Ang puntobla na to, nagina pa intended na itong permi. Sino ang kinanglanon yung mag-inom sa Santhon Plus Gold Capsule?
0: Mm.
1: Premium D3 Capsule and Santhon Vitamin C. Kag ano bala ang bintaha sa inyo sa ring pag-inom?
0: Mm.
1: Ang highly recommended yan ni Sir Josel sa mga tao nga masako permi.
0: Oh.
1: Both masako sa trabaho, kag masako man sa panginaon, Sir Josel.
0: Mm-hmm.
1: Nga mga hindi healthy. Kay bisan paano may pangpiyan-piyan kamo sa ni. But gina-recommend gid nato as much as possible since nga part lamang ini sang ginatawag healthy lifestyle. Likawan ukon nung tatan gid Sir Josel ang mga unhealthy habits naton. Kamagambal kita nga habit Sir Josel gintunaan nato naging paanad nato naton tugalingon sa nadira.
0: Mm.
1: Buta balon pwede man nato ni Sir Josel i-retrain nga aton sir nga utok nga maamat-amat man aton biyaan kag buslan sang mas makapayo sa aton sir nga lawas. Like for example, ang adlaw-adlaw sir nga pagtumar sa ni sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C. Sa pagtuon Sir Josel kadamo sa mga Pilipino eh. Dire kita sa tropical country pero kulang ukon manubo sa vitamin D.
0: Mm.
1: It is because of indoor living. Hindi na halos mahilig magpasayang-sayang sa gwa karon ang mga tao, Sir Josel, ilabi na gid ang mga pamatanon.
0: Kasi hindi kalabot wifi sa gwa?
1: Among gid, Sir Josel. Kung tani, no? Kung may wifi, siguro, Sir Josel, sa tunga plaza ang way atop, no?
0: Uh-huh.
1: Dito lang magtipon, balatanan, within sa radio. So kung palibot, bla, Sir Josel, nga hindi bla makalabot, tos may atop, bla.
0: Mm-hmm.
1: Kinanglan nila magpabulad, bla, Sir Josel. Although, ginaathagwa na to, nang hindi man maayo kung sobra-sobra man ang exposure sa silaks ang adlaw. Pero amuman kung kulang makita sini sa silaks ang adlaw. Pero ang isa kabintaha sa Sir Josel, hindi ko nagainom kita sa naton sa nga premium D3 soft gel capsule, amun yung ginasiling naton, halos kumpleto ang mga kulang sa naton sa nga lawas. Kaya ko mag-inom katuod sa Santhon Plus Gold capsule, Sir Josel, may nutrition ka dira.
0: Hmm.
1: What about naman kung di ka naman mahiligon magpasilak sa adlaw? Hindi kung di kulang man gyapon. So, dari ang support sa magkasulod sa aton sa ringa premium D3 capsule. Kag upod man Sir Josel ang aton sa ringa ginatawag Santhon Vitamin C. Kag ang isa man sa concern sa ringa masamin aton na baton sa ringa mga inquiry Sir Josel. Ang pamangkot, gusto ko man mag-inom tani isang vitamin C, Doc, pero may issue ako iya sa akon sa ringa tiyan.
0: No.
1: May GERD ako, hyper acidity, may ulcer ako. Nagahilab ko, maimnan ko sa vitamin C. Ang ginasiring na to, naman ay bintaha kung nag-inom kita sa ngaton Ultimate Trio upod sa vitamin C kay alkaline based ang aton sa nga vitamin C. Huwag nag-disturbo sa tiyan kung nagpahilab, kung nagpasulab, especially kung may concern ka na, kung issue ka na, ginabatsyag ang mga symptoms sa imusulok-sulok.
0: So, initanan actually, mangkot ka mo kung din ka mo pwede kabakal sa suki niyo mga butika kaga pharmacy. Nang malapit sa inyo bala, pamangkot ka mo dira. Mga quality products in isang Yes to Health. Kung lipatan niyo kung kay isang pangalan bala, kasandad ka mo naman bala nung ganito baklon ko. Produkto galis ang Yes to Health Incorporated.
1: Mm-hmm.
0: Pangitaon nyo gin ang tatak Yes to Health, ha? Para sigurado ka mga dekalidad. Kay initanan, aprobado sa Food and Drug Administration. Are, sa Bacolod City, may store kita dira nga pwede ka mo dira makabakal. Kompleto ina ang produkto da sang Yes to Health Incorporated. Ara da sa Yes to Health Store sa Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City. Ang landmark atubang sang Marayo Bank. Kadto lang ka modera, kompleto ang ato sa mga produkto. Kung sa syudad sa Iloilo naman kamo magkadto, available ang tanan naton nga produkto sa clinic, may libre pang konsultasyon. Kaya may consultant kita nga nag-unay dira sa Yes to Health Wellness Center. Ang address, A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper, atubang ina sang Midtown Hotel. Kadto lang ka modera from 9 o'clock in the morning. May program of supplementation pang gina-offer dira. Depende sa inyo sining needs o kung depende sa inyo ginabatyag. Open na again from 9 o'clock in the morning. Sa iban sining mga lugar, nga wala sang clinic, wala sang store, ang Yes to Health, kadto ka mo man sa basi lapit man sa inyong branch sa Mercury Drugstore, hindi gani sa Rose Pharmacy, sa TGP, sa South Star Drugstore, All Green Pharmacy, sa Generica, or even sa Watson's Pharmacy. O di gani, pwede man ka mo dala contact kay ka mo, pwede ka mo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. So that's it, ha? Sa ato siring mga gusto iya mag makal sa produkto sa Yes to Health Incorporated. Kag isa pagid, Ari, ang aton sining kakulangan sa nutrients, Dok Leo, ang sobra naton sining pagpakapoy, sobra naton sining pulao, kulang naton sining sa nutrients sa lawas, amo nang ginahambal naton nga nagareflect sa kondisyon sa ato sining panit. So importante nutrition number one. Ang unang reflection sa panit akon kulang kita sa tulog, Dok Leo, nagakorinot kag nagaari kabo. Ina nag-scaly tawag nato sini. Inang pwede ka bala ka drawing ka mapa ka Pilipinas with 1107 islands and islets bala. Nagari kabo mo. So inaiyakon amula ng problema, pwede inaiya Dok Leo makapan-kapanan sa pagpanghabon gamit ang Santon Plus Gold Santon Plus Herbal Soap kag Clear Skin Beauty Soap, Dok Leo.
1: Correct Sir Josil. Balan mong isa sang dapat man naton na tanawon sa maginagamit naton, both sa ginatumar naton Sir Josil, kapsula man nina, soft gel form man nina, or sa mga coffee bala, like sa aton sa ninyong mga coffee variants. Amo man sa habon Sir Josil, tanawon naton ang yasin ninyong mga sangkap. Ang manami sa nadira sa aton sa ninyong Santon Plus Herbal Soap, kati mga sangkap gani Sir Josil nga ginakaon gani naton eh. Ara man ng malunggay. Ara man sini ang gidatawag kapayas. Pero siyempre sa habon Sir Josil hindi naton pagkauno na. Kung gid apply niya sa aton sa nga panit. Ang punto lang naton like sa mga pag-ari kabusang panit, sa mga gidatawag katol-katol sa panit, ara man gani ang bayabas nga makabulig man para nga madasig man nga maumpawan ang aton sa nga panit sa pag-repair sini o kung tungod siya sa nga antibacterial properties. Pati gani Sir Josil panimaho sang lawas pangalisngaw mabuligan man kung nagagamit kita sa rin sa ato sa rin sa Santon Plus Herbal Soap. Kagang isa man sang concern sang kadamaan sa ni Sir Josil, ang tuman man nga pagmalasang panit eh. Especially sa guya man bala na ton. Base sa pagtuon, te, madasig magkurinot Sir Josil ang guya sang mga dry skin bala. Kumpara ni mo sini kun sa may mga dry skin kumpara sa oily skin sa nagreklamo da nga galangis permigo galana inyo permigo ya amo na isa pa salamatan nyo kaya ang bintaha mas dugay na magkurinot kumpara sa mga gidatawag hindi oily ang skin na sa guya pero manami nga mabalanse gid nato ni Sir Josil makabulig diri ang Clear Skin Herbal Soap kag isa ka bintaha man kay kun di ba tuman man ka drying imo sini nga panit ang isa nga ara dira amo man ang VCO Sir Josil nga nagabulig man para nga magluwas nga mapahumok aton sa nga panit magluwas sa kodri kag glutathione nga mabuligan nga mapaputi ang aton sa nga panit sa amat-amat kag sa lalamang nga pagkabuti may VCO pag gid ini nga nagapahumok kag malikawan man ang tuman nga pagmalas ang panit.
0: Kag ang isa pa gid pareho sa abi ang kalabanan niya trigger subong Dok Leo. Nga nagaresulta kon kaysa sa problema nato sa lawas amo ning kakulang idya sang tulog mo. Hindi lang hambal naton sini bilog ta nga lawas apektado pero more so gid ya Dok Leo. Basta gani pala pulaw kita. Una gid na nga magbatsyag man kag maguba matata. So kinanglan ta man dang suplemento nga makuha naton pareho sa bisa Visionix Plus nga may lutein, beta carotene, vitamin E kay siya san sin Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, isa sang madalok naton sa aton sa ning lawas sa mong pagtulog Sir Josil damo sa maapektuhan sa ni. Kag maapektuhan man ang aton sa ning mata. Dugang pa kun kulang pagid kita Sir Josil sa kinahanglanon nga nutrisyon. Kay ginahambal naton tuman kadako ang parte sa nutrisyon para sa aton sa nga ikaayong lawas. Tano bala ang nutrisyon na kinanglanon, especially antioxidant katama ka importante sa mata, lutein kag zeaxanthin. Nagaprotect ni sa aton na mata Sir Josil batok sa blue light. Timagambal kita blue light, anong sources na? Of course, ang isa, silak sa adlaw naton, especially kung sobrang exposure. Pero, dira man ang Sir Josil sa aton sa mga laptop, gadget naton. Bamangkot karon, sino sa nagapamati sa aton dira why cellphone o kung why smartphone? Why sing touchscreen na ginagamit dira?
0: Pati na subungan ni mahambal ka nga do, hindi na gani kakita. Subungin hawaya ka, himot-mot gani, mapabakal pa cellphone mo.
1: Iban gani, Sir Josil nga nagalabo, na ginahawa pag naka-zoom. Kapag baka daw may ginasipat-sipat, gadbala Sir Josil nga, kwan, daw importante, gadbala nga gusto, gad makita, bla. So isa sina, sa nga aton sa nga bintaha, kung naliba klarong aton sa nga mata, tagaan aton sa nutrisyon, kag tagaan man aton sa pagpahuway, Sir Josil. tsakto nga tulog, kag ang pagtumar bisan twice daily lang ha, sang Visionex Plus soft gel capsule tungod nya may lutein, may zeaxanthin, may vitamin E, kag mayara sang beta carotene nga nagabulig para nga mahalungan ang aton mata, ma-preserve ang aton sa eye health kag ang aton sa panulukan.
0: Okay, sa masunod nga edisyon sa ato sa ring pagparagad, ang tanan nyo nga mapala mangkutanon pertaining dira sabto naton ha. Kay daw alangon kita sa tiyempo, amo ning hambal naton. Ang topic naton is anti-inflammatory diet. Pero kung magsigisigi yan actually, mag-worsen na ang sitwasyon, you know kung anong kinanglanon yun sinay, palanakit na gid sa lawas. Dasi kita magpalanakit sa lawas, pagkatapos dugay kita mag-recover, isa dira sang resort nga pwede ninyo himuon kung daw hindi naging kamukagwanta. Ano na lang, sis the pain. Pain reliever na lang gidya ang mahimo mo sinay nga mainom doklay for the temporary relief sa himo sinay palanakit gidya sa lawas.
1: Correct, Sir Josel. Kati ang inflammation niya tugas ang arthritis o kung ano man nga palanakit sa lawas nga nagahubag na gid blaya Sir Joseph sa sagwa. Klaro na gid yang inflammation kasi mo sa nga lawas sa pangkabirugan. Dapat mo gid na nga address so healthy lifestyle, pero kunara na karon nagahiting-hiting Sir Joseph, nagapula-pula na karon ang imo sa nga apektado nga parte sa lawas. Kag nagainit na ang bahin karon nga affected, kag hindi mo na halos mahulag, ti tumaran mo na sa the pain.
0: Awa nang hambal nila gani Doc Leo kung kaysa lang iban nagahubag na gid bala, may mga arthritis. Langolangom na ni, pero kung sada may unod bala, silinya ko nagahubag, silinya ang isa ka parte sa lawas mo siya kung may arthritis ka, pwede ng pasaylo.
1: Ang nabalaan kuya Sir Josil kung mag-amo na, sa mga istorya lang sa kuya na istorya tinuba, nangangihil ang tublas bungyod.
0: Daw ka nami paguntani, discuss ini sa pagpangalaga to sa programa The Secrets of Health, pero walang alam na tas tiyempo ah. Thank you for joining us ah. Dari sa isa naman edisyon sa programa The Secrets of Health. Lastly, kuanta lang siya sa parting words at sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
1: Sa pagpabakod sa lawas, especially pag-maintain sa mayo na ito niya pamatsyag, tuman ka dako ang papel sa sa nutrisyon sa ato sa nga healthy lifestyle. Ang pag-prepare, pagkaon, sa mga prutas, sa gutanon, adlaw-adlaw, ang tuman di ako ng bentaha. Pero kung makulangan man kita, ara man ang bulig pag-alalay sa aton sa

0: Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes to Health!
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: patapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babatihin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili, ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng

0: pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig, ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan, ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban, ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali, ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan, ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil, at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong ipinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad dawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ito makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon, ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag. Gidi ka ra, ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: The
4: iba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
4: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakis ang akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid
9: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain,
10: symptoms persist.
9: Sa mga butika.

0: si Manong Jun, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.

Parfum Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunsun Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sunsun Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwagid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: System Pain. Ay, ako si Dan, isa ka professional doctor. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas na Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaro-aro ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo magaan.
2: Salzon Plus Herbal Oil.

0: Samsung Plus Gold.
1: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika.

0: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaan na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsa lang pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Sakit ng katawan?
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
15: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
16: Santon Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm a retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Danton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Danton Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kapikahon, may buong kapa. Rosanton Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balance diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbo.

0: kalawad lang ang pagbiyahe ang cess the pain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom sang cess the pain.
1: Cess the pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Cess the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: The Secret of Health.
2: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat natun kanon si Nidok Leo?
3: Actually, may specific, Sir Josel, nga programa dran no, para sa mga hypertensive, amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kuwaon nimo sa beans, legumes sabi, tofu, kuwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leafy green vegetables or even mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches, di kuwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man kag biyerde nga utanon. So kung ma-notice naton, Sir Josel, sa ginatuaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon kag biyerde nga mga utanon.
2: Could you imagine that nga ang karne kon ato nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sining lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sining digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta. Ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok nga karne tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman.

0: Premium D3 soft gel capsule kag Santhon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sine kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santhon plus Gold capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
1: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santhon Gold capsule ti mera sa sambalunggay. Tingadaan ang deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Wisa sa balunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa ni siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga, ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagid ang pagfunctionar sa aton sininga korason. Ang garlic nga nag-angkon ni siya sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josel, nagabulig panami sa aton sininga pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pag pahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga epekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sininga cholesterol, sa aton sininga triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
2: Yes, to help!
0: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pa mangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
4: The secret of health.
5: Tropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santhon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Florifest Villadares, taga Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagkapasalamat sa XFM ag kay Dr. Remy Joy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santhon kag XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santhon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santhon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Santhon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Ikaw si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naguben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
4: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.

0: FM.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M.L. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega M.L. Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M.L. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M.L. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
2: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo.
3: Ako si Florifes Villadares, taga Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagapasalamat sa XFM ag kay Dr. Remily Joy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Samton kag XFM libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
5: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
4: Santol Plus Gold.
6: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kun may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, nag-uli ako. Nag-inom ako. Eat a sun. Ton coffee mix ay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima ay kung mag-inom pa ako itsan ton ay manami lang pamatiyag ngani ay kung kamu man nga may ginabatiyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu itsan ton ay gamayan ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
0: XFM.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
8: Mag-Premium D3 na!
7: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Gurmig, hindi ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang hindi epekto sa akong sang Sister Pain. Nagsigda, sige naman hulang pagsakit ng akong ulo.
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.

0: si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: XFM.
5: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada, at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin. Hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
6: Oops, teka lang! Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier.
4: Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person.

0: together. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: X FM.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa

0: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
8: Ako si Florifes Villadares, taga Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagapasalamat sa XFM ag kay Dr. Remy Lito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
9: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
10: Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: XFM
12: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
13: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
16: Edgar, El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

Manila. Itong aking kamay, itong may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson.

0: panalong panalo. Zanthol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Santan Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Ken Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain. Sa kaservice ko, may

0: si Manong June, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
3: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oo, oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Isel Komplikado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.

0: draw pa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Florifes Villadares, taga-Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagkapasayamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Oy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.

0: doktor, tambay na nahay operahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it santon coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo.
7: Ako si Florifes Villadares, taga Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagapasalamat sa XFM ag kay Dr. Remy Lito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM 5,000 pa premyo.
6: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM 5,000 pa premyo. Intra na!
8: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
9: Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: System Pain.
11: Hi, ako si Dan. Isa ka-professional boxer. Sa adlaw na akong trini, hindi gimaligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki na dating kung akong lalisa. Sa System Pain para dire-diretso ang training.
10: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain.
12: Symptoms persist.
10: Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: si Manong Jun, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oo, oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antike. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biebo. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take pictures ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong. Yun sa paa ko, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Santon Plus Gold.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga Butike. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Katipi. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusod.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Danton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Danton Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng nga manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro may kabulig it paginomit sa Danton Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects sa Danton Plus Cup Mix, may kape kagawin, may buong kapa. Rosanto Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka paranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.

0: Na mapagbiyahe ang cess the pain. Hindi kinadaan malikawan nga magsakit ang abaga kag likod sa pagbiyahe. Ani kita nga mga driver mag-inom sang cess the pain.
1: Cess the pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Cess the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen, 7 years old.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Zone.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: Islamista po, Sanduban, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
1: Santol Plus Gold.
3: Ako si Alicia Ibardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it santo. Coffee mix ay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw itbaho di karasang alima ay kung mag-inom pa ako it santon ay manami lang pamatiyag gani ay kung kamu man nga may ginabatiyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it santon ay gamayan ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
4: XFM.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
6: Mag-premium D3 na!
5: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: amino. Kaya, subukan mo!
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent.
4: Burmy, gina ko nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
3: Ibang gina epekto sa akong sang Sister Pain.
4: Nagsita, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
2: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.

0: ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon, ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga parekoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Legali, isa ka

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan, may moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hawson, isang call center agent.
8: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan.
2: Sansom Plus Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansom Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sansom Plus Herbal Oil.

0: Gold, Maspina Lakas.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukong ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, nahay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.

0: taas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa'yo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: lakas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, hindi ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
2: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM. Tinanong namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen or Pansy.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
6: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kin. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, hay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FDA number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: X-F-M.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo sa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Seven Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Seven Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sa akit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Hair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ega, Relban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Visionex Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain Nisha. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.

0: ko si Manong Jude, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
6: X FM. Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diri yo.
9: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
10: Opo, si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
11: Santon Plus Herbal Oil.

0: sa Iran, isang balbay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Tula tayo ng pain.
1: Cess the Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
4: Ako si Moreto na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Baka Luya, say mo, intro mo lang gani.
1: Luya, ba't ito nga nag-down ako gani?
0: Bago cleaning ang aircon.
1: Yes.
0: Grabe daw, ara ka subong sa Canada.
1: May kong Canada lang.
0: So then,
1: the Iceland. Sa muna, yaya, gakurog ka palang.
0: Subong, gakurog-kurog.
1: Gakisil ka na, gid.
0: Ang gusto ko matabo si mo subong nga gabi.
1: Yes.
0: Gusto ko mangin, ano ka?
1: Ano?
0: Mangin ice-ice baby.
1: Oh, yeah.
0: May sugpon pa na. Ice-ice baby, dako tiyan butiti.
1: Sabi mo, ha? Naisahan ko. Sige lang.
0: Sabi mo, may kayuhan ka nga makuha sa linsungad ko. Attendance check!
1: Check na check!
0: Naka-good items sa grupag puleya mo?
1: Quiet!
0: Pilaihan ng TF naging tao naman ka na. Pila!
1: Magkanong gusto mo?
0: Baga palagi na ang phone pala programa, makaupo nyo katropa ang Troy Tisoy.
1: Katropa ang Dolphy Langka.
0: Kuwa po na LL pa.
1: Bighala na, tamsi pa.
0: Mabatian kita sa tanan nga XFM radio station sa bilog nga NIR Kagpanay Island. Sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 upunta si katropa
1: Alex
0: Genre.
1: Oh.
0: Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 katropa
1: Charmaine
0: Noel. Sa Rojas, mabatian kita sa XFM Rojas 106.5 katropa
1: Neil
0: Craig. Sa Bacolod, mabatian kita sa XFM Bacolod 103.9 katropa
1: Chris.
0: Are you sure?
1: Chris.
0: Are you sure?
1: Chris Gani.
0: Chief Janelle. Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Rodel.
0: Correct.
1: Rodel, good evening.
0: Sa Kanlaon 101.7 with katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Correct. Matuhula ko ng lawag man. Antique. Mabating kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Noel.
0: Kuya J. Sa Sagay, mabatihan mo kita sa 87.5 XFM Sagay, kag sa analog channel 13, kag digital IPTV channel 29, sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi Sagay, kag Iskalante, via Star Cable. Wala na akong ilipatan, no? Nakompleto ko?
1: Yes.
0: Sige. Kita mag-inob na na until 12 midnight, gab isang
1: July 19, 20 and 26.
0: It's
1: a Sunday.
0: Wrong.
1: It's a
0: showtime.
1: Oy, nagpapartido
0: ako sa partido sila. It bulaga
1: amugid siya.
0: Sa mga gusto mo pasakop sa akong programa, isave nyo na nga dahan para pagbalik namon makatawag na kamo XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. We'll be right back with more. And ang phone balo programa ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: tindog-tindog pa.
0: Aww.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nagubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: 43 minutes after 9 o'clock, balik na sa phone palo pod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kab si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!
2: Gakibot, tingin dyan, no?
1: Mali-maliwan mo.
0: Dial na ka mo sa XFM call and text line. Now na!
1: 0912-0076-793.
0: Para maging mapag-on ang inyong kalawasan, hindi magkalipat, adlaw-adlaw, magtumar ka mo sang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid nga makapabulig, pabaskog sa aton nga ikayong lawas.
1: Kag-ara man ang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasuprayer sa sari nga balatian, Santon Plus Gold na.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Okay. Ano to kayo? Nakalawag ka na number mo, no? Nakalawag ka na number mo? Ano to kayo number mo?
1: Ang 0912-007-6793.
0: Ang sa Globe, galing guys, 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Swerte ang nakadaog sang tag 3,000 pesos sa aton nga nagapadayon nga Santon and XFM libo-libong papremyo, mga katropa. Kay ti siyempre gina-draw naton kada Friday. So, swerte nila kay ti ma-weekend na dayon mo. So,
1: yes,
0: makalagaw-lagaw na sila.
1: Ay, correct.
0: Sa kwarta nga 3K.
1: Damo ka nila mabakal.
0: Like? Like?
1: Well, of course, school supplies.
0: School supplies?
1: Oo, eh, kung para sila kabataan.
0: Manog silang klase na ganiliwas.
1: Manog silang klase.
0: May caller to sa line number 1. Good evening!
1: Hello?
0: Doon nag-ring naman to? Nadula. School supplies.
1: Ati, ano man gali?
0: Ano? Food.
1: Yes.
0: Oh, kung maglagaw-lagaw sa mga dagat.
1: Ti, kwan i-two-piece eh?
0: Ha?
1: Huh? Oo eh.
0: Kadamo sang balaklon nga i-prioritize mo gid ang 2-piece.
1: Ngay ti.
0: Hindi ka sa 4-piece?
1: Promisa man lang na.
0: Ha?
1: Promisa?
0: Promisa man. Huwag ka na ito nagpa-enroll sa 4-piece.
1: Ha?
0: Manangambal nga promesa.
1: Promisa sang?
0: 4-piece gani. Lain man na meaning sang 4-piece, yeah? Ara ba lang, ladies and gentlemen, para sa aton nga matawhay kag kalinong nga pagpangalagad sa aton nga nasyon, vote for peace. Para sa kalinong.
1: Peace, peace, peace.
0: Eh, pila na
1: eh? Apat na ka-peace eh. At tatlo pa lang gali. Peace magin.
0: Pila na gali? Sala mo?
1: Sa akong sala.
0: Wala, wala. Hindi na sa malibat.
1: Patapos ako blan. Sa akong sala. Sa akong sala. Sa akong dako-dako nga sala.
0: Mayong gabi gali sa kay Helen Canero. Naglantaw ko direya from Antique. Kag si Sweet Dalen ang walang humpay na nagko-comment sa ating FB Live. Kahit nga la tatlo-tatlo lang yung mga nanonood.
1: Yes.
0: Ewan ko ba bakit tatlo-tatlo? Dati maabot naman to ng 1K.
1: Correct.
0: Hindi, kasi restricted na yung Facebook ko at hindi natin mamamalayan. Gagawa na naman ako
1: ng... Ba't ka nagtatagali?
0: Gagawa naman ako ng bago pa kasi, ano na siya eh. I-deactivate sa Facebook. Ay, natigilahan ko wala, Dol.
1: Oo.
0: Nga ka damo-damo, may gauba-uba sa Facebook. Nga wala na yung ginapang restrict yung ilang account siya man.
1: Pwes mauba man ta.
0: Sige mo na, tisingan tabla.
1: Correct.
0: Pagwata ni nga ton nga lawas.
1: By the way,
0: I-try ta kung hindi siya luron.
1: Correct. Nagpabato ko agina.
0: Ay, hindi na sila ka-relate. Yeah, kay titaga, sagay lang na karoon ang mga relate.
1: Sugi lang, tala na kagani, anay. Siling nila, niyabisan dito kami sa Iloilo. Amo man na yapon, ang ginapamatian namon.
0: Aw, abi ko gani kung basta magambal ka gani nga mga diri lang sa aton, hindi na acceptable sa tanan naton nga listener.
1: Kaya ko nga regional ta
0: to. So, kung diri sila sa aton, paglabot nila si Iloilo, XFM madyam na matian.
1: Correct.
0: Ang pumangkot din sila sa Iloilo.
1: Dito sa may Balabago.
0: Ay, ang girapulian mo sa
1: yes.
0: muna.
1: Yes, kag dito, pag sa may Altachera na yun.
0: Oo, dito mo gaya nakilala si sino ganito?
1: Ang buti.
0: Sino si Thurstrom? Are you the one? Sino ito gani? Si?
1: Ngayon ka bila, Chish.
0: Ang naman ang yagin mo ang buangan sa una. Nga rin pagtapos sa moon duty, kinanglay yagin niya magsakay sing jeep nga haro si Pio. Kaya kinanglay yagin magpuli, kaya tungod nga lutuan niya papansit kanton si...
1: Si Tristram
0: Gan! Sabi niyo wala mga katropa, kung ang agi lang gideya magugma sa isa ka lalaki, sobra-sobra pa ni sa babae sila magpalangga
1: mo. Ay, oo, oo eh.
0: Kala magkama mo na itsura ni Dolphin, di mo ko ni maluyag siya man.
1: Ano? Wala tama ka ginayo.
0: Gulang-gulang, nagsiyan lang taon niya sa telebisyon niya, no?
1: Ay, ano? Yeah,
0: do ara na sa mga 68.
1: Oh! Was mo na kami ma-makeup naman ko.
0: Pero wala ka pa yung maintenance, no?
1: Wala.
0: Kaya nag-Santon Plus Herbal Capsule
1: yes.
0: ka.
1: Yes. Santon Vitamin C pagid
0: ko. Na naman, be. Palantawa ko, be. Sang ano, be.
1: Hindi ka mapati, man. Ko, tatu ba si Mia? Ang laki na
0: pakalap ko si Mia. Palantawa ko, be. Sang ano, be. Sa mga empty shell. Be. Sang ano, sa atong product.
1: Napangaboy ko na to. Na naman. Sa mapati, oh. Ala-ala ko mala. Tagu ko.
0: Dali na to aton ng mga ano man, ng aton ng mga caller
1: na gani man.
0: Wala na sila balaga pa load. I-message nyo kami bisa mon nga ano. Sa amon nga account kami na lang matawag sa inyo.
1: Tayo da
0: Android iso 2.0. Padala kami da sa inyo ang mga numero kay kami matawag. Kay wala na gid kamo yan nagapalood. Ya wala na ya free call ang ano. Wow. Ang data subong dapat gaan na nila free call kay para katawag man ng iban.
1: Di ko may wifi kamo pwede makamo gani ka messenger lang.
0: Ano man ang messenger gamiton ta?
1: Nan.
0: Na, amo na kay wala kamo gapanugid kung anong tutuod yung account sa Facebook.
1: Na.
0: Diba?
1: Hindi nalagayan pa kamo.
0: Sa bagay, kay ti, siyempre, kinanglan taman ang privacy nga ginatawag.
1: Sa bagay.
0: Hindi naman kinanglan nga i-divulge agad sa publiko ang aton nga mga personal matter nga ugmad adlaw-adlaw. Ano ba yung ugmad, be?
1: Sige, be, isi,
0: Hindi, kuya.
1: Ugmad adlaw. Ginahumlat? Ginapakita? Eh, insakto?
0: Walang ka ba, Mati? Sinapambal ko mo. Dahil lang kita, may basahon lang ko. Dahil lang kita. Mayong gabi sa kay Ma'am Kicks Malundo. Amo na lang gininabilin ko nga followers. Subong sa akong FB ba? Nadugangan kay ano Judy Abot.
1: Ba, toon. Mayong gabi nanda sa Silay City, sa kay Andoy, and kay Ma'am Manait, mayong gabi man, sa kay Brian, kay Brian, kay Rex de la Yarte.
0: Ay, congrats gali kay nakapasulod, kay gali, worth, pila to gani, 1 million nga
1: ads. Wow, grabe ka naman, 1 million kid. Di ba tindog na lang ko yung ako?
0: Grabe na, hindi na basta-basta contact ni Dolphy. Subong kay mga manggaranon, kundiya, mga nagaululubra sa mga department heads ang mga government offices. Ang iya... wala lang ko kabalo kung... Hindi ko gid siya sure kung ano ni iya nga mga connection ba. Siguro, may connection man isa sa NBI, guro.
1: Gapakirida lang ko. Te, nasabat ko na pamangkot mo.
0: Ay, gali. Kamamayo kayo may kapatol man, no?
1: Oo.
0: Uy, dial ka mo bala. Di pat ka mo inyo.
1: Uman bala.
0: Kakalingaw sa iya kung sagal lang iya isurya. Kami nakapoy kami sagal kay isurya.
1: Kakapoy, ma'am lang mapanood.
0: O dial nyo ang globe ko 0915-8311-431.
1: Kag-dial man kamot sa 0912-0076-793.
0: Ano-ano na subong ang mga masako nga ginapang ano mo man? Ang ginapang
1: ano?
0: In-shirt pala, ano racket mo sang pag-weekend? May gin ano ka? May gin
1: may...
0: MC-an kang debo?
1: Birthday.
0: Birthday? MC ka clown?
1: Both.
0: Ay, okay, package na subong.
1: Wala.
0: Dapat kabalo ka na mag-magic-magic. Kabalo ka man mag-entertain si Mojins.
1: Wala ba ko nag-magic-magic?
0: Nag-ano ka lang yan?
1: Tumbling-tumbling. Hindi pa ko kabalo mag-magic-magic.
0: Tuluan ta ka karon. Oh, no, ibidyo ta. Ha? Manda ka. Ay, may caller line number 2. Good evening.
2: Hello?
0: Aga pa mati.
2: Namati lang sa ho.
0: Hello, good evening.
1: Hoy, may aswang da.
0: Naman ni kasabat.
1: Gani.
0: Kaya kita. Ate, wala kasabat. Namiss ko lang sila. Mabalik kami ha, 7 minutes before 10. Aga pa dahil ng phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting. Exciting.

0: Gustuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sanzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
1: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanzone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanzone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
0: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Sanzone Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sanzone Plus Coffee Mix. Ang Sanzone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Sanzone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanzone Gold Herbal Tea.

0: 11 minutes after 10 and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting! Wow!
2: Nalakibot ba?
0: Ay, nagapadayon siya po ng phone pal sa buong evening sa Sunday. Ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen. Sa mga gusto magwapag-gwapo, makakapi ka na healthy ka pa. Inom ka mo sing Santon Gold Coffee Mix.
1: Gagara man ang premium D3 Coffee Mix. Stay sharp and energized with premium D3 Coffee Mix.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, and Generica Drug Stores kag Watson's Pharmacy Nationwide. May caller kita sa line number 2. Good evening!
2: Hello?
3: Good evening.
0: Hi. Who's this? Who's this?
3: Request lang po, Tani.
0: Oh, anong i-request mo, ma'am?
3: Through the years.
0: Through the years. Bakit,
3: ma'am? I'm sorry, my love.
0: Bakit?
3: I'm sorry, my love.
0: Sandali, pakipatay muna ng radyo para maganda yung usapan natin. Magtatanong muna kami ng pangalan at kung taga saan.
3: Taga-Ibigan. Hamtik Antiki.
0: Wow!
3: Babae po.
0: Ang layo! Babae. Ilang taon ka na ba?
3: Dito po ako sa dati nyo, sa San Jose. Kaso lumipat ka na eh.
0: Paglipat ko, lumipat ka din.
3: Ew.
0: Maraming salamat.
1: Wow, thank you, thank
3: layo
1: you.
3: Layo po.
0: Bakit ang layo,
3: layo
0: eh?
3: Layo niya daw po eh.
0: Magkatabi lang naman yan eh. 93.3 at saka...
3: Tagay daw po kayo.
0: Hindi. Kung nasa Sagay ako, bakit napapakinggan ako dyan sa Antique?
3: Ay, gabi. Natanggap niyo po yung text ko, dalawa.
0: Sandali. Ang number mo ba is yung last 4 digit?
3: 0975.
0: Andali, ang 0975. Saan ka nag-text? Ah, yung 6545.
3: Pareho.
0: Ah, andito. Lagi kong nakikinig ng program. Doon pa sa San Jose ka dati. Hanggang ngayon, andito ka na sa Iloilo. Ay, maganda siguro to. Ilang taon ka na ba, ma'am?
3: Oy, pangit ako. Ikaw nakita sa poster mo.

0: 49.
1: 49. Single ka na ba or may ano pa rin?
0: Nagre-request lang po ako, magagalit asawa ko.
1: Hindi nga, nagtatanong lang nga eh. May asawa ka pa ngayon?
0: May kalipin po.
1: Oh.
2: Oh.
1: Hindi pa kayo napapakasal?
0: Ayo pala, hindi po pwede.
1: Bakit? It's complicated.
0: Kasal po ako sa una.
1: Yun.
2: Hiwalay.
1: Nasa forever pala yung ano, yung pangalawa ano. Oh.
0: Hindi po, panghuli po siya.
1: Sandali, sandali.
0: Sabi nito ka, oy.
1: Sandali nga, sabi ko pangalawa, bakit meron ka pang panghuli? Eh, nakailang lalaki ka na ba?
0: Tunay na asawa po dun sa malayo. Ang kasama ko po ngayon, kalipin ko na panghuli.
1: Oh, so meaning nakadalawa ka na?
0: Ay, ako magsabi ng totoo.
1: Ay, hindi ka naman nagsasabi na totoo mong pangalan eh. Oh, nakailang
0: nandiyan po sa team card ko.
1: nakailang boyfriend ka na?
0: Ano po? Hindi kasama tunay na asawa, anim.
1: Oh. Anim?
2: Anim, ha?
0: Kasama ko ngayon.
1: Wasak na wasak ka na pala.
0: Virgin pa ako.
1: Hindi, what I mean...
0: Pero sa ano, virgin ako mahiyatan, andun pa rin yung mahipagkamahiyain ko.
1: What I mean ba, wasak na ba yung puso ni Nastima? Wasak na wasak ang puso ni Nastima. Yooks! Stupid! Girl! Ganon. Bakit through the years yung ni-request mo?
0: Ay, timsong ko po yun sa kanya, ayaw niya.
1: Sa ano, sa una or sa live-in?
0: Ano yung kasama ko ngayon?
1: Ah, okay.
0: Saka po, wow. I'm sorry, my love. Please, yung... I'm sorry, my love.
1: Bakit I'm sorry, my love? Ano, para, nagkasala ka ba?
2: Para sa una na iya.
1: Ah, sa una yung I'm sorry, my love. Yung through the years sa pangalawa, sa live-in.
2: Yes.
1: Ah, tama, tama.
0: Nahinig po yung ano, I'm sorry, my love. Doy.
1: Andali, sandali. Yung I'm sorry, my love, para yun sa nauna.
0: Kanya, hindi po. Para po sa... Kaya lahat sa nakalipin ko ngayon.
1: Oh, akala ko sa nauna.
2: Akala ko rin.
1: Ano ba?
0: Nakaliwala nun.
1: Sandali, sino ba yung mas pinakamasarap magmahal? Yung kalipin mo ngayon o nauna mong asawa?
0: Yung asawa ko ngayon.
1: Bakit?
0: Sarap niya magluto.
1: What?
0: Sa lahat gumagawa pag hindi ko ako makagising ng maaga.
1: Asya na yung gumagawa?
0: Nagluluto para sa akin. Binubusog niya ang tiyan to.
1: Siyempre, wow. Kasi alam niya naman nung gabi, gamit na gamit ka. Di ba? Ganun yon? Ate?
0: Po.
1: Oo. Pinapakain ka para gamitin. Pakainin upang gamitin. Kagpas lakad sa dakong, ha?
2: Bawal sabihin on air.
1: Ano po?
0: Hindi pala yung mahirap pumasok. Ang tawag.
1: Ay, hindi talaga. Kasi pag ipapasok talaga, mapapasok yun.
2: Masakit yun.
1: Hindi. Pag wasak na, masarap na yan.
0: Hindi ba yun masakit?
2: Oh, sabi ko na sa iyo eh.
1: Masarap na nga kasi wasak na.
2: Yes.
1: Oo. Oh, ganun talaga kami mga lalaki, ma'am. Oh, ma'am, ganun kami talaga mga lalaki. Pakainin upang gamitin. yung kay Dolphin naman, pakainin upang sup-supin. Maraming salamat, ha. Kami po yung napaligaya mo ngayong gabi. So,
0: I'm sorry, my love, yung una, ha.
1: Mahal to kasi dalawang kanta yung re-request mo, eh.
0: Okay, yun na lang po. I'm sorry, my love.
1: Oh, I'm sorry, my love na lang yung ano, yung re-request mo. Sige, play namin, ha? Rockstar ba to?
0: Bye.
1: Yes.
0: Pwede mag-request pag may time ako. Sa tanghali kasi ako pwede. Pwede, gusto ko na makita ma-meet ng personal.
1: Wow! Ay, baka
0: baka kasi idol kita eh.
1: Pag makita mo ako, siguradong mawawasa ka rin.
2: hiwalayan mo yan.

0: number 2 mo.
1: Dali, saan ka ba nagtatrabaho?
2: Ay, wala, sa bahay lang, magka-garden.
1: Oh, saan ba banda yung bahay mo dyan sa San Jose?
2: Tagalog banda, Hamtik.
1: Oh, ah, malayo.
0: Oo, malayo.
1: Malayo, paano yan?
2: Wala po, alam nyo, wala din po ditong ano, yung kat, nung nakikinig sa ano, sa phone pal, yung sa K-5 News, di ba dati?
1: Wala na, i-cancel ko ng request mo. Binanggit mo yung istasyon eh. Salamat po, paalam, bye.
2: Bye-bye, thank you.
1: Sana di ko na tinagalan.
0: Kaya nga eh. Hindi, pero believe ko ah.
1: Bakit?
0: Magdasunod kitsliya
1: sa'yo. Oh, syempre.
0: Wala.
1: Hinahanap-hanap tayo eh.
0: Oh, hinahanap-hanap kita.
1: Ganon talaga, my friend. Kahit saan tayo mapapadpad.
0: Yes.
1: Basta't nalawayan mo sila, susunod din
0: yes
1: talaga yan. Diba?
0: Okay.
1: Ngayon, nasa XFM na kami.
0: Naiyanggaw na sila.
1: Dahil?
0: Dahil malaki ang O.
1: Hindi. Bold star tayo eh. XFM. 20 minutes after 10, mabalik pa ang phone. Palapod nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kasi Katropang Dolphy lang ka.
1: Ning XFM, Katropa mo.
0: Exciting!

0: nahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Sunzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sunzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sunzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
11: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Sunzone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
15: Sunzone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sunzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunzone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
17: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
18: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Sunzone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may sun tones, tumutulong sa cleansing at protection.

0: Sean ng sales, hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
1: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of YesToHealth Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Florifes Villadares, taga-panayakan tangalan Aklan. Nagkapasayamat sa XFM ag kay Dr. Remelito Oy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-inkraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
6: XFM.
7: Katropa mo!
8: Exciting!
9: XFM.
10: Mga katropa, exciting!

0: Oras mga katropa, Philippines Standard Time, 14 minutos makataliwan sa oras italas 4 sa gahuan.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

morning! Good morning! May rayad nga agahon Luzon, Visayas, Mindanao. Western Visayas, mayong aga. Probinsya Taklan, Banuet, Kalibo, may rayad nga agahon. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan. Exciting Pilipinas, adlaw kita makaroon it Lunes. Uy, Lunes na naman mga katropa. Pet sa 20 sa bugan it Hulyo. 2026. July 20 nagali kita mga katropa. Kadasi kita adlaw. Ag sa inyo anay karang amangin alagad, sa inyo karang amangin anchorman. Sa aton pala tuntunan, Exciting Pilipinas. Ako si Katropang Ninyo Rujin Teodosio. Well, rato na nay karon nga pagtamyaw igpag abi-abi. It mayanayad nga agahon. Sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok na ka-monitor katon. Makaroon nga agahon. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Bangun na! Bugtaw na! Sa aton karon yung mga suki, sa aton karon yung mga katropa nga nakatutok na ka-monitor, sa aton karon yung pagratsada, sa aton karon yung pag-ililiba makaroon. Abay, bangun na! Good morning! Sa aton karon yung mga suki, sa aton karon yung mga katropa nga nakatutok na ka-monitor katon. Sa aton karon nga pagruratsada sa 1 segundo distrito, itaton karon yung may probinsya karon itaklan. Sa aton karon yung mga suki nga naka-monitor nakatutok katon nga mga katropa sa may isla naton it Boracay, sa Banua naton it Kalibo, sa mga kaingod naton yung mga kaprobinsyahanan, Capiz, Antique, Iloilo, mayadayad nga agahon. Ag sa aton karon yung mga suki man nga nakatutok aton sa anda karon yung mga radyo, agahon pa timperano pa karon nagabugtaw, mayadayad

karon nga mga bangon. Mga katropa natin karon nga nagaligid-ligid pa, kakabuktaw lang, kakamukat yak ang mga kalimutaw, baw kalimutaw. Aga, syempre, sa aton karon yung mga suking tagpagamatiman, sa aton yung mga tatay, nanay, nga nagatigang na, nagatugon, nagakinot ang nakaroon nga pamahaw sa mga nagapupang apikapi na. Makaroon nga agahon. Uy, kumusta? Marami magpupang api makaroon. Oo, makaroon nga agahon. Ay, mainit. Rukape. Pero rochempo ay medyo magugamig-gamig man. Kung man gid yun it, grabit gamig. Pero magugamig-gamig lang. Oh, sa aton karon yung mga katropa una nga nagahulid pat-ana makaron nga agahon. Nagakupkupat a sa alin, sa gugman, sa mahaga ron. Abay, mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Siyempre, sa aton karon ang mga suki, sa aton karon yung mga katropa nga nakatutok na ka-monitor katon. Abay, mayad-ayad nga agahon. Sa tanan-tanan naton yung mga katropa listeners, sa sin man ka mga parte at kalibutan, mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa mga nakatutok katon, sa aton karon yung Facebook Live, makaroon nga agahon. Mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Good morning, Gidana. Siyempre, sa aton karon nga mga overseas Filipino workers. Yung mga nakatutok aton sa XFM Kalibo 96.5. Kumusta ka mo? Mayad-ayad nga agahon kinyo. Kama naman, sa aton karon yung mga overseas Filipino workers nakatutok sa aton karon nga XFM Radio Mobile Application. Mayad-ayad nga agahon. Good morning, good morning, good morning, good morning. Sa aton karon nga mga suki nga tagpagamati nga nakatutok na ka-monitor katon sa anda karon nga mga cellphone o pwede man kita nga mapamantaw sa aton karon nga YouTube channel XFM Kalibo 96.5. Mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa aton karon yung mga mangunguma mangingisda, sa aton karon yung mga tendero-tendera sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Sa aton yung mga tricycle drivers nga nakatutok na ka-monitor katon sa mga jeepney, habal-habal, multicab, bus drivers, van drivers, abay mayad-ayad nga agahon kinyo. Sa mga nakatutok na sa aton makaroon nga Facebook Live, pwede ka mga mag-comment, mag-share it inyo karon yung mga greetings. Inyo karon yung mga gustong tamyawon, gustong ipaabot ha, sa aton karang pagpangalagad makaroon. Kay Feliba Vicente Pamatian, good morning! Kumusta ka man, katropang Feliba, agahon pa nagabugtaw. Kay Edo Nacion, good morning! Kay Sir TJ Nunoig Tanlok Solidad sa California, mayad-ayad nga agahon gid. Always gid nga nakatutok na ka-monitor, iya katon si Sir TJ. Wag sa iba naton yung mga OFWs una, mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Well, sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pagrurat sa dama karon nga adlaw itaya karang Lunes. Lunes na naman. Ano rong mga balitaan nga aton karang pag-checkeron, aton karang pag-talakayon, sa aton karang pag-ratsada, sa aton karang pag-pangalagad makaron nga agahon. Unaanay kita sa aton karon nga mga balita lokal. Raya kara mga katropa nga natabo na naman karon nga aksidente. Asang kaputi karon nga van, nag-overshoot, nag-gapaw na naman sa raya kara nga pakurbada karon nga area o raya kara nga national highway una sa barangay Feliciano Balete kahapon it Domingo. Bao grabit ana no. Kung madumduman ninyo lo, last time karang may natabo karang aksidente ay kung nagtaliwan karon nga bugan tagrato nga nag-overshoot man karang truck nga may karga karon nga manok. Grabe ba no, standby ka mo karon ay dugangan naton doon, dugang karon nga mga detalye sa aton doon nga pagpangalagad makaron. O ano na

Bukara na dugaan na naman daya kara nga control aro raya kara nga nasambitan nga driver aga nabuo na ihan do daya kara nga puti nga ra nga van sa nasambitan karon nga area. Sa dugang pagidaton karon nga mga balitaan abanwa sa aton karon nga mga katropa pamilya itay kara nga missing aklanon padayon nga nagagaom nga uman raya nga makita aga makauli nga guwas ay kun madumduma naga panawagan makaron o pamilya ni alias Yeng Yeng it barangay Tina makato nga matapos hasta makaron ay hindi ana makontak raya matapos nga magbiyahe alin sa Surigao del Norte pauli kuntaya sa aton nga probinsya it Aklan. Te, do pangutana kara ano do natabo sa daya kara nga nasambitan kara nga nasambitan kara nga ano nga ra nasambitan nga gagaki nga ra do yun do kung katon pahay daya do pagaligban o ano may mga nakaaway kuno do daya karanga nasambitan karanga persona o standby karon ay aton do nga pagacheck yaron sa aton karon nga pagpangalagad sa aton do nga pagrurat sa dama karon nga agahon sa dugang pagid naton karon nga mga balita. Ba may daya man karanga sangka aklanon tagabanwa it naman siya ginapahayag binawian it kabuhi matapos karon niya sumunga bro anak karon niya ginamanehar karon niya motorsiklo sa tracking una sa may bahin it daya karanga Capiz partikular iya sa may parte it nasunugan dao Capiz sa dugang karon nga detalye standby ha, sa aton nun nga pag rurat sada sa aton nun nga pag ililiba makaron nga agahon bao ka uuwi mataroan na karon nga dinangat itay karang nga nasambitan karon nga persona sa tabo ra ko adlaw itaya karang Sabado ha, partikular una sa barangay Dao Capiz iruraya karang biktima ay taga Banwa ita raya karanga numan siya standby karon ay aton nga pag usisaon sa aton karon nga pagpangalagad sa iba pagid naton karon nga mga balitaan sa dugang naton karon nga mga tagagupang don nga mga tupiko pag-aumpisahan yun, makaroon nga adlaw, ruraya karang nga pagpanupod itaya nga ginatawag nga uplift assistance or panibago karon nga ayuda maghalin sa aton karon nga gobyerno. Ay tanawon nga ni naton kara kung ano rin magiging plastada kara basi kung may mga pilot karang nga mga lugar nga igtugang magapatigayon itaya karang nga pag pag-release it na sambitan karon nga ayuda ayuda na naman bay mapapasa na all ka lang sa daya karang nga ayuda puro lang man na kita ayuda o ay alin pa abi kararo pwede. No ayudang ayuda gid lang karon mga katropa no. Well, sa dugang pagid naton karon yung mga balitaan, sa dugang naton karon yung mga tagagupang do naton karon yung mga tupiko, sa aton karon nga pag-rurat sa dama karon. Oh, saligan ko no, dudaya karang mga pasabog nga testimonya ni NBI Chief Matibag. Ano ba garo raya karang mga pasabog? Aba, way may trial gali makaroon no? Lunes sa stat daya karang Miyerkules. May una gali nga nakaschedule makaroon nga trial. Impeachment trial mga katropa. Kaya hindi aton karon nga bubantayan yung man sa makaroon. Do ginakabig naton karon nga trial kontra karon kay Vice President Sara Duterte mga katropa. O nakadaywang Domingo last week, pangatlong Domingo makaroon.
day 7 na makaroon itaya karang inasambitan nga trial. O ag kabuabot ang mga nagkaganabo sa raya karang trial pagang makaroon. Mga katropa, speaking itaya karang trial. Pagadesisyonan karon makaroon nga Lunes, Ruhinyo at prosecution nga buon o tax records ni BP Sara. Karon do sa milog pagid nga bagantayan makaroon. Arapagid, naga baganatan makaroon ba o baganatan? Oo, naga baganatan makaroon no? Naga World War makaroon si Daya karang Senator Lacson at si Senator Alan Peter Cayetano. Oy, naga pasaringan Daya nga rang nasambitan karon mga katropa nga mga senador. May mga investigasyon ko no, may mga ghost project man ko no sa tagighamang ni Senator Lacson. Kay ginhambang man ni Cayetano, ay magpaguwa ka man at ebidensya. Nga may una karon nga ghost project. Una karon sa daya karang tagig. Ay taga-tagig abi si ano nga raho, si Senator Alan Peter Cayetano. Gintawag na pa karon nga sunod-sunuran sa administrasyon si Senator Lacson. Grabe, matindiro anda karon nga mga ano ba? Matindiro anda karon nga mga pasaringan, ha? Kumbaga. Grabe ba? No, standby karon na sa ato nung pag-arurat sada. Sa bilog pagida sa mga makabig natin nga magapit nga issue sa aton karon nga mga katropa, sa aton karon nga mga igmangho, Department of Trade and Industry, kin pa siguro nga wait pagtaas sa presyo it mga nagapanguna karon nga mga bagakun. Mayad mat akunta no, mga katropa harang kabudlay-budlay mga nitibato hay tig kuguliit ama na makaron. Nagapanguliit akita ay pa atun abi man nakita sa bugan itaya karang Agosto nga tig kuguliit gid mat ama na hambay nanda. Grabe matindero tig kuguliit. Oy oo ang bagaw nun doon matuod itaya karang mga magugang ado daya karang tig kuguliit. Makaroon gid ako no basta makaranga tiempo, makaranga season nga ra mga katropa. Hayaron hambang itaton nga Department of Trade and Industry. Awa ko no itdaya kara, hindi ko na mag worry. Worry no more. Worry no more. Hambang it Department of Trade and Industry sa posible ko no nga paghugag sa presyo at mga baga kuno na. Sa iba pagid natin karon nga mga balitaan banwa sa aton karon nga pagrurat sada para man sa aton karon nga weather update. Bali sa aton karon nga weather forecast it aton karon nga DOST pag-asa southwest monsoon makaapekto sa western section it Luzon at Visayas, Raya karang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Lanao del Norte. Maka-experyensya at magag-umon sa magag-umon nga kaangitan nga may gaptagapta nga pag-uan-ugan, pagpanaguob, pagpangilat, dagaman itaya karang southwest monsoon. Posible rong mga pagbaha bangod sa raya karang mga pag-ugan-ugan. Sa nabiling nga parte itaton nga nasyon, magag-umon na sa magag-umon man nga kagangitaan na pwede natin ma-experyensyahan bangod man sa ginatawag nga localized thunderstorm. Posible man ang mga pagbaha-baha, pagkahugos itkugta sa kasagsagan itaya karang mga pag-ugan-ugan. Samtang may una na naman kita nga ginabantayan makaroon nga sangka posible ha nga mangin bagyo
ang mga katropa una sa Guwait aton karon nga Philippine Area of Responsibility. Ag makaroon ay wapa man da ita forecast kasi sa aton karon nga pag-asa wapa man it mga low pressure area, no? Pero ginabubanta, ginapupananaw basi sa mga pilang inadlaw nga ra, may una na naman karon nga bagyo nga iga monitor. Posible rayang dayang next week kasi sa limang adlaw hay manami ro aton karon nga panyempuhon. Ay matcha may posibilidad ra imaw nga mag agi sa daya karang extreme northern Luzon basi sa raya karang forecast karon sa ginatawag nga long range forecast. Actually kabuabo makaron nga mga bagyo ang ginabantayan makaron sa daya karang nasambitan karon nga ano nga ra nasambitan karon nga mga weather disturbances. Pero ginagauman nga posibleng manabo kara tatlo hasta apat, no, kabay pang hindi man malusaw, no, ruraya kara nga nasambitan karon nga bagyo. Hayrata na ng mga balita nga aton karon nga pag-check yan on aton karon nga pagatalakayon sa aton karon nga pag-rura sada sa aton karon nga pagililiba makaron. And of course mag-check man kita karon it mga reports it aton nga mga katropa patrol reporters nga nakatutok na naka-standby na sa nakaron nga tag sa karon ka mga area of responsibility nga ginatutukan it aton karon nga patrol with katropa nga Christian Villanueva mga katropa. Hoy, good morning anay sa mga suki naton nga nakatutog naka-monitor katon sa aton karon nga pag pangalagad makaroon. Kay katropang Gemma Kiswani una sa Bacoor Cavite nga naka monitor nakatutok katon mayad-ayad nga agahon gid katropang Gemma Kiswani. Oh, good morning gid anakimo ha nakatutok iya sa aton karon nga pag pangalagad sa aton karon nga pag rurat sada makaron nga agahon. Kay katropang Feliba Vicente pamatian, okay man katropang nin makaragid man, rubog tao kung may klase gagaha it pamahaw. Wow. Unong mga naka-monitor katon makaroon na, nagagahat ang nga mga pamahaw para sa anda karon nga mga estudyante. Wow. Mayad-ayad nga agahon ginanakin nyo karon. Para kuno kay ano eh, oh, gagahat pamahaw baon sa school ni Tala Agni Sir Richard Kahilig Rimeheyo. Abay, sige. Good morning, gidana. Good morning sa mga nakatuto katon samtang nagagahat anda karon nga mga pamahaw. Good morning, gidana kinyo. Kay Rineros Gal, good morning katropang Sir Nin. Good morning man, sir. Una karon sa Hong Kong, always ginyo nakatuto katon. Mayad-ayad nga gahon. Kay Uncle Rolando Flores, sa Mercedes Village ya karon sa New Buswang Kalibong nga nagapamati nagasigabong kita na agahon para anda karon nga radio. Paul, good morning. Kay Auntie Marie Crisa, kay Lula Didang, good morning gid ana. Kay Auntie Lydia ang naka-monitor mine, bilog gid ana ng compound ni nakatuto katon makaron nga agahon. Good morning. Kay Marianita Ritenio, good morning Sir Nino Pagrit, it happy 18th birthday. Kay Nelby Colas, uy happy happy birthday gid ana kay Nelby Colas nga nakatutok naka-monitor katon sa aton karon nga pag rura sa greetings nga ron. Hi Halin kay katropang Marianita Ritenio na sa may Banway Taya karang banga, always gid nga naka-monitor man katon. Mayad-ayad nga agahon gid anakin yo tanan-tanan. Oras na naton alas 4:37 sa agahon. Raton karon nga oras agdaya karang nga balitaan portion ay ginhatod katon mga katropa ay tryer kara nga Santone Vitamin C. Uy manami raha dapat may protection kita sa sang adlaw nga ra ay kun amat pras kahapon no nagapaiba-iba taro aton nga weather pag abot it hapon ay nagagawgagom tapos nagaasaw-asaw tapos
sa agahon hay masilakman. Ngani, syempre, ro aton nga gagawas ay nagareakman sa makaroon nga klase it daya karang nga weather. Importante nga may una kita karon nga panangga, may una kita karon nga vitamin C. Ag, syempre, ro inumo naton karon hayro santon vitamin C. Raya na, hayro alkaline nga vitamin C, agrovitamin C karon nga maghalin karon sa mangustin mga kataropa. Ro, daya karang vitamin C nga or santon vitamin C, ginapabaskog kararo aton nga resistensya, gabigon sa mga physical naton yung mga aktibidad adlaw-adlaw, ginasukgan kararo fatigue, ginamuligan yung magpadasig sa recovery, maghalin sa masakit, mga katropa. Santon vitamin C, mga katropa, stay active, stay protected with santon vitamin C. Mabakag sa mga pinakamagapit nga butika sa inyo karon nga lugar, mabakag manda sa Mercury Drug Store, nga mga pit sa inyo karon nga mga area. Mahimo maninyo ra nga mad to cart sa Shopee ag sa TikTok Shop. Raya ra produkto Tiesto Health Incorporated. Santon Vitamin C, raw alkaline nga vitamin C. Good morning. Alas 4:39 na sa agahon no aton karon nga oras sa aton karang pag-rurat sa dama karon nga agahon. Well, sa ato na karon nga pangalagad makaron, sa aton karang nga pag-rurat sa dama karon nga agahon na, raya karaan ay nga padayon, no? Nga pangamuyo it daya karang nga sang kapamilya, no? It missing aklanon nga ra. Nga makita ag makauli nga guwas mga katropa. Trending ra abi makaron ayro panawagan ita na karon nga pamilya. Partikular dai karang nga si Alias Yengying or si kilaga karon nga si Dienry Irabon. Bali imaurahay taga Barangay Tina sa Banua it daya karang nga makato mga katropa. Kun sa si In, hay rupangamuyo it ana karon nga pamilya nga makauli raya it guwas ag umananda karon nga makaibahan. Ay ro istorya abi kara mga katropa, ray nga ra nga si Irabon hay ginaaligar nga naduga agasta makaron hay indi ana makontak it ana karon nga pamilya matapos nga magbiyahe maghalin sa Surigao del Norte pauli kunta iya sa probinsya Itaclan ag ko June 14 pat ana o ka adlaw pat at Martes ag Lunes uta kita makaron pilang adlaw taga pasang Domingo uta karon mga katropa nga indi makitaan it ana karon nga mga pamilya. Ay suno sa anak karon nga pamilya ulihin ang daray nga na contact ku bandang alas 9 immediate gabi ulihin ang daray nga na contact aga-aga utat daya karang July 15 ay syempre July 14 imo naghali na contact nanda July 15 ro nakita ag nakita nanda nga ulihi nga online sa ana karon nga last message nga ginpadaga sa ana karon nga magugang hay ginapahayag nga nakasakay gun imaw itaya karang nga barko maghaling karon sa Surigao del Norte ag paadto gun dapat karon sa Cebu biyahe abi hay halin sa Surigao then matabok imaw itaya karang nga Cebu. So gaban nga ban from Cebu, so depende man kung si inyo man imo maagi Cebu to Negros Island sabon or base kon may flight abir direkta mataro Cebu to Katiklan Airport. So mga maranduyon karon mga katropa. Ay gintrato pa imawit ana karon nga magugang mag-chat kung makaabot imot daya karang nga Cebu para mapadaga sa ana nga GCash or 2,000 pesos para dugang sa ana karon nga pamasahe. Apang nakataliwan o pilang adlaw karon ay hindi gihapon raya makontak ag wat ana kaabot no ruraya karang nga nasambitan karon nga persona nga rasa makaron ay wapat ah. Dahil nga nabing si Irabon 26 years old dahil nagtrabaho bilang pintor sa Siargao o sambilog sa mga kilaga ag sikat man nga ginaadtunan karon mga katropa dudaya karang nga Siargao halin pa kung nagtaliwan karon ang nga dagon.
ko July 10 na layoff imaw matapos ko nung may una nga nakalitan sa trabaho, rason para nga magdesisyon nga maguli gun lang iya sa aton nga probinsya karon itaklan. Ay syempre ro anak karon nga pamilya nagakabaga ka man. May mga makraya abi nga ranga di ba sa mga nakita ninyo nga may mga makraya nga mga nagakaganabo nga rakun amat nga mga hindi mapaathag mga katropa. Syempre makon mo from July 14 imo naghalin, July 20 gut ana pilang adlaw gut mga katropa. Syempre ag hindi pa makontak ro tendency mga katropa ro pamilya hay nagakabagaka gid ana nga bukod aman na ito normal nga hindi ana nanda makontak ra yung nga si alias Yeng Yeng. Yun pa blatter yun mananda ro insidente sa Makato PNP kung sa CN presente yun sanda nga nakipag-coordinate sa mga otoridad sa Surigao del Norte ag Cebu Port para makabuuit mga impormasyon. Kaya kiproraya karang kopya it CCTV. Ay kung nakitaan baga na naispatan baga roraya karang nasambitan karon nga persona raing si alias Yeng Yeng. No, haron abiro sambilog karon eh kung mga nakauli o nakasakay gidmat barko kung ano dudaya karang plastada. Syempre ro anang pamilya nagakabaga ka sa makaron. Abot ang aning nagaguwa sa daya karang social media kung nano-nano gut di ba ga makaron gid abi pag-abot sa raya karang social media nga ra mga katropa. Anyway ha, do development update bantayan ninyo karon na hindi na sa pila karon ka hindi na sa programa karon nga Bullseye. Noro dugang karon nga mga development karon mga katropa. Well, sa aton karang pagrurat sa oras na naton alas 4:45 sa agahon no aton karon nga oras. Sa aton karang pagpangalagad sa dugang pagid naton kara nga mga balitaan man. Araman na magapit nga isura para sa aton karon nga mga katropa no kun sa siin ginpahayag it aton karon nga Department of Daya karang Trade and Industry nga ginaduga nanda noro raya karang pagkabaga kay publiko may kaangtanan sa posible karon nga paghugag sa presyo itaya karang bagakon mga katropa. Kung sa siin ay posible uman abi nga magsipa na naman roraya kabantayan nato nun hinaga no basi magsipa na naman roraya karang presyo it langis bangod sa gihapon sa raya karang bag-o na naman karon nga tension it daya karang US ag Iran. Isuno karon kay DTI Secretary Cristina Roque uwa it mangin pagtaas sa presyo it mga ginatawag naton nga basic commodities ag prime commodities sa makaron. Suno kana uwa it mga petisyon maghalin sa mga manufacturers para sa ginatawag naton nga price adjustments. Ay ginpahayag man it sekretarya or DTI Secretary nga mabudlay yun man na mag-speculate sa makaron ag mas mayad nga hugaton ngun lang magiging development kara ay galing hay kun amat baga mga katropa said maninyo nga makaroon abis sa makarang panyempo rugi na expect ko tataya karang mga tao dahil karang mga pumuyo pag makabati isang daoy may panibago na naman karon nga oil price hike roan ng isip put ana karon so do domino effect na ginatawag naton mga katropa. Pag inambay natin nga, oy, magasaka na naman mana ho, dudaya karaka, big time oil price na naman, dudaya karang aton nga gauman, do aton karun niya saligan. So, do expectation, itay karang nga mga pumuyo, pag may una na naman nga ginatawag nga big time oil price hike, hayro ginatawag na natin karun niya domino effect. Ano ro domino effect karon sa mga nagapanguna natin karon nga bagakunon. Karon gida imaw magasugod mga katropa. So apektado na naman dubusa it aton karon nga mga obrero ro aton nga mga empleyado ro aton do mga Pilipino apektado na naman sanda karon mga katropa sa makaraya nga ranga sistema o pag pagkatapos abi man karon ma oil price hike ma price hike man dayon do mga nagapanguna nga bagakuno. Kita nyo ko naman, do dayabi nga mga commodities, mga basic commodities nga ron, hindi nyo pa ron mabatsagan yagi man na makaroon. Kasi kinahangan pa nandaron mag-request, itaraya karang
dugang karon syempre i-request man nanda sa DTI ron o mapasaka kami itdaya ha, mapasaka kami sa daya karang mga produkto. Pero kung mga agricultural products sa nagid aro direkta perme karon niya na apektuhan, hamain kapin paro mga ginabuo naton sa iba karon nga lugar. Ah, sayg ko mo karon mga katropa kasi pag ginabuo na naron igto karon sa ibang lugar, syempre mapatong dudaya karang negosyante kasi nagtaas dudaya karang gasolina sa tanan-tanan karon nga ginagamit no, gasolina, ano pa, pinakamabaho abi karon nga factor gid ana kapin kung ginabuo produkto sa iba karon nga lugar do gas, do oil, do gasolina gid ana karon mga katropa. So kung mataas or anda karon mapagpatayon, ay di katunanda sa produkto ipatong dayon. Eh, apektado na naman do mga Pilipino. Ay, ang banga nito tibay. Ang banga nito tibay. Ito lang mana kita kara mauli is bukid ag mananom. Oy, kuniyat mana kita sa syudad nga rahay tanan at mana naton karon nga hugag. Tanan natong hugag, tanan natong kibot karon ay naga ano rin kita may na nag-tawag para nag-kwarta gid arayon mana. Kada singkiri nga hugag, kwarta na naman dayon. Wow, makaroon gilat anaroraya ka nga plastada. Anyway, sa aton karon nga pagrurat, sara kabay pang hindi man, magtilinaas nga magtilinaas, soro inflation naton, apektado na naman. O, nagasilinaka nga nagasilinaka, dodaya karang mga presyo at mga nagapangunang bagakunon. Ngayon, hindi mo man mabaso doon mga Pilipino, no? Kung hambaon nanda nga, ay, saraya man ang narang ekonomiya. Hindi, tama na ako karon mag-unga nga mag-unga. Diba, sa latest nga itong again, pahayag nga itong, ano, daya karang nga, datos itaton karon nga Philippine Statistics Authority. Ay, nakulat amay na. Good morning, anay karon na kay Girly Figueroa. Blessed Monday morning, Pinas. Watching ko na from Los Angeles, California. Good morning, nagusta na ba? Sabay, good morning, gidana, ma'am Girly, ha? Mayad-ayad nga agahon gin. Nakamonitor ka ton kay Tristan Wyatt Gulay. Mayad nga aga, katropang ninyo. Good morning, man. Mayad-ayad nga agahon. Kay Marlene Makahilig Ricardo. Good morning po, sir, sa lahat ng Makahilig family dyan sa Morales, Balete. From Marikina City. Abay, mayadayan nga agahon. Ang mga pangayaw naton nga nakatuto katon sa iba karon nga lugar. Aga, iya naka ang mga aklanon sa iba karon nga lugar nakatutok always gidana iya katon. Mayadayan nga agahon kinyo ha. Good morning, good morning, good morning. Alas 4:51 na sa oras sa agahon kara mga katropa sa aton kara nga pagrurat sada. Standby sa aton nga mga suki magabalik kita report itaton karon nga patrol. Balikan naton pagkarapos nga mangipila karon ka mga reminders. Kindly standby.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan agon sinuman duuna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: System Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na System Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: System Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
10: Patropa mo!
11: Exciting!
12: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
14: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
14: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
16: Bili na!
14: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
10: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
11: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Clear Skin Beauty sa

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
1: Herbal Oil.

0: Oras mga katropa, Philippines Standard Time, impunto las 5 na sa agahon o aton karon nga oras. Balik sa aton pala tuntunan. Exciting Pilipinas, sa gihapon ako si katropang Ninyo Rujin Teodosio. Well, sa aton karang pagratsada, sa aton karang pagililiba makaroon nga agahon, i-check anay natong karondolinya dahit atong karon nga patrola kay katropang Christian Villanueva para sa anak karon nga natipon nga mga balitaan na report maghaling karon sa anak karon nga area of responsibility. Pag-check ah, paglibot-libot iya sa atong karon nga bilog nga Banuit Kribo ag sa bilog nga probinsya Itaclan. Good morning anay sa mga suki naton nga naka-monitor ka to, nakatutok makaroon nagapupahaom ngon. Aga kabugtaw nga ang gid. Good morning, good morning, good morning. Alas 5 na. Hoy, agahon yon. Bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw na. Sa aton karon yung mga suki, sa aton karon yung mga katropa. Tama undo yung pagliligid-ligid sa inyong uban. Ah, doon nga pahaom na kamo, agahon na. Sa inyo karon nga plastada makaron nga agahon. No, ay iba karabaw, di iba karon nagapupungko ag nagapupa nga pikapi o nag-relax relax man anay sa agahon. Bago sa na magpahaom magsugod sa anda karon nga mga trabaho. Ah, mga katropa. Good morning gid ana kinyo. Mayad-ayad nga agahon gid ana. Well, sa aton karang nga pagpangalagad, sa aton karang nga pagrurat sa Dantes, anay Rudaya karang bila karon ka mga balitaan report it aton karon nga patrol sa aton karon nga pagpangalagad makaron. Makaron nga agahon update daha sa daya karang impeachment trial kontra sa aton karon nga vice presidente. Kung sa CIN makaroon mga katropa, July 20, mga desisyon, ruraya karang Senate Impeachment Court kung pagtawanan da it konsiderasyon, rudaya karang motion or motion, itaya karang prosecution nga magpagawa at subpoena para makabuong it bank at tax records ni Vice President Sara Duterte groana karon nga mister nga si Attorney Manases Carpio. Ay base sa daya nga impeachment court pagatunan na itdaya nga mga senator judges runasambitan nga motion matapos mabuo ruraya karang party man it prosecution ag depensa. Ay sagin patigayon nga caucus ko adlaw itay karang Biyernes gintalakay it mga senador Rohinio it prosecution samtang ginpayag ni impeachment court presiding officer Francis Chis Escudero nga kinahangan anay nga ma-examine or maano kung katon pahay ma-check gid it mayad bangod bukon man natanan nga mga senador hay natapos nga basahon dudaya karang nga memorandum nga ginsumite it daya karang prosecution ag defense panel ayan bang man ni sunod man karon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungol ro mga senador gamang nga mag-attender sa sesyon ro makaboto sa nasambitan nga motion. Sunod ka na kinahangan nga makabuog it hindi magnaba sa 11 nga boto ro Senado para nga maipasar o nasambitan nga motion. Baway, rikara gumat, basta pag-abot sa raya karang nga mga bugutuhan nga rang mga katropa. Baw, rikaraya, gida per me may makabig kitang karon nga gasilinanga gilat. Pero me, pras last time nga to sa mga bugutuhan una sa Senate Impeachment Court. Baw, masangag-sangag idana mga katropa. Ay nagasalig man do daya karang nga House Prosecution Team nga pagtawan or iga considera it impeachment court pero anda karon nga hinyo no nga kung katon pahay kung pagtawan igo reconsidera noro panawagan or motion and prosecution na magpaguwat subpoena para nga mabuo do bank ag tax records ni Vice President Sara Duterte. Saraya kara update, no? Saraya karang hindi na umandun. Impeachment trial kontra sa vice presidente. Ay hambang man ni Attorney Benjamin Tolosa Jr. tagapaghambang it prosecution panel nga mapag-on do anda karon nga basihan sa paghinyo nga maisumitero na sambitan nga mga dokumento. Gini Sister Man nga ro impeachment proceedings sa kagakip sa mga sa exemptions sa ginatawag nga bank secrecy laws ag pwedeng hinyuon na ro na sambitan nga record bilang kaparte it daya kara nga trial. Masadya umat. Aman siya masadya umat. Hindi na do daya karang nga trial. Ibantayan naton na. Oras na naton. Alas 5 sa agahon. Roatoin karon nga oras. Aton anay karang nga pagrurat sa recheck anay naton. Roatoin karon nga patrol. Si katropang Christian Villanueva una na karon sa pihak nga linya para sa anang natipon nga mga police report. Katropang Christian, standby. XFM Police Report. Sa mga natipon nga police report, katropang Katropang Christian, sa report, go ahead.
1: Yes, sa katropang ninyo, good morning. Sa to karang mga suki, matagpamati sa mga katropa. At karang adlaw karang Lunes. Anyway, sa ato karang natipon karang mga police report, update anay, no? Sa di karang natabu, karang aksidente sa bahin, no? Itaton karang barangay estansya. Kung nagtaliwan ka rin, itaaga-aga ka rin itabiyernes, kaya kung singa ni Corondria ka rin, biktima sa ka 38 anyos nga laki, ang karisipete, no, itatong ka rin nga barangay Tigayon, eh. Kaya kung singa ni Coron, poli mo si Gundra, no, kaya ka rin nga biktima sa ka panimagay, maghalin mo rin sa bahay nito barangay Old Buswang, kag mahugog, kaya ka rin nga daya, nga support ka rin katropang Regine, eh. Ay sa ano ta namin nga imbis nga magpundo ging try na na si Gon nga anak karang ging pugot pero nahugog karang gamit samtang nagaandar
0: na tagdaya ra tag may CCTV nga to nga nagawa.
1: Yes.
0: Abit ang ani naton katuhay datuhay do yun nga na aksidente tay mo self accident may anat agalingin pugot sakay imaw patat ana nga motor.
1: Or samtang nag-aandar.
0: Okay.
1: Kaya ito ay so, nadugaan sa ano, iba ito, control sa nakaramang dobela. Tumumba. Basta nag-panimara no, sa karsada, nag-tumumbabo. So nakangkot na nga ni ito, rariya ka ng rider nga may fatal na tama no, sa nakaramang ugo. Gindaga sa atong karangasang kapribado ka ng hospital sa tukarang Baluarat Kalibo. Aging sugod yagi sige ta sa pagkaroon intensive care unit o galing nga katropang ninyo ging bawian ta no imora itaya karang hugam nga kabuhi agya kung singa ni karon imo man yan nila sa bilog sa mga salbar no mga nagaresponde no sa mga aksidente pwede ko rin sa bilog man sa atong karang katapo ita MDRRMO sa mga panwa karahan.
0: No, kung amat no, isipon ni mo katropang Christian hay syempre, mga makarayang rawa ni mo na dahom-dahom mga aksidente, baw ka, sugubo, gida.
1: Yes. Kung nga itong ba nga tanawon katropang ninyo is, kumbaga hay, kung pwede yung digunta no, nga mga makarayang may mga instances ng mga matabo, na may atong karang ginapugot ay magpundo kita. No? Magpabinit, magpundo, at kung kita karang no, na si David Macedo ng ilim nun, ay kung medyo hindi yung kaya, ay magpahuway-huway ng anay.
0: Mm-hmm.
1: So, ay mabudlay atin, no, nga kita karang ay mag-desider nga mag-drive itong karang ang mga sayakyan na si David at Macedo ng ilim nun. May una, sabi ko, amat yung mga natatabo nga mag-inom-inom ka, no? So, may karang okasyon, kung sa'yo manabi ka ng lugar, at manami, hindi mo pa matyagan, no? Medyo okay ka, condition ka, eh, nga, kaya mo ka magdala ita sa yakyan, pero, ugali pag-abot sa katunganan, ano ginatawag kanina, naging hampak at yung manatangin, no? Ay, ko amat, ay nakakatugan ikaw, katupang ninyo, or nagyain, kanin mo karang pamatsyag, that's why, sa bilog man doon sa maginatunaan, hindi ka rin ang aksidente sa dalano na ito. Pero anyway, no, hay condolences lang gidron sa daya ka rin ang pamilya, no? Ita, daya ka rin ang biktima sa tropang ninyo. Sa ito, pag-idagugang pag ng mga report, ag tatlo rong ninahan, pindala sa ating sigida sa ito ka rin ang provincial hospital, sa dalano ka rin ang aksidente na sa bahay ni tatong ka rin ang Barangay Linabuan Norte,
0: mm-hmm.
1: Madang alak, medya ka rin kahapon, ita hapon.
2: sa buong informasyon, Dulpi Sigon. Kaya nag-tabok na yung karang ayam.
0: Iabaw.
2: Ilan sa tatama, uwog, grong sakay, no, yung karang motorsiklo. So nakaangkot ka nga ni Itminas ay ba't yung mga particle wasan kaya karang at sakto ka mga sakay.
0: Mm.
2: Ibahan yung isang lugar ka mga kaya karang infant. Oo nga.
0: Wow.
2: May yung matot tayo yung rulay karang anda ka nang naagom. Mga katropang ninyo kaya kung may rulay karang infant ka na medyo buko patara ita mahambal natin yung mabakod na na ka nang kayawasan no? Mukong patara ita pirsado. Yung kinangat kita alalay ng infant kaya karang medyo matawag na itong katiro po
0: pilang bugan.
2: Iya bisa kwan information is infant pagata. So ana karang word katropang ninyo no.
0: Sugapsag.
2: Kapuntang kung so usually kasi pag infant 0 to 12 months kita mora no katropang ninyo. So
0: gapsag kita.
2: Yes, tama gid katropang ninyo.
0: Oh, gapsag.
2: Oh, gapsag no. Agya minor de edad ro ya karang babae nga kung sino ni karon hay mayo na pagid niya sang kababai pagid niya na sa legal pagid niya edad o na yun yung kanang mga angkas isigid na responde no rato nga katapuit niya si Kalibo PDR a remove agin na no sa atong karang nga magapit ng hospital raya karang mga biktima na tropang ninyo anyway sa atong pagid niya dugang pagid niya mga report no si raya karang nga sang sayaki karang nung atong karang tumaddo no ito ka nang naman siya at tayo kita na matapos bumangga no sa anda ka nang ina-drive ang kira motorsiklo sa kung sino ni Karon hay sa may bahay ni barangay na sunugan dao kapis no kung nagtaliwan ka nang Julio 18 ay kung sino ni Karon sumasuri ka nang dao police ay re ka nang truck no hay yes sa pagsidahon reta maghaling sa Sigma padulong sa atin ka nang bahay kwartero kag babanggay mo ra no itaya karang kasubyang nga motorsiklo so isigid ang idagaro ya karang biktima sa ospital ugali ni bigla ra ta kay mo karang dead on arrival so dili mo magkadotado ya karang investigasyon mo sa atong karang otoridad ang nakipag-angot man no sa karang pamilya ya karang biktima
0: haman do biktima igto ko no sa Kapis
2: dahil datong doon sa bilog nga ginatanaw ka tropang ninyo kasi baga pong kanday, sandilo gabi rin yung mga hinatawag nato ng mga riders.
0: Ah, okay.
2: Sa pang ninyo ay uyuran ko abi na karang motor is sa Pedro Facon no dati ay kanday, nakita abin nato yung may mga post at mga social media nga may mga kaibahan yung mao no na nag-condolences ng mga riders man kay tropang ninyo. Kumbaga ay dahil sa bilog gabi sa ato ka nga ginalikawan kung may mga nag-ride kita nga no, katropang ninyo is safety first kid anay no kung may mga alanganin nga mga ina-overti ka na ton no hay, hindi ginan kita magpadayon mabudlay no nga kita ka nang isubuhan na to kabahot ang truck ride no hay man o malaman do atong kaya nga motor
0: yani,
2: no, man mm-hmm. do atong kaya nga ugo man o malaman do atong kaya nga yawas no hay bakal sa rasong kontra katropang ninyo so daya kay reminder man gihapon ba sa atong karang mga drivers na to mga riders na magdahan-dahan kita may una tabi ng mga kuamat bukumatanan ng mga grupo ha may una kita nga grupo nga harap haruro kita o no, na karang silence sa highway bukong nga sa defensive driving na laking yung ginapairal kundi padasig-dasig ito no ita motor katropang ninyo anyway sa daya pagigiran na tabo pagiging aksidente pagida nga sang kaputi ng bar
0: or pagid
2: National Highway ita barangay di Sarno no kung tingali karon ay bauhay na duga at control
0: di ba last month yung may nahugog na to kasi ginapanumdum ko kahapon eh pero last month yung June to eh tagratong nahugog na to yes. Nga truck nga may karga nga mga manok di ba nagtunan niya ninyo to
2: yes oo so, katropang
0: the same man nga lugar kung sa siin aksidente ra yung van
2: yes oo so, katropang ninyo ay makuha na biray noray yung karanga dayan sabi kahapon abi nag-inugan
0: nag-inugan-ugan pa kahapon ito sa balete.
2: Kay that's why nga dahil ka nga dala na di ko amati ka rin padadlog ka sa tropang ninyo. No? May wala di ka rin nga time nga nag-responde man kami nga may nahugugman and then may motosiklo nga nagpadulong ging pa-slow down yung oras at yung medyo traffic enforcer natin dito sa Dalete. So nagpaino yung mouth. So nakita nito natin nga huwag itong gatukot pero yung karang kariton sa yung karang karsaka. Kundi bagahay, kumbaga mat sa may humot ah.
0: Oo.
2: Pero yung katataksada, that's why yung beverage yung magtumba. Na nakita natin to eh. Sa daya karang
0: din dumabudlay karon katropang Christian ay Rosambilo gutabi karahay nakita nyo ni nag-comment sa aton nga post ay rumaligno gumatamana kara rumapabangdan
2: medyo may something nga diferensya kita daya karang kartada katropang yun
0: ay may tawag abisan na karon diba kung may una nga rin yung mga syempre may mga pagpati gitabi karon tawag nanda karahong malipot nga lugar. May mga karon sa nang tawag eh. Ano nga ni tawag karon? Masagot. Oo, may mga makaron sa nga ginahambag kapin ng mga katigugangan naton. Gin publisingan yun man actually ron. Diyon nga ron nga lugar. Kun madumduman ni taton karon yung mga katropa. Gin publisingan yun dun kasi di ba last year grabe gid at sunod-sunod yung mga aksidente ron naga kaganabo. Ay makaramang year matcha monthly ang may dapat gid ang may maaksidente ri karon yun matcha makaron taro naga kaganabo katropang Kristal. Kapin kung bukon mo pat memoryado duduyon nga lugar. No, kapin kung mga imaw ka pang hiagiri ka rin kung driver ka, abaway, doon gidaro, ano karon do mostly nga na-accident, pero may mga long distance nga rin nga panaw katropang Christian.
2: Yes, oo, katropang ninyo. Pero anyway, bitkan ka ba abo matodo ng na-accident, pero huwag kita pinbawi ang huwag nga kabuhi.
0: Ay, doon do pinaka... No? Importante gidaron sa tanan. Doon yung pinaka-importante sa tanan. Eh, hambawon mo isipon mo nga ni kun amatay, okay lat aron nga magkasamad-samad mataro na aro mga, siyempre sa gakyan o nano. Basta yung kabuhi, gidaro importante katropang Christian.
2: Sa bayluhan, tabiro mga kwan, bagay-bagay nga, pero ating kakabuhi sa bilog ba lang. No, katropang ninyo. So, daya ka nga driver, nagapangidaron dra ita 50 years at sa Santa Barbara.
0: No, oh, taga-Iloilo pa gumangali.
2: Yes, no, agya, may unagin man nga kada siguro na karangapag padayagan ka tropang ninyo. So, yung try pa na narang i-maneuver, mag-apply trino, o galing, ulit pilot ah, kurong tanan. Ag, dumiritso kita mo sa idagong kara, na porsyon kara, gaya ka ng lugar kara ka tropang ninyo. Agya, may anang mag-asog sa dagarang driver, maging hatod mo kara ng pasahero sa ato kara ng ban mo kara kalimo. Magaling mo sa Iloilo ang pabalik kong table at ang matamorekra aksidente. So, kahatak man, kahapon niya giman, itahapon, niya karang van, ang nakangkong niyang mando ni Daya karang samad niya porsyon sa nakarang printe, Daya karang van, ang serte mataro driver. Hindi nga niya kung hinahamon na.
0: Uwa matari mo't sakay, ano ruplastada ka na? Kasi gina-check up kahapon kung pampasahero gidman niya sa gakiandaan, ano?
2: Yes, maging hatod imaw nga pasahero. No, sa atin naman makakalim sa Iloilo.
0: Okay.
2: So, kung sa imaw na, ag nakaburo yung kanaksidente ka pa sa ninyo. So, that's why imaw ka long sugod sa van. At kung din yung gidron, may damage yung gidron. Makarangapan.
0: Kita mo ro, ano nga ni Drog ginabutang sa gilid nga ratkarsada ho? Kapin kong mga bang railings, kita mo ta railings sa kabaabo nga. Ginbutangan to railings, galing syempre, ginarado, sa gininrado nga gininrado at pilang ka mga aksidente, wow, ta railings dun makaroon.
2: Wow, ta, katulang ninyo. So anyway, ay, dapat kita, i-check kita, no? Itating ka na nga, I think DPWH.
0: Nasa pilaon nga ning check man do DPWH di karuyon nga ron. Takon alino pwedeng himuon kon halino na ta siguro krasada nga ron katropang Christian. Ay. O brown lat ang tadlong ro krasada nga ron katropang Christian.

0: lane siguro katropang Christian.
1: Ay, bukod na ito isa. What a time to disgrace sa tuloy. Diyo na sa four lane sana. Ay, dayat at kabaabot ang
0: nagigit. Kasi miskin ang bagon mo man, abi matuod, no? Always manato nga ginapadumdum. Dahan, di karo yun nga area, kung ano. Tao kung ginbutangan yun pang early warning. May mga early warning devices yun, manyan, yes. Sigurong yes. Nakaplastar una ron man. Hay, pa, may una kita na, may na-accidentit agihapon. Eh, tao kung ano lat ang matuod kararo. Sa pamatsyag ko man yan, gasakit man, no, galitik man, uuwo, karat aton nga mga otoridad.
1: Yes, pero panginya paano ro kadihaladan pero may ay proseso sa mga driver nga mga disgrace ay nadudugaan sa that control. No may una para nga nagprinoon pero nagdudiretso gihapon katropang ninyo. No ay may una karon nga disgrace nga nagaprino na kumana ning kabig ko naman na pawala pero hindi gihapon dudiretso gihapon man ang salakyan pedalum. Oh, ibig sabihin may different shot aro karsada. No, kumbaga ay may una parang hindi ma science lang siguro para makapulipatan.
0: Yani.
1: So kanto pa
0: maugid.
1: Yes, at parang pag-itkarsada no sa mga natatabuon na. So anyway, no din na to karang natikpun karang mga report, pila na mga update sa pagsikerman natin, pila na to karang mga police station, ikaras na to karang provincial takuan report. Magaling sa Kalibo PNP, ako si Katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo, ang Katropa mo.
2: XFM Police Report.
0: Thank you kay katropang Christian Villanueva sa anang karon nga mga report balitaan maghalin sa anang karon nga area mga police report update no sa mga nagkaganabo iya sa aton karon nga bilog nga probinsya Itaclan nit ang ani di karon nga area di kara sa pakurbada di karon nga portion doon eh pero migid ang may nahuhugog nga sagakyan di karon nga ron nga portion sa Palikuan nga ginatawag naton sa may Feliciano Balete. Itaot akong ano't ang matuod kararo pwede nga obrahon, pwede nga himuon. Kasi ginobrahon man tanan, ginpublisingan, may mga early warning devices yun, may mga aksidente tas gihapon. Matya kada bugan ay kinahangan may aksidente. Kung bumatbugan, dapat ay may una git ang maaksidente. Matya marundo yun tabaga. Turaya karang nga plastada. So, again, no, syempre, haroon do atong maibulig karon reminder naton sa aton karon yung mga katropa. Kung siguro kung mga, syempre, kung taga-iya karon yung mating, aga, permit kang nagabiyahe man, memoriado mo, ari karuyon nga ron do plastada, kung ano imong himuon, kung ano rin magiging plastada ni mo, kung ikaw nag-drive di karuyon nga area. Mabudlight abiron mga katropa kapin kun mga bukon kapat mga taga Iyaman na baw ma ano gid ah habang nga nit iba kan masagot aman na rikaruyon nga ron nga area kung sa mga ano pa kung sa mga katigugangan pa mga katropa. Well, sa aton karang pagrurat sa alas 5:24 na sa or alas 5:23 na sa agahon ng aton karing oras. Hawan-hawan ang tanay ro aton karon yung mga greetings sa aton karon yung pagpangalagad mga karon. Good morning karon na kay Romel Estores. Good morning kapikita. Good morning man. Thank you gida sa mga nagapupang api-kapi pa mga karon yung agahon. Mayad-ayad nga agahon kinyo. Good morning, good morning, good morning, good morning. Kay Dang Villanueva oy kay katropang Dang always gida nang nakapamati man. Nagatutok man iya katon. Mayad-ayad nga agahon. Good morning. Kumusta man katropang Dang? Kay Van Melvin Clavel Bartulo, good morning. Mayad-ayad nga agahon gidaan na sa aton karon nga suki nga nakatutok katon. Dahil karang nga portion ng balitaan ginahatod katon it's Santon Gold Herbal Tea. Oy, pwede ninyo nga mag-inom ka mo it's Santon Gold Herbal Tea mga katropa after ninyo karon nga magkaon. Or iba nga ni karon ay before yung magkaon. Kasi ro Santon Gold Herbal Tea manawi ra sa mga matuna panunaw naton or sa digestion nga ginatawag naton. Kung nalisdan ka mo mag do ibabi ka ra, kung nalisdan sanda magbawas, no, pupusin siya na sa mga nagapupamahaw na. Pero anda nga ginaino, ginaubrahin, nagiinom sanda it mga tea nga ginatawag naton. Kasi ginabuligan ka ra nga madigest ro mga pagkaon. Kaya ro iba ka ron after nandat kaon, nagiinom sanda ta sangka tea. So hararo gina-recommend naton kinyo ha sa aton karon yung mga katropa, Rosanton Gold or Baltic kay mine. Kasi ka mga kabuabo gid-ana ra nga benepisyo para sa aton karon. Nga ikaayong gawas. Simura sa malunggay ikon moringa, turmeric, ag, cinnamon bark. Ginasuportahan kararo healthy digestion. Ginapuligan niya pag

0: o toxin sa aton nga kagawasan. Kinabuligan man o aton nga gawas sa ginatawag naton nga natural weight management. Mga katropa, kung gusto ninyo nga magbawas, it mas madali ay mag-Santon Gold or Baltina kamo mga katropa. Mabakay sa pinakamagapit nga butika sa inyo karon nga lugar, mahimo man ninyo nga ma-add cart sa Shopee ag sa TikTok Shop. Available man da sa mga parmasya nato na nga magapit kinyo unaag, of course sa Mercury Drugstore. Ang mga katropa, mag-Santon Gold or Baltina kamo para karon sa manami nga panunaw, Santon Gold or Balti. Produkto ron, Tiesto Health Incorporated. Good morning! Alas 5:25 na ro oras sa aton karon nga pagrurat sada antes kita magtakop sa aton karon nga pala tuntunan. Oy, ro aton gihapon kinyo nga pag-inganyo ha. Maghugugit inyo karon nga mga entries para sa aton karon nga pa-promo rong Santo na Next FM libo-libong pa-premyo mga katropa. Ag sa pilang adlaw ha, base kun may mabalik si nga sambilog pagid naton nga pa-promo. Bubantayan yang ninyo ron. O ay ginlunsar naton no last year. Matya makaron, matya mabalik siya na mga katropa. Bantay ninyo karon do formal announcement sa aton karon nga mga suke. But before do yun, haraan na iyanay kita sa Santo na Next FM libo-libong papremyo sa aton nga mga suke sa gihapon apat yung mga produkto Tiesto Health Incorporated o pwede ninyo karon nga ipasakop Rosanton Gold Herbal Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men, ag Santon Gold Coffee Mix. Saray rong mga produkto, Tiesto Health Incorporated, nga pwede ninyong ipasako pa. Sambilog karon nga banigit Santon Gold Herbal Capsule, sang ka-entry gunon? Premium D3 Softgel Capsule, sang ka-banig karon? Sang ka-entry man? Sang ka-banig man? Turbo Dietary Food Supplement for Men, sang ka-entry man? Ag lima nga sachet, it's Santon Gold Coffee Mix, ay sang ka-entry man, mga katropa. Nga ano para inyo karon nga ginahugat, baka nakamutay karang mga produkto, kung may inyo na karon yung mga entry, isugat sa puti nga sobre. Isugat rin inyo karon nga pangalan, inyong edad, or inyong address, contact number, proof of purchase ng inyong ginpasakop, ag dodaya kara nga pierman ninyo. Ihugog rin inyo karon yung mga entries, iyaron sa XFM Kalibo. Ngayon na kita karon nga drop box man sa Ruel and Junior Barbershop sa Banuit Panga sa mga taga Eastern District. Agikon iya ka taga Western District ka. Kung nato ka sa Kalibo, ay may una kita sa Parmasya Gomez. Iya sa Kalibo Shopping Center. Gani maghugit maabo karon yung mga entries para maabo man o chance na magadaog karon it na tumataginting na 3,000 pesos kada Biyernes. Ang sa Grand Draw ay may magadaog it 50,000 pesos nga cash, 30,000 pesos, 20,000 pesos nga cash at napugo nga consolation prizes worth 5,000 pesos mga wow! Santo na Next FM libo-libong papremyo. Alas 5:28 na oras naton sa agahon sa aton karanga pagrurat sada. Ugabos ang ang nakita sa oras sa aton karanga pag ililiba makaron. Thank you gid sa aton yung mga sukay nga nagtutok nagmonitor katon sa aton karanga pagrat sada makaron nga adlaw itaya karanga Lunes. At sa 20 sa bungan it Hulyo 2021. Sa mga wanaton matalakay nga mga balitaan, mga katropa, bantay ninyo ron hindi na sa palatuntunan karon nga Bullseye with katropang John Allen Ascanio. Ag masunod karon nga programa, ro mga balita para sa aton karon nga ikaayong gawas sa The Secrets of Health. Naging kakbay ka partner naton sa technical side si katropang Cipril Kit Palmon, sa patrol si katropang Christian Villanueva. Sa supervision ni amon niya station manager, katropang John Allen Ascanio. Sa amon general manager, katropang Sir Edwin Garing. Sa ngagan, itamon karon niya Chief Executive Officer, Dr. Melito Uy. Ako man si katropang Ninyo Rujin Teodosio. Nga nag-aiwanag nagahamba kinyo, mayad-ayad nga agahon. And God bless us all. Rayero XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo. Pilipinas!
1: XFM. Mga katropa, X

0: Anthon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Biloal Laguna. Laging nga CD kahating gabi matake. Sumubok din ng Anthon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga napakagaling ng Anthon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Anthon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Anthon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Anthon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Mga katrupa, exciting!
0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Anthon Plus Gold, Anthon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Anthon Herbal Oil at Anthon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Isang magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga may visa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng ating po mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, ipuntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang ating pong mga products. Ha? Ito po ang inyong likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama dito sa ating pong program. At syempre, mga kasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na? Ang buhay at kalusugan po natin, sana po ay okay tayo. Sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayon pong araw hong ito.
4: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, kung gusto niyo po makihilo-bilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Pati ko lang, Dok, lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakabot ang ating pong programa, no? Yan sa may parting Negros. Ayan. Mga taga-Iloilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. At dito rin sa parting Norte, North Luzon, sa Santiago.
5: Ayan. Taga Sambuanga.
4: Mm-hmm.
5: Welcome.
4: Ayan, magandang pakikinig po. Ha? Malusog na pakikinig sa atin pong lahat. At lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Araw-araw na umiinom, especially ang atin pong Ultimate Trio. Nako, ay talagang nakapagbigay ito, no, ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan, dagdag panangga laban sa mga infeksyon, ano, na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon, Dok, ano, tuloy na banggit natin nakaraan, nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon, Dok, yung mga collab, ano? Collab ng mga vloggers, oh. Isang mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bakterya. Kaya nga minsan, nagtataka yung iba. Ano, di ba dati Dok, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
5: Okay na.
4: Ngayon, kakaiba eh.
5: Oo, saka ano, halos walang patid ngayon yung pagkakasakit. Kakagaling mo pa lang, after a few days, magkakasakit ka naman. Okay na, kailangan talaga nating patibayin yung pundasyon ng kalusugan. O, kasi nga, sobrang dami ng dahilan para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress.
4: Stress.
5: And also yung weather. O, kasi hindi na natural yung weather natin. Pag tag-init, nagiging tag-ulan. Tag-ulan, nagiging mainit.
4: Yun na nga.
5: O, diba? At pabago-bago. Kaya, kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato eh, gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit.
4: Ayun, ha? So mga kabayan po, kung yung mga factor na yan eh padagdag ng padagdag, ano? Kumbaga, ibig sabihin, parami ng parami yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, eh dapat dagdagan din natin, ano, yung mga nutrisyon, yung mga bitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Dok, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit, eh yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, pahinaan yung ano natin, diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? Pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana, eh pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at yung mga kinakain.
5: Ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain ay yung lasa, kung gaano katagal na tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic, di ba? Kaya pinaka the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa. O mga pang emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa. O ganun yung ano natin, patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
4: So yan po ha, sa mga kabayan po natin, ako, eh kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang atin pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available, ano, nandiyan sa atin pong paligid at sa atin pong kusina, mga kaibigan, ha? Okay, bago tayo patuloy, ha, sa mga kabayan din, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon sa text line 0969-609-6545 at tayo po kayong iniimbitahan bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po, ano, ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano yung mga current condition ng inyo pong kalusugan, ano? Baka mabibigla po kayo. Eh, napakarami na palang mga komplikasyon, ano? Yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan, Dok, ano?
5: So, doon naman talaga nag-umpisa yan. Una, simple. O, tapos, siyempre, dahil simple lang, pinababayaan natin, kaya pang tiisin, lalo na kung yung typical na Filipino mentality, no? Kahit may nararamdaman, ako, ayoko pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit. Hindi ganon. Kasi, alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya ngayon, supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Ang purpose talaga ng supplement, eh, para dun sa mga wala pang sakit. At saka yung mga nanganganib tubuan ng sakit. Kasi lahat naman tayo, eh, may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit. Oo, di ba? So, gawin nating, kumbaga eh, proactive. Yung hindi reactive, yung ating approach, di ba? Pag proactive, ibig sabihin, eh, maaga pa lang, iniisip mo na. What if, di ba? Pero yung mga reactive, saka ka lang gagalaw kapag ikaw eh meron ng mahirapan ka ng lumakad. Ganun kalimitan kasi yung mga tao.
4: Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction. Minsan kasi late reaction yung nagiging ano natin, yung action natin. Eh pagka medyo mayala na, tsaka pa magkukumahog, ano? Iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Dok, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling ka agad.
5: May mga ganun.
4: So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa atin pong pangangatawan, ano? Lalo pagka napabayaan natin ang atin pong kalusugan.
5: Oo, batiin muna natin, partner, si Sir, sa kanyang belated happy birthday kahapon. Si Sir Sem Uy.
4: Uy. Yan, magandang malusog na karawan. Kaya Sir Sem Uy, ha? At sa lahat ng mga nagwa-birthday ngayon, ng mga nakarang araw at magba-birthday pa ang aming wish ay na nawa ay mapanatili natin ang lusog ng ating pong pangangatawan, ha? Okay, bagay tayong patuloy, ha? Sa mga kabayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa ating pong mga Yes to Health Clinic, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
6: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessment, at mabigyan na po ano ng katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo or maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, eh dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
0: Secret of Health, Health Info.
4: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang atin pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin, ano, na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities, ano? Atin mong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
5: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamana sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay maka-apekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pangkabuuan. Ano? Mm-hmm. Commonly, ito ay sanhi sa mga una, yung mga medications na pwedeng nagko-complicate, pwedeng pregnancy o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwede maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi, nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ano, mm-hmm, ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance, mm-hmm, kung saan hinohold ng katawan yung fluid na nagsisirculate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito magli-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti, ano? Mm-hmm. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad, mm-hmm, ng mga paa natin, ano? Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo, ang laki-laki ng, mm-hmm, paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamaga, pamamanas. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin, okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod.
4: Mm-hmm.
5: Lalo na kapag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga, pag tinignan ka ng doktor, ay may pulmonary edema ka, ano? Yung tinatawag na pleural effusion, okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay, pag halimbawa nagkaroon ka ng injury, nauntog ka na nagkaroon ka ng traumatic brain na injury, pwedeng nagkakaroon ka ng cerebral edema or pwede rin ikaw ay nagkaroon ng infection katulad ng mga meningitis, mm-hmm. di ba? Yung isa naman yung tinatawag na macular edema, sa mata naman yan.
4: Mm-hmm.
5: O, yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shock sa mata natin. So, yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan na iba't ibang uri ng edema. So, yung peripheral edema, yan ang mas common eh. Okay? Dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos at ito naman talagang normal namang kini-carry out ng katawan natin yan, ano? Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess, then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So, may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So, sinabi ko kanina na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
4: Yun. Dapat bandayan yun, mga kaibigan, no? Paano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon ng pamamanas?
5: Oh, katulad ng low albumin, ano? Nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo,
4: mm-hmm.
5: pwedeng, ito kasi protein po ito eh, na ito ay nagsisilbing ano, parang sponge para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko, lalabas. Mm-hmm. Oo. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong ano, problema sa pamamanas. Mm-hmm. So usually naman, ang problema na ito, nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney. Diba?
4: Mm-hmm.
5: Yung iba naman, pwedeng may allergic reaction. Kaya diba, usually sa mata.
4: Mm-hmm.
5: Saka sa, ano, kapag na-allergy ka, diba, luha ka ng luha, mm-hmm. o namamaga ka. Yan. May mga allergic reaction na pwede mag-cause ng localized edema or overall. Diba, iba namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot,
4: mm-hmm.
5: pwede itong mag-cause ng pamamanas. O, nangyayari ito sa ating mga binti. O kaya naman, isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow, yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw mayroong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congested heart failure ka, mm-hmm. hindi na maganda yung takbo ng dugo mo.
4: Mm-hmm.
5: So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner.
4: Mm-hmm.
5: Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwede magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Mm-hmm. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure, pwede rin may liver disease ka, may cirrhosis, o na pwedeng nagkukos ng accumulation of fluid,
4: mm-hmm.
5: doon sa iyong tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan, parang mm-hmm. buntis. Ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw may problema sa kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome. Mm-hmm. Ano? Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ko talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga, di ba, pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga pamamanas mo. And because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan. Yung mga buntis, makikita niyo yung mga binti nila minsan mamaga, no? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, pasuri po ninyo kasi baka po meron ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na masimple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ng problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak kasi hindi naagapan. May pala, problema na pwedeng mahina yung heart, kaya nagkakapamamanas o magkakaroon ng na-inclampsia. Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin ka agad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
4: Or pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? O dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan. Ano? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes kung bakit nagkakaroon ng retention sa or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
5: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. Ibig sabihin nun, pag yung may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang may naiiwan na parang na parang hukay. Pitting edema. So kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
4: Kumbaga malala na yung doc.
5: Maaring may komplikasyon. Komplikasyon yun ng isang chronic disease.
4: So yan ha. So mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan. At lalo tigit, pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan, localized or overall edema sa inyong pong pangangatawan, nako, magpakonsulta na kagad, Doc. Ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga manggagamot or pwede kayong bumisita ha, sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, magpakonsulta na kagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamaga na yun or pamamanas sa iba't ibang parte ha, ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa atin pong mga kababayan na bumisita sa atin pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamamanas at pamamaga sa kanya pong pangatawan. Natulungan, mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
7: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
8: Pangalan ko ay Enrique Tagcruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko, kakilala ko.
7: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
8: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamagaampa ako noon. Natakot ako baka ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days, nang pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung magaampa ako. Sabi ko, pumulubot na nga yung paa ko. So, akas ka ako. Nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Apo. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan. Namamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng sabtong, siguro yung mga nakasubok na.
7: Wow.
8: And then, apa, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatu, lola? Sabi ko, hindi naman, kaya nagkakot, natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
7: Apo.
8: Nang ako'y sumubok ulit na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung iyong mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, tama, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
7: Oh. Ano pong masasabi niya, Nay, sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise sa kanila?
8: Ina-advise ko sa kanila, sabi ko, i-try mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako dahil listener nga ako sa DCXL. Mm. At saka yung 774. Ay, kako, naririnig kong lahat yung mga testimony ng mga nagdumot na ito. At hindi gamot, food supplement kako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Ay sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto nyo para madala kayo doon dahil pangalawang ulit ko na ako dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to heaven. Kaya na, nagpasya kami. Sinama ko na nga itong anak ko at saka yung manungkan ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa-tudue ko.
7: Opo.
8: Ating class month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol doon sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpatuloy ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. At sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda na ang pakiramdam ko na wala yung parang nakalagang sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre no, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga. Ngayon,
7: ayos na.
8: Yung nga lang, may panahon na may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog. Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc at para yung follow-up check-up. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. Ngayon, second time ito.
7: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
8: Henry Cruzado, Summer Home Subdivision, Marikina.
0: The Secret of Health.
4: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ng isa sa atin pong mga kababayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binti, ano? At pumunta sa atin pong Yes to Health Clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc, ano? Kasi ano eh, meron siyang heart problem, then meron ding kidney problem na nung na-address yun, nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
5: Oo, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. Kumbaga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. Kumbaga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorekt talaga yung pinanggagalingan niya. Kumbaga, partner sa bangka, pag mayroong pumapasok na tubig, may butas. Okay na, kailangan mong yun ang targetin natin. Oo. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. Ano? At yan naman hindi pa yan hulian lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga. O, punong-puno na ng tubig yung tiyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan. Kaya wag papabayaan po kapag mayroong ganyan ang inyong pasyente.
4: Ayan, ha? Sa mga kababayan po natin, dapat maging maaga po, ano? Pagka may nag-uumpisa pa lang na puamanas or puamaga, localize mo yan or overall your body, agapan na kagad mga kaibigan, no? Okay, mayroong nagtanong dito, Doc, ano? Na listener natin, pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Yung San Reyes po ito ng Bacolod. Maraming
5: salamat. Oo naman. Oh, alam nyo kung bakit. Dahil yung supplement ay categorized as food yan. Hindi naman sinabi ng doktor na, oy, Pag uminom ka ng maintenance, huwag kang kakain, ha?
4: Mm-hmm.
5: So, nakuha niyo po yung point. So, ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga, hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food. Pero it will not contradict to any of your medication.
4: Mm-hmm.
5: Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan o ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, yan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan niyan. So yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin, mm-hmm, to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days.
4: Mm-hmm.
5: Kasi nga, malamang na yung tao na yon, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento.
4: Mm-hmm.
5: O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
4: Mm-hmm. Yan ha? So, tanggalin ang pangamba, mga kaibigan. Ano? At mas para sa ikabubuti ng ating pong pangangatawan, eh, mas makakatulong po yun ng higit. Ano, yung mga suplemento na inyo pong iinumin, okay? Good PM, Doc. I'm Saddam, 50 years old. Taga Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
5: Pwede po, pwede. Pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy, ang nagkakaproblema dyan, yung tinatawag na central nervous system, may mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system.
4: Mm-hmm.
5: Okay? So you can take it. Kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system. Which is marami naman tayong mga pasyente na nagtitake po nito na nakakabuti sa kanila.
4: Mm-hmm. So yun na, sa mga kababayan po natin, ha? Na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan, mas maganda sabayan nyo po ng premium D3, mga kaibigan. Kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na tutulong para i-fix ano, yung mga ano, tawag ito, yung protective sheath doon sa atin pong ano, sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination dun sa atin pong mga nerves, mga kaibigan. Okay? Now, Doc, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kay Doc na minsay sa ating mga avid listeners.
5: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Ano yung status ng diet ninyo?
4: Uh-huh.
5: Baka sakaling meron kayong problema doon, ano? At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede nyong gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi. Baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaliing uminom na ating mga suplemento. Malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong bantay kalusugan. Si Doc Algie Bakla po ito.
4: Maraming salamat, Doc. At maraming salamat, ha, sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamang talaga paalam. Hanggang sa muli, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon na ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
6: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
9: X FM. Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari. Ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
10: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
14: Ako Galisa Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang ibahan nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
6: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
16: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: XFM.
18: Mga katropa,

0: Oras, mga katropa Philippines, at our time, alas 6:14 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa agahon.
0: Mayadanya, Gaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Marikadlao, Filipino, sa loob ng world. Ako si Katropang Marie Antolin. Mga headlines, makanyadlite Lunas, July 20, 2026. Ag para man sa kanyang headlines, sa kapanang balita lokal, pamilya ita missing aklanon paday nagaom nga uman ni Ray makita ag makauli ng kwansa. Samtang magugangan, nagsinggit kuno, kung sin or maiso, gaagin niya buhit mga hod sa Baray Kugo na malinawa. Biktima kritikal sa ospital, samtang ro suspect na gapabili niya at large siya. Nagamahan niya headlines balita, National Palacio pumalag sa pahayag ni Cayetano, naging balibaran sigo ni PBBM, proposisyon niya 10,000 pesos nga ayuda. Samtang defense team, ginpag nga tiyampuhon para pamatudan ro controversial nga Project Romanova. Headlines balita, international Ukraine drones nagaiwan itong patay sa Russia. Samtang lewang soldado it America patay matapos or airstrike it Iran sa Jordan. Man balita, entertainment ya si Pressman engage yon sa boyfriend nga si Luigi Villapuerte. Katumanya balita, sports, Alex Yala umanya makapareha sa Venus Williams. At sa tumanya, health news, masami nga pagsinggit sa mga inunga, posibleng makadugang it anxiety ang mga problema sa andang ikaayong gawas.
1: Express Balita sa Agahon. Balitang Dukan. Balitang Dukan.
0: Ag sa malitalimant balita lokal, larit man katon it Santon Vitamin C. Padayon ni nagagaon pamilya ni Jenry Irabon alias Yang Yang, residente at barangay Tina Makato, nga magkauli rin guwas ag uman na dang magkaibahan. Si Irabon ay ginaligar nga naduga agasta magkaroon na hindi pa mag-contact it anang pamilya matapos nga magbiyahe halin it Surigao del Norte Pauliun Kuntay Provincia at Aklan ko Hulyo 14. Sino kay Glenda Rioja nga banda alas 9:28 gabi at uli nandang nakontak ro igkampod samtang banda launit aga-aga ko Hulyo 15 imauling nakita nga online. Kabag sigon sa anang uling mensahe sa hagingagin pada sa anang magugang ay nakasakayon imaw sa barko halin sa Surigao del Norte ag paagtuon dapat it Cebu. Intratong pa sigon imaw it anang magugang magchat kung makaabot unit Cebu para makapadaga kung mapadaga sa GCash ro 2,000 pesos nga dugang sa anang pangpamasahe. Apang pinangadawon o nakataliwan ay huwag hapon ay makaabot sa andang bagay ag hindi man makontak ro cellphone. 26 anyos nga si Irabon ay nagtrabaho bilang pintor sa Siargao halin pa kung nagtaliwan niya dagon. Apang na-layoff imaw ko Julio Jess matapos nga may makaalitan sa trabaho rason niya para magdesisyon imaw nga mag-uliun kunta sa Aklana. May paniglenda nga ubusan da nga nagakabaga ka bangod bukon it normal para kanda nga hindi mag-contact si Yang Yang. Presidente Gin Pablata Ronanda sa mga kato PNP kung susiin presente yun sanda nakikipag-coordinate sa mga otoridad sa Siargao akong Surigao del Norte ag Cebu Port para makabuot may impormasyon ka kiprokopya it CCTV. Germany pamilya maghimo sanday iba pang pamaagi para makita ag mausigon ro andang igkampod.
2: Rulas namon nga kontak kay Jinri hay. Pumartis July 14, 9:28 PM ag ulihin namon nga nakita nga online imaw hay 1 AM at Miyerkules ag asta makarahay wa gid kami kana i-contact indi namon matawagan do anang CP ag wa man imaw ga open sa anang messenger nakasakay yun ko na imaw sa barko Surigao to Cebu pag abot na nat Cebu mabiyahe pa imaw it Cebu to Iloilo balik kahapon sir nag coordinate na do Pulis Makato sa Pulis Surigao para matanaw nga ni kunta do ano nga to hayro ginpasa malang kamon hayro ticket agro sa Cebu Port naka-coordinate man yun do Pulis Makato idto sa makara sir hayro CCTV lang gidro amon nga pag-asa nga kung nakapanaog imaw it Cebu Port pero asta makaray wa pagid gamit update kung ano un bagaro natabo kung sa kamon mam nga pamilya nanay bukon yut at normal don nga way mo kamon naka-update ag hindi namon imo makontak hindi man kami magpabaya ubrahon gid namon mam dutanan nga makita namon imaw.
0: Si Glenda Riohar Ikampodit, biktima sa naman nga pagpahayag.
1: Express, balita sa gahoy.
0: Ang salapusan man yung balita, lokal, nagapabili niya at large, rumanghod samtang pada niya ginabuong sa ospital Rumagugang matapos sa tabo nga pagpanggabo sa barangay Cugon, Malinaw, Kobiernas at gabi, Hulyo 17. Ginkilaro biktima nga si alias Berto, 40 anyo, samtang suspect, nga mismong manghod karangang.

0: sa magkaroon haywa pa magpakita itumana. Ipagdukang nga dati go niya may alitan sa tungaid magmanghod pagod masami sandang hindi magkasugot. Presidente ay padayon pang ginibistigahan it malinaw PNP samtang ginapahaom road kasong frustrated frustrated homicide kontra sa suspect.
1: Sa ngayon, gumagawa na ng papel yung aking imbisigilito para mapailan ito ng frustrated homicide yung suspect natin na si Jojo. Kasi yung kapatid niya nandun pa rin sa ospital sa ngayon at nangangailangan pang masalina ang dugo para makarecover doon sa mga sugan na natamu niya sa ulo at sa mukha. Sa investigasyon natin, umiinom itong biktima natin na si Berto doon sa kanilang bahay. Anong makarami na siguro siya nang inom, sumigaw lang naman ito na kung sino Roman Iso. Para patihan ito ang manghod nga si Jojo, nagagtusan ng bagay, naman ay anong sabat. So, nagkasagutan sila doon. And then, bumalik yung suspetsado doon sa kanyang kubo at kumuha ito ng sandoko. Yun na. Doon na nangyari yung pananaga sa kanyang kuya. May mga alitan na kasi doon previously, kada makikita sila, parang hindi talaga sila magkasundo bilang magkapatid. Kasi ngayon, nananatiling at large yung suspect natin na hindi pa siya nagpapakita.
0: Si Police Captain Conrado Espino Jr. hepet malinaw PNP sa naman nga pagpahayag.
2: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines sa Dartama la size 21 sa aga. Ag sa mga detalye mga palita national nga tumagkaton Santong Plus Gold Herbal Capsule. Pinalagaan ni Palace Press Officer Claire Castro pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano ginbalibaran sigon ni President Bongbong Marcos Jr. Proposisyon ni 10,000 pesos nga ayuda. Ginpay ni Castro nga magadihon o malakanyang itibidensya para pamalibaran o allegasyon ni Cayetano. Kangot rayo at naging pahayag it senador sa sangka Facebook Live kung sin gisister kara. Naging babagan sigo ni President Marcos sa anong proposisyon niya magtatayudang pinansyal sa mga pamilyang paday niya apektado it COVID-19 pandemic. Kulong pa ni Castro ang paday sigo niya nagpapakalhit si Cayetano it mga uwa it pasihan ni istorya at nagahimo it intriga. Sabay na sigo niya kuon sa kawalingon niya kakugangan o kunro kakugangan sa trabaho ay ginaturo kararo baso sa iba bagod parang mawasro ang kaugalingon sa kahoyanan.
2: Express, balita sa gahon.
0: Ang isa't po sa manyo, balita national, champion sigon para pamatadaan it legal team ni Vice President Sara Duterte nga may paghagsa ng kabuhi rason niya ni himo o mga pagpamagag kontra kay President Marcos Jr. Ag iba pa. So, sa human rights lawyer nga si attorney Vijay Topacio masami nga ginister it kampo ni Duterte nga may paghagsa ng kabuhi kapareit andang ginarason sa controversial nga November 23, 2024 Zoom press conference. Kay ba nagkararo ginaligar nga pag-iral ita Project Romanov kung saan ginapagawa si Gonit Campo ni Duterte nga may pagagman sa kabuhit mga pariente at vice-presidente. Apisar nga ibaro konteksto it Project Romanov nga unang ginmit lang ni Mayor Baste Duterte mat sa ginagamit si Gonit Campo ni BP Sara kung natongdan niya issue para ipilit nga magaparo pagagsaan ang kabuhit. Pagod ka na kayo na yung sigon, it anang kampong pamatudan raya makaronya Domingo kung sa siin nakatana rumang uling adlaw ng pagkatalakayon o grave threat article. At para man sa kanyang foreign exchange rate update, raton US dollar nagabalir 61.58 pesos.
2: Express, balita sa agahon, balita sa international, balita sa international.
0: At sa mga detalye man, balita international nga tumagkaton Santong Plus Coffin. Kapin sa 8 katawo gon ro namatay sa drone strike in Ukraine sa Western Russia. Samtang mabong individual man ro naninahan sa insidente. Ipag ni Tambov Governor Evan Lee Pereshub nga tinawan it drone ro warehouse ita Kotobska. Nagabot man sa 28 ka mga drones it Ukraine ro naharang it Russia. Patayin man yung kapamayar o kapin sa 26 katawo matapos yung makangkon it lastros ng kanya niya parte it andang gawas.
2: Express, balita sa agahon.
0: At sa pusat mga balita international, patay rin ang soldado at Amerika sa bilog rumising matapos ang inhimo ng pag-atake Iran sa Jordan. Ita US Central Command nga raya ro una kay ginan kung siin namatay ro soldado nanda halin kita pampisa ro giyara nanda sa Iran ko buwan it March. Dahan marapat ng soldado at Amerika sanda ay presente nagapamayad sa mga ospital. Puro insidente samtang ginadepensahan ng pag-atakit Iran gamit ro ballistic missiles at drone attacks.
2: Express, balita sa agahon. Showbiz News! Showbiz Balita!

0: sa mga detalye man balita, entertainment nga itong kato ni Premium dito. Mani pa yun, yung ginpagigbayan at tres, nga si Yasi Pressman, yung imaho engage yun sa boyfriend, nga si Camarina Sur, 2nd District Representative Luigi Villapuerte. Sa ang mga personal social media account, yung ginpagigbayan at daywaro pilang litrato at engagement. Saan ka outdoor setting, ginpatigay ni Villapuerte, ro pagtanyag it kasal sa novela. Masabra na itong dagon-gon, relasyon ni Daywag Bumuhos man, rumapagtamyaw maghalinsa ng abyan sa showbiz industry.
1: Express, palita sa agahon, palitan sports, palita sa sports.
0: Ag sa mga detalye man, palita sports, nga namang kato ni Turbo, that are food supplement for men. Uman yung mag-aiba sa tennis court, sanday Alex Yalag, U.S. icon Venus Williams sa Madu Umuba Dala D.C. Open na pag-iwaton sa Washington, D.C. Ibahan ro daywa sa star-studded nga doubles lineup sa nasambi ni Torneo Consin kay Bahanan Daro 18 Grand akon Grand Slam doubles ag mixed doubles champion sa ATP ag WTA Tours. Una nag-iba ro daywa sa Bad Homburg Open kung nagtaliwan niya bugan kung siin nagdagsanda contract kay Alexandra Osborne ag Catherine Harrison sa first round. Apanggan Pierdi Santa sa quarterfinals na ay Olivia Nichols ag Teresa Mihilikova. Bisaro Mubadala DC Open sa July 25 hasta it August 2.
1: Express, palita sa agahon. XFM Health News.
0: At para man sa kanyang health news portion. Roma sa mga pagsinggit it mabaskog sa mga inunga ay wa gamang nagdagat emosyonal ng sakit kundi posible man nga magangkon it magawig ng epekto sa nang pagbahog ag brain development suno sa mga pagtuon. May eksperto rotayo niya verbal aggression at pag-expose sa mga unga sa mataas ng level at stress ay pwedeng makaapekto sa mga parte at utok nga responsable sa pag-control at emosyon, pagtuon at pagpanumdom. Pero mga unga nga perming ginasinggitan ay may mataas nga posibilidad na makabatsyag in anxiety, depression, kugang sa pagsalig sa kogalingon at mga problema sa pamatasan sa pagbuhay at tiyempo. Itawan ni Punto it maeksperto nga kabilugan niya pamaagi sa pag-atipan sa mga pamatanon ro pagtaw it pagsalig ag maayos sa komunikasyon o makabulig sa pagtukod kumpiyansa ag pagkamapag-on sa mga unga.
1: Express, palita sa agahon.
0: Oras mga katropa Philippines sa their time alas 6:27 sa agahon. Balita ng Tipon Pilog ng Puwersa at Axafam Network Philippines, 96.5 kalibo makarni adlaw kita it Lunas, July 20, 2026. Ang balita ng Gato Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Detter Food Supplement for Men at Premium D. Kaman Vision X Plus Softgel Capsule, o kapsule lang para guide sa aton yung mamata, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Mint Oil, Santo Plus Herbal Soap. Agro mga produkto Tiesto Health Incorporated, the Premium Dietary Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sus the Pain and Clear Skin Gluta, Kojix. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agrayaro, Express Balita sa Agahon.
2: XFM.
1: Mga katropa,

0: na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement. Ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplaya ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad ng produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Sa
2: Canton Gold Live Testimony.
6: Ang hinita ko, sitwar ko ako. Hinahalit ko yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Canton Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
2: Mambibili sa mga butika.
7: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit Santon plus cup mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon plus cup mix, may kapikahon, may buong kapa. Rusanto plus cup mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
2: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: XFM.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 youth.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Seven Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, Tagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
13: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
14: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
15: Ako si Florifes Villadares, taga-Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagkapasayamat sa XFM ang kay Dr. Remy Chooy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: XFM.
16: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema. At nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
12: XFM.
18: Mga katropa,

0: Ay, mga katropa, ato nga oras-oras sa bilog nga Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:43 na sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Pusay! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Pusay! Pusay!

0: good morning. Good morning. Maaya dahil na nga gahon banwa. Maaya dahil na nga pagpropamati mga katropa. Welcome na sa aton makaroon nga pagpangalagad sa aton karang programang Bulsa. Kamusta na? Panibagong adlaw. Aton karang nga pag-uistoryahan, aton karang nga pagatutukan, aton karang nga mga suki riya sa may Banwa at Kalibo, Bilog nga probinsya Itaclan. Good morning. Adlaw makaroon nga Lunes. Good morning. Sa 20 na bugan it Hulyo 2026. Naga matamat yung man patapos rubugan nga right July. August nga na tigiririwi man ang bawat mga katigugan. Ay rato na nga pag-welcome sa aton karang mga suki, mga katropa ta nga nagapropamati, Kabilugan nga probinsya Itaclan, Yaquip, Pro-Isla, Boracay. Sa aton karang mga katropa nga nagamonitor sa radyo. Kaya sa aton karang mga secondary area of coverage. Sa probinsya Karait Capiz, Antique, Northern part it Iloilo. Romblon, Masbati, Southern part it Mindoro. Oy, mayad nga gahon, magandang umaga po. Buenos dias, mga katropa. Welcome na sa pagpangalagad ta sa panglunis ng edisyon. Sa aton karang programang Bullseye. Naka-Bullseye na baron tanan. Oy, good morning manggali sa mga nakatutok online. Aton karang mga katropa, mga suki naton nga nagamonitor sa aton nga Facebook Live. Good morning. Mga katropa naton nga mga OFW sa abroad. At aton nga mga katropa nga mga balikbayan iya sa Pilipinas. Tansin ka mga party ita nasyon. Importante may internet naka-online tanan. May radio application pa kita mga katropa, i-download niyo lang sa aton karon nga inyo nga mga cellphone nga Android. Okay, syempre. Sa aton nga YouTube channel, open man kita karon mga katropa. Siyang ninyo na makapropamati na kamo it mga mainit-init nga mga balita iya sa aton sa probinsya. Ita. Good morning na. Okay, Manang Lori, Igaras Maylas Itulid. Good morning. Good morning. Nasa Ibahay, si Judilyn Sastre. Good morning, man. Happy birthday, anay. Sa akong wife nga si Judilyn. Ay, birthday. Tagalimang karon. Si Judilyn. Oy, happy birthday, ha. Kay Judilyn Sastre. Good morning. Morning. Grado ba ta? Kay Taiga Doy Gali. Nasa si Aga. Good morning. Good morning. Nag-monitor. Good morning. Morning ha, happy birthday kay Judilyn Sastre, makaroon nga kay Jay Noynoy, Igtanlog, Solidad Noy, good morning, una sa San Francisco, California. Naka-highlights na si Noynoy. Kay Mati Tornilla, good morning. Naka-highlights na, nagsa Tornilla family, syempre, una sa Ibahay. Kaya nagapropamati, kadagahon katunda iya sa aton nga pagpangalagada. Antihin din kay Uncle Charlie, nga nag-o-exercise man sa libdong. Panamito, nagka-copy-copy pat Santon Gold Coffee. Good morning. Morning. Sa Concepcion Sausa family, good morning gid. Kay Rod Salvador, nagahon pa si Rod ha, naga kapi-kapi uno, naga amat-amat na. Good morning gid Rod. Naga paadto na sa biyahe. So, good morning. Aton pa nga mga katropa una nga nagatutok, nagamonitor. Abay welcome gid kamo makaron sa aton karang nga pagpangalagad adlaw nga right Lunes. May opisina ha, may klase, may trabaho kita. Kasi riba may Friday sickness tagihapon. Kamatsagan, tagapon ninyo hay Biyernes or Sabado. Diba karahay may mga hangover pa. Sige yang, ito pa rin ang laban mga katropa. Sa mga igmanghod naton nga mga nagapangabuhi at nagasuko it matawha. Kaya sa aton karang probinsya Itaclan. Kaya maginahinay ang kinangan ninyo, pabasugon ninyo, karon nga resistensya permia. May mga pampagana kita kara mga katropa. Kapit pa sa may mga ginabatsyag una, abay dapat nakasanton plus gold permi adlaw-adlaw ron. Saton kara may manghod para araton nga resistensya. Ganadong-ganado sa mga tao. Kamusta ron dagagan manit panyempo? Makaroon nga adlaw mga katropa. Wa kita it na mo-monitor makaroon nga low pressure sa sugod. Itaton kara nga nasyon. Wa ita LPA sa sugod itaton kara nga Philippine Area of Responsibility. Soro habagat nakaapekto makaroon sang kiri di kara sa may western part it Luzon aga Visayas. Sa western Visayas maka-experience kita it manami nga chimpo man or mainit galing nga chimpo mga katropa nga may posibilidad nga pag-ugan-ugan o gapta-gapta kapin pa sa hapon dagaron it mga localized thunderstorm. May ginexpektar kita nga bagyo, pero sa mga Miyerkules, Huwebes, mga katropa. Sa ikamuro pangaganit bagyo nga masunod nga pag-iga pangaganit pag-asa. Nawat ani kita. For the first time, naging butang sa pangagan ro it bagyo. So pangagan nga rang tinaga nga Quiapo. Kat ka kwan ba Quiapo aron ayon ba din ro pangagan ita bagyo so Quiapo da ro pangagan ita masunod nga bagyo pero ginexpekta ra mga Huwebes mga katropa so ro weekend makaron nga Domingo gaban-gaban maugan-ugan agro apektado kara of course kita iya sa aton sa Western Visayas daga itaya kara nga epekto it southeast southwest monsoon or habagat so, hatakon karon ro habagat mga katropa. Doon no, mga bubantayan, pero makaroon nga adlaw, hasta inaga, abay mainit-init, raton nga panyempo. Ah, sa aton ka nga mga katropa. Doon doon, doon dagagan ka rin, aton ka nga panahon. At nami ito nagapabungan-bungan yung matarok mga katropa na ito. Oh, sige. Pusat! Kay Tristan Gulay, good morning ha. Nga nag-monitor kita makaroon. Si Rabanis Che, good morning. Nakatutok man makaroon nga gahon niya sa aton nga pag-pangalaga. Amat-amat na kamo ha. Sa may mga ginapadagang ra nga mga greetings sa aton ka nga mga katrupa ro na. Mag-amat-amat na. Mayro iba, nag-amat-amat naman. Padto sa trabaho, makaroon ka nga gahon. Mark Contiveros, Mark, good morning. Happy Monday. Good morning. Nag-monitor. Si Jima Kiswani, nag-monitor man. Una sa Bacoor, Cavite. Good morning. Yan, ag sa mga kakabukas yang itanda ka nga mga radyo. Bullseye ko tama na ra. Ay, mabullseye yan yung man kita ka ra. Okay, sa aton makaroon nga pagpangalagad. Aton ka nga pag ililiba ano mga mainit nga mga topiko. Nga aton ka nga pag uuwi istoryahan mga katro. Now, sa bilogon ka ra, iyanay kita sa aton ka nga mga lokal nga mga tagupang doon nga mga topiko. Rome. Daya nga nga reported mga katropa nga sang kaigmanghod naton nga aklanon. No, may imanghod kita karang nga aklanon nga ginasugid nga missing hasta makaron. Wa patagani naka kuan na naka update tao kung nanuro plastada pero so far wa pa ita update sa part ita pamilya. Sa reng natabo nga ra mga katropa sa sangkay mahod naton nga klanon, gagaki. Ha? Nga ginasugid, nga missing ta, hasta makaroon ka ra nga adlaw. Now, ro pamilya nagagaom, kapin pa ro pamilya irabon, nga tagabanwa ka ra it makato, nga makauli nga guwas, ha? Ro raya ka ra nga gagaki, no? Kasi ginasugid na duga, gasta makaron, hindi ta makuntak. Itanak ka nga pamilya. Nagbiyahe halin sa Surigao del Norte, pauli iya sa probinsya Taklan ko July 14. Eh, anong kita? July 20 yun. No? Now, gabi pa nga ron, ginasugid, nag-istorya pa. Ha? Banda mga launa ay taga-aga ko July 15, ulihi nga nakita online. So butang bagon, may connection pata, may communication pata, sanda mga katulad. No? No? May mga mensahe. Now, ruraya nga ng 26 anyos, nagatrabaho bilang pintor ito sa Siargao. Last year pa, na lay off mga katropa ko July 10 after nga may nakalaban una sa trabaho. That's why nga nagdesisyon nga mag-uli lang iya sa probinsya karay Taklan doon nasambit ka nga gagaki. No? So, wakit at idea kung nanurugin awayan ag nano kadagom roanda ka nga tungki anay itana nga tonga naka-inkwentro ito sa Siargao mga katropa. So, pilang days na, ag until now, uwa it klaro kung anuro na tabo sa nasambit karangaga. Nagin report nanda sa aton nga mga otoridad sa aton nga kalibo sa Makato PNP ito gin pablatter kasi intro pamilya eh. Diba? So makaron nagapanawagan ro pamilya nga ra. Nga basi kun may nakapanoba nga nakasapupo kun nanuroplastada kasi last nga nakaistorya kun nagtaliwang pang Martes it gabi nga to. Kat nagapauli kun imaw. No, wag tag sakay kun nagasakay kun mos barko or ano ra naging sakyan kara mga katupa. So, indo na aton nga ibasyad da kini ro. Istorya sa pagpahayag itana kara nga pamilya mga katupa. Bullseye. Bullseye. Indo na aton istoryahan. Sa bilog pa nga aton kara nga pagatutukan. May nagasinggit nga right inaway kung sino kuno ro maisog. Dayang nga nagsinggit inaway ginyabo. It manghud. Ha? So, ro pumatos ta kana mga katrupa, ro anat ara nga igmang kunara sa may banwa ka right malinaw. Now, ro biktima, critical sa hospital. Ro suspect at large. Ha? Ano't mga nagkakanabo nga sa aton grabe ta mga doon na aton istoryahan ra sa aton karanga pag istoryahan taman dayon ro mga ordinansa iya sa may banwa karait kalibo nga ginaprubahan sa sangguni ang bayan mga katrupa it kalibo. Pila ka mga ordinansa nga dapat masayuran it publiko. No? Kasi ro iba nga rawat at inalungong kung hidakpan yung dayon, kung i-implement yung dayon yung mga layi, iya sa may banwa it kalibo. Wala na kami sayo, hindi man pwede ron bukumat excuse nga inusinte ka sa mga layi. Kung nag-violate ka, may kalalagyan. So hindi na istoryahan nato daro mga ordinansa nga ginaprubahan itsanggo ni ang bayan itaton kada nga banwa it kalibo para aware ro aton nga mga pumuyo iya sa probinsya o sa banwa karait kalibo mga katrupa. Now, sa bilog paro pagbawa nga ra sa pagbaligya it mga junk food ag mga carbonated drinks sa sugod it iskwilahan iya sa may banwa karait kalibo. Sa bilog ra nga ginaduso makaron. Nano ro mga junk food nga ra? Nga hindi pwede ibaligya. Agro mga carbonated drinks sa sugod. It iskwilahan man lang ha. Iskwilahan man lang. Within sa compound, it iskwilahan. Ginadusok doon. Ita aton ka nga sanggol ang bayan. Ita banwa ka ita kalibo. Hindi na aton na istoryahan. Iya sa aton ka nga pag-pangalagad mga katrupa. Now, speaking of krimen. Kabo-abo nga mga krimen nga nagtuhaw mga katrupa iya sa aton sa bukod niya sa probinsya Taklan, although sa probinsya iya sa aton medyo so far so good pa man ah. Aton kare ginatanaw. Pero good morning anay kay Ariston Natividad. Ga monitor, good morning gid ako no kay Bani Nadura, kay Florentine Navarosa, kay Tay Isot Nadura, kay Jose Arlene Bereber, Christopher Bereber, Arlene Bereber, itigbawan madala. Good morning. Nastigbawan madalaga. Kay Nelison de la Cruz, good morning. Miss Jorlyn Antonio, good morning. Una sa magsaysay, Oriental Mindoro. Good morning. Good morning. Kay G. Magiswani, una ron sa Bacoor, Cavite, ha. Good morning, Gidana. Nag-monitor makaroon. Good morning. Now, Haragon, tawad na tagad. Bullseye. Bullseye. Abog ka pangutan na makaroon sa administrasyon nga ra ni Marcos. Guwas pa baga ro Pilipinas? Diba? Kabuabong krimen. Sa sugod itsang Domingo, pilat aka mga delivery riders rugin patay mga katrupa sa may parte karat Luzon. Ginhold up. Okay lang akong namahold up kunta pero ginpatay taribay. So masaklap nga nagapangabuhit matawhay do raya nga nga mga riders. Kasi ang mga riders nga ra nagbutwa ko pandemic time, kabaw-baho nga bulig sa mga pumuyo, mga katrupa, rung mga riders. Nasandar rung nag-deliver it, mga order, ko pandemic time. Hasta makaroon, nag-boom. Nag-click ta. Ruraya nga rang delivery riders, mga katrupa. Hasta makaroon. Diba? So, sunod-sunod nga mga krimen nga nagtuguhaw mga katrupa involving daya karang mga riders. Di ba? So, makaroon na intindihan ta kung hamat maabo nga mga riders naton or bisan mga ordinaryo nga mga Pilipino nagakabaga ka sa sitwasyon naton sa dagagan it aton karang apisan order ya sa Pilipinas. Kasi sunod-sunod nga mga report, sunod-sunod nga mga balita nga may mga pagpamatay, may mga pagpang-hold up, may mga ginasakit. Especially sa mga rider nga nagapangabuhi it matawhay mga karakter. Di ba? So, katali naton isipon nga what at guwas nga lugar iya sa Pilipinas. Di ba? So, sa mapig-od nga plastada mga katrupa, medyo guwas pa man sa ibang mga lugar. Guwas pa ro Pilipinas sa mga maabo nga mga lugar, mga katrupa, kung krimen ro pag istorya. Pero, bukon man ita mambag naton nga uwa it seryoso nga problema sa krimen makaroon eh. Grabit ang problema ra mga katrupa rong kriminalidad makaroon sa Pilipinas. No? So, magkaiba nga bagay ro may mga lugar nga guwas ro aton nga komunidad. So, kung sa aton pawagon dapat itkabagakan. Di ba? So, may inamat ang lugar nga medyo delikado dahil sa mga krimen nga ra. So, daya, pariho tanan nga mga seryoso nga ginatubang naton mga katrupa. Now, sa bilog sa mga rason kung hamat naglala ro sitwasyon, dahil grabe ro paggapta ita impormasyon sa social media, di ba? Hagos kada insidente, kada krimen, nakikita it million-million nga mga Pilipino sa social media. So, bangod ka ra, mas nagabatsyag kita. No? Nga, mamba kita, safe pa ba kita adlaw-adlaw? Dahil sa mga heinous crimes nga ra nga nagakanabo. Di ba? Pero haragang mga katrupa, nga importante nga isiparan naton rong kadlok sa aktual nga datos it aton kara nga mga otoridad. Now, base sa report it PNP, ang iba pa nga mga opisyal nga datos nga ginapakita mga katrupa, nagnaba rong kriminalidad sa bilog nga Pilipinas. No? Ro kabilugan nga numero, ginatawagan nanda nga focus crime. It aton kara nga mga otoridad. Ag ano ro ginasugid nga ra nga mga krimen nga nagnaba, murder, robbery, carnapping. Di ba? Ag daya nga ra nakikita hagos adlaw-adlaw nga may mga maura nga mga krimen mga katrupa. Although may mga grupo or mga organisasyon nga naghambay nga masyado ka seryoso. Ro iba nga mga lugar. Ha? Nga ginatawag makaroon nga target killings ag political violence. Sa ibang lugar, well, iya sa aton sa probinsya Taklan, matutawahay mata kita. Pero kung amat, may inamat ang mga nagkakanabo ng mga krimen. Oh. Now, balikan taro mga riders nga ra, nga nagapangabuhi at matawahay, ang nagapangabuhi at patas. Makasugubo isipon na ton mga katropa nga may mga time nga sanda ay naging biktima. Kasi, hagos adlaw-adlaw una sa dasa karsada ra. Randang oras una ta sa karsada nagabiyahe gilat apirmi. Nagaadto sa ibang mga lugar. Akon amat may mga dagat sandara nga mga kwarta. Mga magahagon nga mga cellphone or dagar anda kara nga motorsiklo mga magahagon man anda mga motorsiklo nga ginagamit. Nga sandarong gina-target makaron itdaya kara nga mga kriminal. So, wala mamandaya nagakahugan mga katrupa nga tanan nga mga rider ay una sa matindi nga peligro makaroon nga panahon. Pero ginapakita nga may mga kahinaan sa seguridad nga kinahangan nga masabat it aton nga mga otoridad. Diba? So, sa pananawan naton, Raya, rung pinakamabaho nga problema. No? Nga bukon niyang it, pag-angkon it mga, pagbutwa itaya ka nga mga kriminal. Rumabaho nga isyo, hay kung paano ag kunano kadasig maaristo ag mapanabat raya ka nga mga tao, mga katrupa nga nag-ubra it kriminal. Now, kung mahina ro investigasyon, kugang ro ebidensya, mabuhayan ro proseso it hostisya itaya ka nga pamilya. So, nakaangkon kita it impresyon, no? Especially, raya ka nga mga kriminal nga pwede malang gali mag-ubra kasi makapagagyo man dayon. So kung magnabarong pagsalig it publiko sa nag-implement it daya karangalaye, nagabahong mga katrupa rong kahadlok it publiko. Diba? So, rong mga riders yan eh, doon sa Metro Manila, ginakibangot aron. Mga nagabubaktas na ito, gabi pa rong mga estudyante, gabi pa kong gabi, ginanervyos na. Kasi bukod at sipe. Oh. So nakikita it publiko nga mauragot aro sitwasyon mga katrupa. Kasi iya sa Pilipinas, kasayad ka mo, may madagom nga ugat rong krimen nga ra. Diba? Bukon itanan nga krimen, bunga it kapigaduhon. Pero hindi man mawaga naton dahil wa it disinting nga trabaho ro aton karang mga igmanghod ya sa Pilipinas. Sa bilog pa isrong kakuwangan sa edukasyon. Next isrong paggapta it illegal drugs sa aton nga komunidad. Di ba? Agromahina nga pag implement it aton karang alay mga katropa doon sa bilog. Agraya rong posible nga nagapalala sa sitwasyon sa makaroon karangap. So kita nyo, kabuhabo nga mga na-aristo makaroon nga mga illegal drugs, mga kwanta, mga bigatin, tapaman. Oh. So butang bagon, rong illegal drugs nagagaptat agihapon sa komunidad. So rong mga suspect nga nagkagadakpan, ginapananaw man it PNP nga mga bangag. Diba? Doon yung mga ginatanaw nato sa mga nagkagadakpan nga sa mga krimen. Now, rusang katawo nga desperado mga katrupa, hindi man naton mahambang nga automatic nga magiging kriminal ka eh. Diba? Hindi man niyagin nung magsuot siya ng isip nga abi magpang-hold up or mag-ubra ita kung ano nga mga makaingidlis nga mga krimen. Pero sa maurang sitwasyon, pwede nga magtao itchimpo sa organisado kara nga mga krimen nga mainganyo or pwede sanda nga magsamantala mga kasi may mga oportunidad nga pwede nanda maubra druraya karang nga krimen. Di ba? So nagalala. Pero sitwasyon. Now, sa pihak nga bahin, bukod niya at mahambag, abin naton nga, basi, wagon it pag-asa ro Pilipinas sa sitwasyon magkaroon. Anyway, kamuhabo matagihapon nga mga syudad ag banwa nga matawhay mataranda karang apisan order. Maabo matanga mga kabanuhanan nga may mga pulis mata, may mga barangay, official, may mga enforcer una nga nagalibot. At ro mga ordinaryo nga mga pumuyo nagatinghwa matasigihapon nga mapabilin nga guwas ro anda karang nga mga komunidad. Diba? So, ro problema nga pirmi naton nakikita ro mga raya nga mga report nga mga magain nga mga senaryo mga katrupa pilang bilog malangda kaysa sa katawhayan nga nakikita sa ibang mga probinsya. No? So, bilang mga ordinaryo man nga mga pumuyo, may mga bagay nga pwede man naton maobra mga katrupa. So, hindi man maduga katon nga mga pumuyo nga may mga responsibilidad kita, may responsibilidad ro gobyerno kita nga mga ordinaryo nga mga makabulig man katon, makabulig sa mga otoridad nga kita ay mapagmatsyag paglikaw sa mga delikado nga nga mga lugar kung pwede. Di ba? Pero paggamit it mga maayos nga mga security features makaroon sa mga kuan nga ra delivery apps or ano una agro mga pag-report kasi high ticket agid makaroon eh. Di ba? Aghagos kada lugar, kada public places nga mga lugar may mga CCTV camera. Oh. So, sa katapus-tapusan ngarong sa aton matagapagpati nga may una matagihapon ngarong matuod nga plastada it kagawasan iya sa Pilipinas bukon yamang it kunpila rong nai-record nga krimen. Ro mas importante kun nano kadasig rong hustisya iya sa Pilipinas. No? Nano ka mambag naton nga may puturo baga nga mapugnan ruraya karang nga mga krimen nga raya sa Pilipinas bago pa matabo mga katrupa. Oh, ako nano ka bahuro pagsalig it mga pumuyo nga protektahan it aton karang istat. Na kung nagapadayon nga may una nga ginapatay kapin para mga inusinti naton nga mga trabahador. Natural. Tanan kita nagabatsyag it kahadlok. Ag nagapropangutana kung baga bastante bagarong seguridad yas Pilipinas. No? So maurang sitwasyon eh, hindi naton mambang abi normal eh. Pero nagakaganabo nga ra. Oh. Ag kita sa panahon makaron nagasalig sa gihapon nga ma-implement na ito ng mga nagakaigo karangalay. Sa paggamit it mga bago nga mga teknolohiya. Like makaroon may mga CCTV kita. Mas manami nga mga forensic investigation ag mapadasig ro mga trial sa mga kaso. Oh. So importante man di kara mga katrupang atanaw na ito nung ma-picture out nato nung kapilitan. Ro, raya ka nga mga piligroso nga mga nagakaganabo nga mga insidente. Ag dapat mapugnan itaton nga mga otoridad. Dapat seryosohon. No? So, medyo na-alarma rutanan dahil sa grabit ang mga kriminalidad nga nagakaganabo mga katrupa sa Pilipinas. Medyo, ang mga iba, alarming uta. Nagakanabo. Pero sa ibang mga lugar, buko matanan nga mga lugar is may mga maura nga mga krimen. Kagabanan matagihapon nga mga lugar is safe. Mga so, kung kamo pang utanon, yes, aton sa probinsya Taklan, safe matabaga. Although, di malikawan ko naman, grabe man o krimen, yeah. Nga nagakanabo, mga katrupa. Morning nga kay Michael Villanueva Solina, ha? Exciting morning. Good morning, Gidar, sa mga katrupa na. O nasa Laging Banwa West Numancia. Good morning gid anaga propamatic makaron nga aga. Ag una man kay great man lang do Survivors Riders Club no kay Elvita Nabas Montaho, ag kay Ma'am Judith Nadua, kay Ma'am Janet, ag kay Joseph Rizzo, Marvin Nabyong, ag Supladita Asiterski, ag Wiger Berto Jr. Montoho, ag kay April De La Cruz sa Braulio, ag Aris Tambong, ag Dave Gigo Talagda. Good morning. Nag-monitor si Lyoder. Good morning man. Agay Ming Mer, agay Ronnie Siriso, agay Roslyn Soriano. Good morning gida nag-monitor.
1: Good morning!
0: Nag-propamati makaroon nga agahon katon. Now, sa aton makaroon nga pagprobadayon, 7:15 raton ka nga oras sa mga katrupa. Hindi naman istorya man natin. No? Rung mga top rated representatives, mayors, governors, sa bilog nga Pilipinas. Medyo ang nakasugod daton karang nga probinsya eh. Rung mga top rated congressmen, mayor sa gobernur, so disin ora. Oh, ag nanugin basihan it dahil karang nga survey, ag si Insandara mga nang top base sa kalukuhan o sa corruption. Nga mga probinsya, nga ginabuitan it mga congressman, ginabuitan it mga mayors at gobernador, mga katrupa. Ito na, ato nun nga istoryahan ya sa aton karang pagpangalagad. Now, haraan ay tawang tatdagan. Si Senador Alan Peter Cayetano. Yung dago mo man ra. May mga investigation again sa kay Senador Alan Peter Cayetano. No? May tungkianay sanda ni Senador Panpino Lacson nagatindi. Pero anda ka nga tungkianay nga daywa mga katrupa. So, si Lacson nag-react. Nga ro pag pang-atake ka na ni Senador Alan Peter Cayetano, medyo gumagpas kumata. No? May mga importante nga isyo nga gina talakay ro daywa nga ra, pero medyo gumapaw ro anda ka nga tungkianay nga dayo. No? Ay gusto ni Lacson ipakulong sa Payatas Jail. Si kuan nga si Senador Alan Peter Cayetano. Ha? So may mga report. Kahapon, nag-Facebook live man. Kaapot-apon si Senador Cayetano. Nga gina-question ng integridad ni Senador Lacson in connection sa flood control. Nga investigation mga katro. Oh. Nag-Facebook live ko Sabado, nag-Facebook live guman kahapon ithapon mga katrupa. Ako paimbestigahan na rohamat pagpahaba ng rait ng bungot ni Senador Alan Peter Cayetano. Ha? Ag una pa kita mga katrupa sa impeachment trial. Yun doon na may impeachment yuman. Ag maggililita guman kara. Rodaywa sa Senado. Base ro impeachment trial, mag diskurso guman Rodaywa mga katrupa ag magtungkianay. Doon yung ginatanaw sa impeachment trial hindi na mga katrupa. Kasi makaroon pa lang, wala pa nagatabo ro anda karang kastada sa Senado, pero grabe yung tarotirahan. Itdaywa nga ra mga katrupa. Now, kahapon sa last nga Facebook live ni Senador Alan Peter Cayetano, may pagtira guman mga katrupa. At this time, pati ro NBI, tanan nga mga kritiko ha? ni Senador Alan Peter Cayetano or rouna nga mga tawo sa administrasyon mga katrupa. May mga bombastic statement yuman nga mga ginpang butar. Diyo nag-iinit ro isyo makaroon sa politika. Bullseye! Tawag kung matapos-tapos ng daro impeachment kara kasi mabuhay pa dara. Eh basi mabut-abutan pa tat eleksyon na mga kandato pa si Juan. Si Vice President Sara Duterte nga presidente, bugto ko din yung pagtubo.
1: Ayaw rin ma!
0: Alas 7.18, dayang porsyon na to da katon mga katropa ay premium D3 coffee mix. Ba may mangostinda, vitamin D3, ag stevia. Sa mga gusto nga mag-inom it kape, nga kapin pa kung may diabetes ka, ay hara, kung gusto mo ta magkape ha, premium D3 coffee mix. May mangustin imo ra, vitamin D3 pagid, importante ron. Ag, ro importante, may stevia. Bukod at asukal nga nagapatamis, kundi natural gid ang stevia mga katrupa.
1: Ayaw!
0: Nagapabako dit aton nga immune system. Nagapabasko dit aton nga resistensya gid ha. Ag, nagabuling nga makontrol ro aton nga blood sugar levels bangod sa natural nga asukal. Maghalin sa stevia. Uwait kabagakan, ro may mga ginabatya nga diabetes, ag kung nagiinom kating karam, may premium D3 mga katrupa. May vitamin D3. So, premium D3 coffee mix. Ginapanami para calcium kara. Nagabulig sa pagpatibay ito ang nagipon. Nagasuporta sa pang-adlaw-adlaw natin.

0: ka nga makaron ginainitan mga katropa nga base makasuhan si Senador Alan Peter Cayetano. Gaban-gaban plunder yun. Kasi pag plunder, no bill recommended ron. So, tatlo na. One in kaso, ha, nga matabo. Base may masunod pagid. Ay, nanulat na matabo sa Senado din. Kara, kung maura. Oh, dahil nga mga tao nga rin, gimbutuhan nga dahil milyon nga mga pumuhoy sa bilog nga Pilipinas. Tapos maroon na rin hinampang. Oh, good morning kay Ampod Ansel Andrade, ha. Good morning po, SILG. Oh, aba na, safe ko no kita. kay Joms Atiro. Joms, good morning, ha. Watching makaroon sa FB. Una sa Mabilo, New Washington. Good morning! Monitor yung una. Makaroon ka rang agahon. Kay Jory Jorpo, una sa REC, grabe linsan, Tabao Banga, ha. Good morning. Sa Jorpo Family, sa Balaktasan Madalag, ag sa Jorpo Family sa Mercedes Madalag. Good morning. Good morning! Copy. Marianita Ritinho, good morning man. Pag-read lang ko ng happy 18th birthday kay Nel B. Colas. Makaroon doon nga atlaw. Good morning. Happy birthday. Good morning. Cloyd Beltran. Good morning man, Cloyd. Nagang Cloyd, ha? Victoriang. Good morning. Para makaroon pamatian ta si Senador Alan Peter Cayetano, no? Saan na karang Facebook Live kahapon sa pagpatutsada guman sa mga kritiko na. Ay kung magmaurat rin ang pangaram, mapadasig siguro na karang pagpakulong ka na pagpailit kaso sa ombudsman. Do, sige, pakiantar porsyon nga mga katropa.
1: Blessed Sunday, everyone. Magandang hapon. God bless you po. Sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, mga kababayan natin OFWs, magandang araw ng Linggo. I hope na nakapag-family lunch, at least nakapag-pahinga, time for church, discussions about how much God loves us in our country. Siguro magandang ano yan, starting point, kasi tatlong ay ang pag-uusapan natin ngayon, eh. Integrity, yung pong sinabi ni Senator Chief Persecutor Lacson, yung pong isda, kasi ang isda po sa bibig na huhuli. At pangatlo po, yung impeachment, no? I just want to repeat yung sinabi ko kanina, but this time around, instead of addressing myself to the teenagers and young men and women of our country, sa young parents naman, di ba? Sa mga nanay at tatay na may mga batang anak. You may agree or disagree with many of our political stands sa mga issue, but napaka-importante po na we all agree that this is for their future. Aryum, magandang hapon sa iyo. Pepito Reyes, Gaymar Mantos Delfino, Aris Pahe, Lily Calabayo, Nance Estoso, shout out sa inyo. Inday, gahud-gahud, yan. Dom Billy, Bondik, yan. Magandang hapon po sa inyong, sa inyong lahat. Sorry po, may konting ahem. So let's start po with integrity. Can we all agree po that whatever we do becomes a habit? Then when it becomes a habit, it becomes part of our value system, then it becomes our character, then it becomes our identity. Diba? So for example, every single thing Juan de la Cruz does, may ninanakaw o may pinipitik or may dinadaya. Cheating, stealing, and lying. So for example, pag breakfast, hindi po nakatingin yung tao sa kalinderiya, kumuha ng extra rice o kumuha ng isang pritong itlog pa, hindi binayaran. Pagdating sa opisina, late, 10 o'clock, pero nilagay dun sa time card, 8 o'clock o 9 o'clock. Pagkatapos, hindi pa umuwi kaagad sa asawa, dumaan muna sa club, nag-inom-inom, nag-mouthwash pagkatapos, nung tinanong ng asawa, saan galing? Sa opisina. Yung pala, ang pangalan ng bar ay opisina. So yung cheating, stealing, and lying, nagiging habit, nagiging character, alam ng mga barkada niya So nagiging identity niya yon.

0: So ganun din sa isang bansa. Ang gusto po nating identity is yung Pearl of the Orient. Kasi nga po, maganda, natural, precious yung pearl. Of course, para sa mga kapwa Kristiyano, karangalan natin sabihin the only Christian country in Southeast Asia. Excuse me. Pero ganun din po sa kabaliktaran, di ba? Kung sasabihin natin we're a Christian nation or sa mga kapatid natin Muslim, nasasabihin Muslim Pilipino, and then panay skandalo na daan bilyong piso, nagiging part ng identity. Kaya maraming OFW na pumapalag pagka ganyang kalalaki yung pagnanakaw kasi nababalita sa ibang bansa, naa-Alaska or na, how do I put it, diba? Yung parang nababansagan tayong mga Pilipino. So believe me, Senator Panfilo Lacson, I understand when you say you're hurting because of your integrity. But hindi po ako nag-umpisa nito. Issue lang po yung Senator Marcoleta. Hindi nga po ako active sa hearing na yan. Nakatutok ako bilang minority leader sa ibang mga bagay. Si Senator Marcoleta, whether when we were in the majority at si Senator Chris Escudero ang Senate President, and when we were in the minority, si Senator Dante Marcoleta po nakatutok dyan. Mga debate, bend the law, restitution, meron bang mastermind o hindi, debate lang yan eh, pinersonal mo. Pinersonal mo rin si Senator Marcoleta. Kasama kayo pare-pareho sa case build-up, kinutya mo pa, tapos pati nung kinulong, kati kung naka-wheelchair, hindi mo naman alam yung kalagayan ng ng tao. So, yung question ko, bakit abruptly tumigil yung hearing, and then bakit magkabila na yung sinasabi ng magkaiba na ang sinasabi ng ombudsman na may mastermind at yung sinasabi mo na hindi? And then bakit may mga tinitignan, may tinititigan, at merong hindi tinitignan at all? So, pasok ngayon. Kine-question ko daw integrity niya. 2 weeks na yung impeachment. I'm just doing my job doon. Biglang titirada yung NBI tungkol sa Southeast Asian Games that we're very proud of. The whole nation is proud of. Ilan beses na naimbestigahan, wala kaming tinatago dyan. We're proud of it. Sasawsaw ka. Tapos when I talk about the flood control na dapat nag-inhibit na yung bata mo, si Senator Erwin Tulfo, pero siya pa rin ang nagsasalita. Una, sabi niya, hanggang dyan na lang ba tayo, paikot-ikot na. Pagkatapos, sabi niya, wala daw member ang minority. Hindi naman siya minority at minority leader ako eh. Kung tinanong niya, dinag-hearing na, wala daw kwarto. O hindi daw pwede yung session hall kasi may impeachment. Monday to Wednesday lang yung impeachment eh. Or hinihintay niyo muna makulong lahat ng witness para wala rin mag-witness. Or kinakausap pa ba yung ibang mga witness? Kasi nga, yun yung patulig sa ako na bakit parang may pasahan ng bola si Senator Lacson at yung sa administrasyon kung kanino itututok yung investigasyon. So, integrity is very important. So, why not give integrity sa investigation natin sa flood control and sa lahat ng malalaking corruption issues para nga manumbalik yung pride ng ating bansa na good governance, rule of law. Eh ngayon kasi tayo eh, bad governance, bend the law. Tapos takpan na lang sa maraming ayuda para wala na lang magtanong. Tapos pagka may nagtanong, ikulong na lang yan. Ganun na yung sistema eh. Yun po yung inaangal namin, yung sistema at nangyayari. So ba't ko sinabing sa bibig na huhuli? Ano po sinabi ni Senator Lacson? Sabi niya may ghost project daw sa Taguig. Ang ombudsman po may interview sa isang dating vlogger na po ngayon, dating journalist, pero actually PR yon. Sinabi na nila last year pa tinitingnan ng Taguig, wala po silang nakita. May alam din po akong excuse me law enforcement agency, tumingin na, walang nakita. Of course, we do our due diligence, di ba? Ako mismo, pati opisina, nung pumutok yung mga skandalo, kasi periodic naman yan, tinitignan lahat ng project. Pero, and every year, kasi nga tinitignan ko anong hindi pa tapos para mapondohan. Pero pinatignan namin lahat kung anong may problema, anong hindi ano yung na-late. Wala pong ghost. Excuse me. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero nung sinundan po namin yung JA at sinundan po namin ang mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project, no? Yung mga kababayan, para lang malinaw ha, yung ghost, nabayaran na, walang nagawa. Yun po yung ghost ha, para malinaw ha. Kasi po may iba-ibang kategori ng anomalya. Pero doon lang tayo sa ghost. Kaya ano suggestion ko, on the record yan sa DPWH kay Secretary Vince Dizon, utusan lahat ng district engineer at kung pwede pati LGU, kunan ng picture. Last year pa to. Para pag wala talaga, ghost yun. Eh, 1 year na eh. Sabi nga ni Manong Chavit Singson, di ba, nasa Ilocos daw, meron. Oh, pero ang tinitignan, ang sinabi kay Senator Lacson sa Ilocos, ang tinitignan ni Senator Lacson, Taguig. So makikita nyo po sa bibig na huhuli. At saka, hindi po ano yan, hindi po biglang nag-fall in his lap. 20 years na po kasi kami niyan na nagla-lunch together, halos may grupo kami. Nandun din sila former Secretary Llamas, mga dati naming kakampi sa politika. And nagkakakwentuhan kami ni Senting niyan, at saka pag sinasabi niya para anomalya, nagkwekwento din ako na heartbreaking pag may tinatanggal ka, pag may tinatalikuran ka, lalo kung napakalapit sa iyo. Pero kung masama ang ginawa o masama ang hangarin, kailangan ilayo, pati sa politika. And syempre sa amin, hindi lang yung legal, pati yung moral. So kilala niya yung mga yan. So yun ang kinakausap niya ngayon. So yung mga kinokondem niya dati, yun ang kinakausap niya. Pero kinausap na niya eh, kaya nga may sinasabi siyang alam na eh. Diba? Kaya sinasabi niya direct, indirect. Ang tanong, legal din ba yung iba niyang ginagawa? Kasi nga, katulad sa AMLA, dapat yan confidential. Hindi dapat nire-reveal yan sa mga tao. Kahit senador ka, kahit chairman ka ng Blue Ribbon Committee. So, kung interesado ka talaga sa flood controls, Senator, Panfilo ang pangalan mo eh, pero nililito mo lang mga tao eh. So, Senator Panglito Lacson, di ba nasa TV madalas si Mayor Joy nung pumutok to na hindi man lang nagko-coordinate sa engineering ng Quezon City? Di ba si Secretary Vince Dizon mismo, sinamahan mismo si Mayor Isko, may flood control problem dun sa Manila. O ba't hindi mo patawag isa-isa yon? Nakatingin ka sa Taguig, bakit? So, doon sa pangatlo natin topic, impeachment. Boto kasi sa impeachment laban kay Vice President Sara ang talagang pinagkakaabalan mo. Halatang halata. Kaya mga kababayan, mapapagalitan to si Senator Lacson kasi ang strategy, ipunin muna lahat ng tingin nilang hawak nilang dumi, ika nga, para before the botohan gamitin. Eh kaya lang hindi makapagpigil dahil inis na to si Senator Lacson. Dahil sanay siya boss eh. Sanay siya nagmamando, sila ni Senator Tito Soto. Ang problema nga natanggal, tapos hindi rin binalik sa kanya committee, tapos ngayon, syempre ang nasusunod sa Senate si Senator Win Gatchelian at si Senator Chis Escudero dahil impeachment eh. So nahihirapan siya, tapos proxy niya sana si Senator Erwin kaya pinagsasalita niya. Ang problema, syempre natamaan din yung moral ascendancy ni Senator Erwin kasi nalalaman din yung mga connection niya diyan, 'di ba? So nung una, Senator Panglito Lacson was targeting Senator Erwin. Kaya nga yung contractor, di ba, sa opisina niya, sa Senate, may ebidensya daw siya. Senator na, sa iba naman nang galing to, yung sinabi Senator na may party list, na may mga problema din yung mga kontrata and everything. Pero nung naging bata na niya at nauutusan na niya, kampi-kampi na, di ba? So, nung May 11 na pumayag ako sa grupo na ako ang kandidato ng Senate President, we were really hoping na priority yung moral recovery natin, economic recovery natin, a fair impeachment, tapos finding a way forward with the administration kung paano ayusin tong flood control problem, yung repentance, reform, accountability. Ang problema, hindi papayag si Senator Lacson na hindi siya boss. So ulitin ko po, walang dalawa po kasi yung ghost, diba? Ang ghost is project at saka ghost po is people, diba? Yung sa Pinoy ba, marami pa rin maniniwala na pagka mali yung pagkamatay, may multo, may ghost. So wala pong ghost sa amin. Ghost po na ghost project. At kung sasabihin niya ghost ng Kuratong Baleleng, and with all due respect, kasi napakalapit ko rin sa pamilya po ng Deser, sa Deser Corbito double murder, yung ghost nun na hinuhunt pa rin kung sino yung tunay na nagpatay at yung mga mastermind nun, wala po sa Taguig yun, Senator Lacson. Hanapin mo kung nasan yung mga ghost na yon, di ba? Ang hilig mo kasi mag-smuggle ng mga issues na wala namang kilalaman sa pinag-uusapan eh. Pinag-uusapan impeachment. Biglang may investigasyon ng NBI, sasaw-saw ka. Then isma-smuggle mo yung issue ng Taguig. You want to cement kasi all these issues na para ikaw lang ang bida. Hindi naman po ako nakikibida eh. Diba, si Senator Marcoleta, alam namin ginawa mo behind the scenes, yung case build up, hindi mo naman trabaho yon. Eh, tayo, matagal tayong magkasama, kilala ko rin naman yung mga nagbibigay sa'yo pag election eh. Hindi mo naman dineclare, diba? O, so plunder din ba yon? Or ang sagot mo, pareho kay Senator Marcoleta, ginamit mo naman yon. O, diba, ginamit mo naman yon. Hindi mo namang binulsa. Kaya nga sinasabi nung mga lawyers, 90% to 100% makukulong kung yung doktrina kay Marcoleta ay gagamitin sa lahat, di ba? So guys, integrity napaka-importante sa church, sa school, sa teachers, sa isang bansa, sa ekonomiya natin. So seryosohin natin yung impeachment. Kaya kami nililito eh. Kasi bukas supina pag-uusapan, Tuesday yung NBI. Yon, tapos yung NBI sinupina yung organizing committee ng Southeast Asian Games sa Friday. So maging, you know, kanina sabi ko ano yung hate the sin, not the sinner. So wala pa naman ako dun sa hate the sin, love the sinner, lalo kung kadibate mo, kasi minsan syempre tao ka rin, but kailangan dumating tayo dun, diba? But the very least, don't hate the sinner. So, may pag-asa ka pa, Senator Lacson, kasi may history ka naman ng paninindigan. Tapos, alam mo naman eh, alam mo naman sinong mastermind, alam mo naman saan napunta yung pera. Ilan na lumapit sa'yo na may ebidensya, kaya lang tinalikuran mo na, kaya hindi ka kinakausap. Pero pagka tinalikuran mo yung amo sa admin at binalik mo, yung integrity is within your hands, hindi sa akin. Pag ang tao may integrity, walang makakasira nun. So kahit pagbintangan mo ako at sabihin mo, tinitira ko integrity mo. So lahat ito, ang daming nagpo-post sa kahit anong site, ang daming nagpo-post about you. So hahanapan mo ng dumi yung bawat Pilipino na tingin na wala kang integrity or na sinanla mo yung integrity dyan sa flood control issue na yan. E di tubusin mo, sinanla mo lang naman di tubusin mo. So, sayang po, sayang talaga kasi kung si Senator Ping Lacson nung after yung mahiya naman kayo after his speeches, sinundan lang talaga yung ebidensya tapos walang pakialam sino nang tatamaan, hahabulin. Hindi, pati siya nandun sa ano eh, na pag natanggal si VP Sara, natanggal ang presidente, magiging presidente si VP Sara. Pag si VP Sara pwedeng tumakbo, baka talo silang lahat. So, ang naisip ni Senator Lacson, hindi ako mananalo nito, di ba? Tumakbo ng presidente, tumakbo ng vice president. Alam naman natin, kahit anong deny niya, yan ang talagang ambisyon niya. But again, tignan nyo, sa haba ng ating pag-uusap today, ang issue talaga dito, ano eh, yung impeachment, yung mga issues na ka, how to make it fair, non-political. Secondly, paano masolve tong flood control, no? when we say flood control, I'm talking about all the corruption issues sa ating bansa. Pero ito kasi pinakamalaki. At pinakamalaki yung mga nasa likod nito. Kaya kung ma-solve natin yan, may way talaga to redemption. Diba? Repentance, renewal, revival, repentance. Diba? So may plano na kasi yan. Kaya mapapagalitan yan si Senator Lacson. Takot lang yung iba pero mapapagalitan din yan. May plano na kasi. Announce ayuda. Announce yung ibang kakasuhan. Ilang congressman. Medyo hirap pa sila kung yung former speaker ay kakasuhan o hindi. Tapos i-announce sa SONA yan, tapos balik sa impeachment. Sinisira ni Senator Lacson kasi ako ang sinisiraan ng sinisiraan. I'm just doing my job sa impeachment court, just like any one of you, di ba? Yun, ba't hindi ka maglatag ng plano, Senator Lacson? Why don't you tell the Filipino people, if we want to get to the bottom of the flood control, eto plano, eto listahan ng mga witnesses na hindi pa tinawag, eto yung mga LGU, Quezon City, Mandaluyong, Makati, Paranaque, basta lahat sa Metro Manila, tapos lahat ng highly urbanized city, eto mga probinsya. Hindi ko sinasabing may problema ha, yung mga city na yan. Ang sinasabi ko, ipakita ni Senator Lacson na hindi yung inis lang siya sa isang tao. Kasi paano naman tayo nangyari kay ate may naiinis na celebrity? I respect that. Hindi nyo type yung pananalita niya. Hindi mo type yung kanyang way of expressing herself. Pero yung sasabihin, dapat ikulong na to. Paano naman tayo dumating doon? Hindi mo lang type yung isang tao, gusto mo nang ikulong. Because nga, kung anong itatanim natin, yan ang aanihin natin. At yan ang style na tinutulak nila Senator Lacson. So, dun sa mga kaibigan nating natitira sa admin, napahamak na kayo ng May 11 hanggang June. Kailan ba yung special session? Dahil nga, may way forward na na magko-cooperate independent Senate. Pero nakita
1: okay. Doon ro, plastada mga katrupa sa naging pahayag nga ram. No, mahaba-haba pagin daro statement. Kasi, medyo bagos man, sa nauna ka nga mga pahayag mga katrupa ni Senador Ping Lacson. Daya nga rang isyo, daghon ra posible sa impeachment trial. Nga ano taro koneksyon ka ra? Separado taro investigation sa flood control. Separado man kung may kaso nga igapile kay Senador Alan Pinto. Diba? So, integridad, it daya ka rang impeachment trial, mamalisyahan. Kasi ro ginaawayan man lang gihapon is roogat itanan is politika. So paano naton mapatihan ngarong mga buto itaya ka nga mga senador is patas kon may una nga mga matinding nga tungkianay mga katrupa nga nagakanabo sa tunga itaya ka nga mga senador. So base daya para magiging highlight sa mga impeachment nga ra, sa mga masunod nga mga inadlaw mga katrupa. Ay aron tar nagailinaway sa dama karon may mga matinding senaryo nga nagakaganabo. Ay basin do na bago nya tan si Panpilo Lacson nga panlito. Ago na no pa mamba man ni Senador Lacson niya kay kwan. May mga advance tabi nga mga senaryo nga makulong sa Payatas Jail si Senador Alan. Okay, so bagantaya na ton daro mga senaryo nga ra mga katrupa. Rato na nga oras ato makaron nga pagpromadayon. Alas 7:44. Dayang porsyon nato dakaton ni Santon Gold Coffee Mix. Kapi-kapi ani kita mga katropa samtang nga nagapropamati dayay karang mga balita. Rosanton Gold Coffee Mix ro kape. Ba ko babo gid ang benefits mabura aton karang gawas ha. Bukod nang itmanhami ro lasa karay. Makabulig pa sa aton karang gawas. Ginapabaskog na ro resistensya naton. Wa gid at side effects kasi nga ni may Santon imaw. May malunggay, spirulina, garlic, dayro mga natural nga sangkap nga magabulig kontra sa mga nagkaganyain nga bagatian. May glutathione ag collagen para sa mga maging makinis ag manamir aton karang panit mga katawan. So, Santon Gold Coffee Mix, kape nga nagaamlig sa aton nga gawas, sa aton nga panit ag sa aton nga itsura. So adlaw-adlaw kita mag-inom wa gid at side effects sa aton nga gawas kung nagakape kita it Santon Gold Coffee Mix. Mga katrupa. Kung may ginabatsyag ka, mas manami pagin nga ni kasi raya ay may malunggay pa nga klase ito. Mabakag sa mga butika nationwide sa Mercury Drug, available gida. So, Santon Gold Coffee Mix. Now, sa itong makaroon nga pagpropadayon, hara, istoryahan naton do dayang missing nga aklanon. Igmanghod naton da, Nga naghalin ito sa may area mga katrupa it Siargao, no, sa Surigao. Daya ka rin igagaki. Tawag ni ko, ano, tarong nagkaganabob. Pero good morning, ane, kay Dodds Walter Miralpod. Good morning, ha. Watching makaroon sa El Diponso, Bulacan. Good morning! Na kay Manang Linlin. Good morning, man. Doon sa YouTube, gada ganin, nag-propamatic. Good morning. Good morning! Kay Divina Yepes, good morning. Nung Andy Norada, good morning, man. Nag-monitor makaroon. Good morning! Kaya pa rin Edsel Sispinia Orita, hindi marunong lumaban ng patas si Baliling. Pulis patula. Good morning! Oh, good morning pa rin Edsel Sispinia Orita. Anyway, balikan taro, mga mainit nga rin ang mga isyo ag nagkaganabo sa nasyonal haraanay. Tawan natin ito ligwa ag daga. Nuraya ka rin istorya, itdaya ka rin igmahod natin nga aklanon. Nga nagtrabaho ito sa Siargao, pero nag-uli iya kasi may problema. Naliop sa trabaho, may nakaalitan sa trabaho, mga katrupa. So nagapaulita, wow, tamakontak, missing na, pilang date na. No? Dayang si Jenry Irabon alias Yingyeng, no? Nga taga Barangay Tina sa Banwa Karait Makato, nga gusto nanda it pamilya nga makauli nga guwas kasi kin pauli lang nanda iya. So hasta makaron, wata it mihura agwat at klaro kun nanur tapos mga katrupa. May panawagan yang rong pamilya. Ha? Roana karang inkampod, imarugin pakikipag-angutan mga katrupa. Kung ano ro plastadag, ano ro istorya sa likod. Kung pagkamising, itdaya karang nga gagaki, halin ito sa may Siargao mga katrupa. Haram makaroon, pamatian na to. XFM. Police
2: Report. Police Report. Hindi niyo mukha mo mamakaroon ma, ano yung siguro detalye kung kanuro last kin yung contact it, yung nga igbata, ma'am. Aga, hasta makaroon ay, what, aga po ni Mora.
3: Good morning man, ma'am, Kinyo Tanan. Good morning man sa mga makakita ka. Rulas namon nga contact kay Jenry hay pumartis July 14 ano 9:28 PM ag ulihin namon nga nakita nga online imaw hay 1 AM at Miyerkules. Hatoro ulihin namon ma'am nga contact kana ag asta makarahay wa gid kami kana i-contact hindi namon matawagan do anang CP ag wa man imaw ga open sa anang messenger.
2: So anang last kinyo nga contact paulit imo aklan?
3: Yes ma'am, nakasakay yun ko no imaw sa barko Surigao to Cebu.
2: Sa tooth or last?
3: Oo, ma'am.
2: So that dapat Cebu pa, Iloilo pa, no?
3: Yes, ma'am. Cebu to, pag-abot na nat Cebu, mabiyahe pa imawit. Cebu to, Iloilo.
2: Last lang man kung taarayon niya biyahe sa dagat.
3: Yes, ma'am. Dato lang dito anang last do, Cebu to, Iloilo nga so, sa dagat.
4: So, sayod matagalin ninyo, ma'am, nga imawahay mauli.
3: Oo, sayod naman dun, sir, dahil doon nga nag-contact imaw sa anang maguwang nga ranga, gauli imaw iya, ano imaw nga gauli ito. Martis nga to, hagin, padaghan imaw it 5K it anang nga maguwang nga ranga para kunta pamasahin na. Pero do 5K, ebe nga to, kugang pa to. Kaya roosapan nanda, Miyerkules it agahon, pag-abot na it Port Cebu, makontak imaw kay manang na para ipadagaro to kay nga to nga kugang.
2: Ah, kamahagi dagali ro pamasahin pa ano, no?
3: Oo, ma'am.
2: Siargao?
3: Oo. Anda nga ano, hay, ga 6K.
2: So, dapat Miyerkules, makontakt mo para sa duga nga pamasahe.
3: Yes,
2: doon doon naging usapan.
3: Oo, doon doon naging usapan. Nanda ni Manang na nga Miyerkules, pag-abot na Port Cebu, mausoy mo ito't baraka nga may GCAS para isend na iya kay Manang na para mapangayo na narukakugangan niya tong pamasahe.
2: Ano ron, ana gimot ang schedule niya pag-uli or ano lang bakasyon balik ko man.
3: Wa man bali natanggal abi imo sa trabaho hay. Do yun nga mot nag-ani mo kay manang na nga mauli imaw.
2: So pilang man buhay ni mo ra sa Siargao?
3: Ito ko January 5 imaw dun ma'am ito nagbalik. Pero ito ko tayo mo last year man. O galing nag-uli sanda iya it December. Ako January 5 ngayon imo nagbalik ito.
4: Ma'am, ano ra nang trabaho ito? And then na yang aman it nakaabot ba kay mo ito?
3: Baligin ano abisan daron iya sir hogin recruit baga sanda iya. Bali pintor imaw ron. Pintor ana nga naging trabaho gin recruit sanda iya. Kuuna nga to nga panaw nanda it hindi ko maano recall kung anong month sanda ito pero abo sanda nga taga iya sa Tina. Pero pag abot it December nag-uulit sanda iya tanan. kaibahan yun nga ni Imaw. Tapos ay pag-abot it January 5, nagbalik Imaw ito, kaibahan doon ang igkampod. Pero roana nga itong igkampod, nakaulikot ako April.
4: Kung ya katon Rusargao Island, kira mo Boracay, Raymaw eh. No?
3: Yes, sir.
4: Kung
3: ya, yes, sir.
4: Ano ra, anong lalawigan, Raymaw?
3: Bali, ano, roon naka, ano, abihay, General Loan na, Surigao del Sur.
4: Ay, okay.
3: Doon yung doon ang address ito, General Loan na Surigao del Sur.
4: Ma'am, anong port imaw nga umpisa gitam ito na wautaka mo itkontaka na
2: banyan? So, is ano nga port siya niya?
3: Sa Surigao port, but sir, imaw nga last namon nga kontak ka na, last na ng chat, Surigao, ano pati imaw?
2: Nakasakay gun.
3: Suno ka na, nakasakay gun, imaw.
2: Oh.
3: 8-9, ano, dahil do ana, binga, ano, hay, 7 PM do panaw, it barko, ag nag-last chat imaw kay manang na, hay, 9:28 PM. It do yun man mismong adlaw.
2: Do yun niya at time nga ro, ma'am, na maguwa sa chat, natawagan ninyo?
3: Wa, ma'am. Dahil do ana, binga last chat, hay, 9:28 PM, tapos ay nakita ni manang naro chat na 5 AM at Miyerkules.
2: So,
3: hindi ko tayo mamakontak.
2: Pero may signal mataron una, ma'am?
3: Di ungid man siguro ron, ma'am, mahimo nga uwa kasi sa panahon makaroon ay high-tech ungid man.
4: Ma'am, nag-coordinate na kita ito sa aton yung mga pantalan, no? Nagtawag ka mo sa mga otoridad na aton ito.
3: Balik kahapon, sir, nag-coordinate na do Police Makato sa Police Surigao para matanaw nga ni kunta do ano nga to, hayro ginpasa malang kamon, hayro ticket. Agro sa ano Cebu Port, hay may naka-coordinate man yung do Police Makato ito, bali may igkampod man kami ito nga do yun nga nag-facilitate it datong ano, hay ro sa makara sir, hay ro CCTV lang gid ro amon nga pag-asa nga kung nakapanaog imaw it Cebu Port.
4: Okay. Mm-hmm. So makaroon wa pagita it may na
2: update
4: ito kanda na no may na, nasenda na kamot mga CCTV.
3: Wa pagid sir hasta makara.
2: Pero at least nampareko yun ninyo sa mga kapulisan, nakakontak ko sa pantalan.
3: Yes ma'am, nakakontak ko sa mga pantalan. Pero hasta makaray, wapagid gamit update kung ano yun bagaro, ano, natabo.
2: Kamusta matay mo ra ma'am sa anong pagtrabaho sa Surigao? Sigidas mat anong updates, kachat matay mo kinyo pirami.
3: Yes ma'am, sigidas amam anang chat karon iya sa anang magugang. Agbisan mismo man kakon dun ma'am, hay, nag-chat man imaw. Pagkatanggal na hay, mas nauna pa nga nang nakasayod ako nga tanggal imaw. Ulihi yun imaw, nag-update kay manang na. Datuon do, ano nga, nagpangayo.
2: Ano mong mas natanggal?
3: Daya lang, gid ma'am. Nag-chat imaw kakon nga tanggal imaw, July 10 eh.
2: So nga ni mauli lata imaw. Ano may asawa?
3: Wa ma'am, single imaw.
2: Single.
4: Kailan tagon yun ba imaw ma'am?
3: 26.
2: So pintor mo ito no?
3: Yes ma'am, pintor.
2: Iya sa aklan pintor man imaw ron yung gila ng trabaho man iya.
3: Oo ma'am, kasi ginadaga-daga ron imaw it. May foreman abisan, bali may contractor sanda iya ron na ginadaga-daga matay imaw ron ga pintor.
2: Butang ba ma'am, may nakabalik sabi mo ito no? Butang ba na okay ta ng record, okay ta ng trabaho ito?
3: Siguro ma'am, okay
2: kasi
3: mata.
2: Kasi nakabalik pa imaw
3: eh. Oo. Kasi nakabalik man imaw eh, ginbaton man imaw eh.
2: Oo, matatamba kung haman natanggal.
3: Do
2: buhin niya tawo.
3: Pero hindi ro dahilan abi sa pagkatanggal ka na hay nagkaroon imo ito it kaaway.
2: Okay.
3: Sa inom ay pag siyempre hilong abi.
2: Pero na settle mata abi mana.
3: Do hambag hay na settle mat tapos ay pero pinagos nga ni imo it anda nga ginaobrahan nga ron.
2: Katrabaho naman.
3: Katrabaho naman ma'am.
2: Okay, natanggal man rato.
3: Uwa nanda pagpalis sa bali si Jenry katar andang ginpalos.
2: Okay. Okay, sige. So, do last chat, nakatsakay yun, online mo 1 a.m. Miyerkules.
3: Yes, ma'am.
2: So, okay, can you matahay, ano mata ako maghay, kumbinsido mata ka mo nga, ano, tayo mo makara, yun dun, wa nakaka-update, wa matat ibang natabukan ng mga foul play.
3: Hindi, utaron nga. Kung sa kamon, ma'am, nga pamilya nanay, bukon yut at normal dun nga. Uwa, imaw kamon naka-update, hindi namon imaw makontak. Para kamon ay bukon yut at normal dun.
2: So, pero pabayaan at aninyo raya sa kapulisan makara?
3: Kung hindi man kami magpabaya nga ipabaya lang namon sa kapulisan. Gaobra man kami it paraan kung paano namon obrahon gid namon mamdutanan nga makita namon imaw ag gaobra ta kami tuweron kung paano imaw makita.
2: Ano imong pagkakilala gid sa imong guman aing kampo niya ra?
3: Ro ako niyo nga igampod man wakat ing ma'am it maano karon basta hindi yang imaw maka bukon yang imaw it hilong pero kung hilong hindi man abinaton doon maiwasan syempre ordinary malat aman sa mga natural yut as sa mga hilong ruga transform
2: hindi man unahan pero kung nakainom imaw agwa matagi na unahan or na trigger abi manay okay mata imaw ang katugog mata mga makon or may mga karangid matang instances nga
3: hindi ano gud
2: gaan okay lang
3: hambang ga hindi gid nato normal
2: sige ma ano mo may nubya imaw nga pwede na abi manang hapitan or mga barkada sa ibang lugar
3: wa gid ma'am wa kami it ano may nubya
4: imo may matambag imo nga itong sa lugar it syarga
2: o nga si may
3: wa gid wa dahil do anda ro ano nanda ni atin niya ga uli ta imaw iya
4: ano rin yung istoryahan ka to ma'am
3: do ana abi nga last chat hay di ka to kami gin kubaan do ana abi nga last chat hay pag ano ka kun do matabo hay si ma'am do inyo nga kontakon mangayo kamot number kay Kul Ruli kasabayan ko iya ra pamilya may balak sanda ka kun pero wa abi namon dun ma'am wa abi hasabat ni ate na kung anyong pamilya kaya malabo kamon kung sinuro anang kung anyong pamilya ro anang nakasabayan.
2: Kilala ni Alayang Uncle Rolling nga ra kung sino si Ma'am nga ra?
3: Kilala man ma'am.
2: Da contact ninyo.
3: Oo, ga communicate akamon makarado yung
2: ano si Ma'am. Ano ro update ito yung Ma'am nga ma'am.
3: Ro ana bi nga update ay nakapanaw gut a.
2: Nakasakay gid a.
3: Oo, nakasakay mat ag sanda mat aro ag ginpatabok nga ni nandaro antang secretary ito sa Surigao para maka ano man sa mga pulis.
2: Ma'am, sinuro, ano, may kadungan nga naguling akla nun, si Jenry.
3: Uwa, gid, ma'am. Imaw mo lang isa, ga.
2: So, maskin mga ibang katrabaho, uwa, imaw kaibahan mo at agil.
3: Uwa ko, no, ma'am, dahil may contact man kami ito sa anang mga kaibahan, ay uwa tayo imaw it kaibahan nga naguli nga taga-aklan.
2: So, bali, imaw tayo isa, ga, kontak na gabiyahe.
3: Yes, ma'am.
2: Oo, sige. Ma'am Glenda, siguro makan imong panawagan lang gid sa tanan no. Kasi makalabot ra yung kanang panawagan naton sa kasi may makan si Jenry. Ma'am,
3: kung halimbawa man nga nakikita mo ra among panawagan or nababasa mo ra amon nga post ag siguro hay kung halimbawa man nga waki mo it natabo hay magkontak ka man kamon ag sa mga tao nga nakakilala ka na may ginsapugan imaw or may ginsundan imaw hay kung pwede hay pakikontak man kami agud hindi yun kami mag-alala baga dahil masyado ta kami nga apektado ag gaoy man yun kami nga magagainusoy kami kimo ag tanan yun pero dapat namon nga gapitan hay hagapitan yun namon para makita ka lang. Kaya kung halimbawa man nga may ginsapugan ka ag sa imo nga mga ginsapugan ag sa mga nakakita kimo hay pwede man nga magchat ka mukamon or kung mahakitan ka gid man sa sangka ano hay pwedeng picturean ka nanda sa mga nakakita ka na nga mga tao hay pwede nyo imo nga picturean ag send iya sa anang mga pamilya nga nagausoy dahil madali nyo malang malocate dun dahil may mga postman kami.
1: XFM Police Report. Okay, doon yung panawagan ita igmang ay kampod sa dahil natabo nga ra sa biktima mga katrupa nga pilat ang days na no nga missing raya nga ra nga si Jenry Irabon alias sa Yingying nga taga Barangay Tina yas may Banwa Karayta Makato. Now, gusto nanda ka ra makauli. So kung nano man plastada makaron nagbasi kun nakasayod or may nagasapupo ka na or nano ro nagkaganabo paki-inform lang ro daya ka ra nga pamilya iya sa may Banwa. Kin paabot man namon ra no sa amon nga mga sister station mga katropa nga malapit-lapit di ka ra sa may area Itsiargao para monitor ag matutukan kasi nagakabagakaw gid aro pamilya trupa itaya kara nga pamilya irabon di kara sa may area ita Bullseye. Alas 8:01 raton nga oras aton